0: 0912-6053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
1: Oy Mare, asa mang kapaingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
4: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatake ko ani, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Filipino. Good morning. Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabus City. At ang oras magigala alas 8:09 na. And Bebot by Black Eyed Peas. At ang oras magigala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kami yung DJ, DJ Papa Gabs. Ang nagsasabing bahalagulay kung mabas na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio o sa 90.9 na Light FM. And marunggan sa taas 94.3 Light FM at Ibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning!
0: Ayan, so kamusta mga adlaw nga Lunes, mga gala? It's already September 21, 2026. Ayan, so good morning nito na.
1: Good morning!
0: Ayan, so kamusta ito ang padulong pagmubangon mga higala. Ayan, so bangon-bangon na kay Hamalate mo. Ayan, so manumanin nyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang tulumanon nun mga higala. O good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Yes, ito ang transmitter side. Ayan, so good morning kanito na. Yes, Mawa of Davao di Oro. Ayan, so good morning kanito na. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so madunggan ang tingog ni Papa Kev diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa Panabus City mga higala. O diri sa Tagum City, sa Kapalong, sa Talaingod. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so natingala mo mga higala. Ang unang giplay na ko ang Bebot by Black Eyed Peas. Ayan, so champion gahapon ang Brotherhood. Ayan, sa dance competition sa IDL sa Los Angeles, California mga higala. So morning lang round 1 the music. Ayan, so Bebot. Ayan, so kaya okay sila kaya grabe way pildi-pildi. Ayan, sa mga gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so sa itong number na 09-12175-1291. Okay, good morning kang Ma'am Ina. Ayan, so good morning sa Ma'am Ina.
1: Good morning!
0: Ayan, sa automatic dyan din. Ayan, so good morning sa mga Kahigas family kang Sir George. Ang siyahang Junakins and siyahang husband. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: So na'y pamahaw diha. Kaya mo attack si Papa Kels. Ayan, so sa mga wapay pamahaw mga igal ha. So in andam-andam na maghikay diha. Ang uban, gipang tapol. So andam na mo diha pamalit o sudan mga higala.
1: Ay,
0: lami mong good ang duty mong good mga higala. Kung imuhang tiyan o ulo na ay sulod. Kung pas mo or sa baka nang walay pamahaw kay isod kag desisyon mga higala. Dali ra ka mairita. Sirang kalagot. Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. O pwede mo message ito ang official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabus City. At ang oras may gala, alas 8:12 na, o kaning oras sa hatod kaninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, sa itong mga... ito ang mga tigpaminaw. Ayan, sa nangitaw ga Vital C mga igala available sa mga butika o available sa diri sa atong istasyon. Ito ang Vital C mga igala ka gentle kinis atong tiyan made from veggie capsule and nagasporta sa inyo ang daily wellness. Labi na karon mga igala, hapit na pod ang ating ulan. Ayan, so ay mga trangkaso, ubo, sipon o hinay itong immune system mga higala busa gamit mo og Vital C. Ayan, sa mga gusto nga mupalit, ayan, sa so available sa mga almost tanang butika mga higala o available dire sa station. If ever mahutdan mo, so pwede mo mag-visit dire o mupalit o Vital C mga higala. O ito ang sabon na Kutis Mistisa. Ayan, sa mga gustong hamis ang pamanit. Ayan, so gamit na mo Kuti sa Mistisa. O sa itong mga hilig po mo at diha, ayan, sa available ito ang Kisa Fragrances. Nataya pambabae and panlalaki. Ayan, sa itong mga tigpaminaw diha na gusto pahumot diha. O thank you gahapon sa, ay, last week. Ayan, sa naay na visit diri o napalit o ato ang mga sabon, mga igala, o pahumot. Ayan, sa natingala ko na, ikaw si Papa Kebs, no? Ayan, sa ingon na ko na, yes, of course. Ayan! Ayan, so nakita na nila si Papa Kebs. So ang nawala nila nakitaan, si DJ Trixie and si DJ Ariane. Ayan, so panggabi iman to sila, ayan. So si, kung sa gusto nyo dili, si Papa Kebs yun yung ma-abi-abi diri sa istasyon. Ayan, sa ingon pa ni Ma'am Ina na, okay, ayan, sa napisikan na siya mati. Ayan, so, siguro, unsa man, basig karni ang giluto, ani. Okay, napisikan mo magmantika, ayan, so, muraga, lami, siguro ang sudan ladra ba. Ayan, so, good morning kanyo diya. Okay, and good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Davao City, diya, sa karwasan ni Sikoy. Ayan, so, good morning sa mga Ulang family, sa mga Donato family, and sa mga Carwash boys, ayan, so, munang mingaw daw kay Ron, kay mga inihit daw ang mga tao Ron, kay labinag ato ang gasolina mga igala, kay itaas na, maghapit na siguro mag 100, ayan, so nakatubil gahapon si Papa Kebs by atong Saturday, kay murag 81, 82, ayan, so naiuban na mga gasoline station na almost 100 na jud. Ayan, sa mo nang grabe, pangalot na lang taan eh. So, pabor ang naka-e-bike karon kay dili kay sakit sa bulsa. Ayan, so dirita kang texter 69487. Ayan, good morning Papa Kebs. Ayan, dili di ay holiday ron, maurong adlawa pag-declare sa... Ah, okay. Ayan, so mora siya ga throwback sa martial law, September 21, 1972, ni Marcos Senior. Ayan, so i-check na to kung holiday ba. Marang feel ako dili siya holiday mga higala. So wala siya gideclare sa gobyerno na. Ayan, so wala tayo holiday karon. Ayan, so karon nag-celebrate ta sa throwback atong na katong pag-declare og martial law atong September 21, 1972. Ayun, so thank you kang 9487. Ayun, so wala pa man na buhi si Papa Kebs ana, so katong mga lulog lola siguro nato na ana to ana. So unang kuno to ang kasaysayan para makabalot sa mga sa unang mga nahitabo diri sa Pilipinas. Ayan, so good morning kang 9487. So walay holiday karon na, basi nag-expect mo na holiday karon. Ayan! Nang lami na kay gahigda-higda mga igala nyo, dihay ito na naaming ngunin ka na, ah, wala, may class, wala, may kwan, trabaho ron, kaya holiday mo. So, walay holiday ron, so trabaho dyan to. Ayan! Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diha sa Dance Cafe diha sa Kitchen Department. Ayan, so good morning kinitanan. Good morning! Sa itong mga ating paminaw diha sa Ukay-Ukayan, ayan, diha sa Palengke. Ayan, sa so Mandunga ng tingog ni Papa Kebs diha. So, welcome bisita si Papa Kebs gahapon kay magpalit ng takong medyas gahapon sa Palengke. Ayan, so may gani kay naapay mga spare na medyas si Papa Kebs. Ayan, so basig unya siguro ato kong Palengke siguro sa night market. Ayan, so sa mga gustong magkaangkao diya, ito sa night market o diya, na festival diya sa kwano, sa food festival diya sa church sa Santo Niño. Ayan, so pwede mo mag-visit diya, kaya lami po na ilang mga makaon mga igala. Okay, good morning sa ito mga tigpaminaw diri, sa ito ang mga commuters mga higala, o sa ito ang mga drivers. Ayun, so sa Davao City, so naghangyo ang mga PUJ dito na taas sa singil sa plitihan mga higala. So kung kita yung buto na unaon mga higala, so sabot lang punta kay taas po kay ang gasolina mga higala. So ito ang mga driver karon kay ipit na kayo kay magrenta pa, maggasolina pa, niya pangkaon pa, so gamay na lang kayo ang ilahang maulit silahang balay. So, kaya tarang mga commuters, ayun, so, sabot-sabot lang mo, pero ayaw ng panliog na pliti. Na may uban god na manliog o pliti mga higala. Kaya lang magsabot-sabot, ayun. So, mga nang si Papa Kebs, ipundo sa niya akong motor. Hindi sa ko mag-motor-motor, ani. So, mag-practice na ko og kwan, mag-bike. Lisod po kay i-bike po, purting inita po. Doon kay padyak-padyak po taan eh. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Lunes mga higala. Ayan, so kwan na September 21, so pinalangka days mag-October na. So pinalangka bulan mga higala kay para December na. So andam na ba inyo ang mga alkansya din? So hunat-hunat eh, kay hapit na December. Mano si Ma'am Ina siguro na, siguro ay kwan. Nanay inipon siguro ni. Basik ang inipon ani kay kalagot. Ayan, so mo na Papa Kebs, imuha Papa Kebs, nag-inipon Papa Kebs. Baw lang. Si Papa Kebs nag-agad naman ni sa spill later. Ayan, so direkta sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today mga gala. Siyempre, kay talagsa raman ta mag-tapok-tapok sa tuwang mga barkada. So una, mga high school friends, mga college friends. Ayan, so if magtapok ang magbarkada, ay unsa man ang inyong kasagarang topic karon? Ayan, so mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so if magtapok mo magbarkada, unsa man yung kasagarang topic karon? Ayan, sa kasagaran mangod topic, uy, kamusta naman ka? Daghan naman kag anak. Diba? So ina may ina instances inana. Bana ka na, uy, nalagi ka diri. Kuha na kayo ka ba? Kanang asinso na kayo, daghan na kayo kagsakyan na. Napa yung one pod na barkada na, basig na kay kwarta diya, pahorapas ako. Kasi nyo mga igala, if magtapok mo magbarkada, unsa man nyo ang kasagarang topic karon? Ayun, so pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayun, sa 0912-175-1291. Okay, pwede po mo mag-message ha? Sa ito ang official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. O karon day mga igala, sugdan ang first day sa conference sa Mother Network Surigao sa Infinite mga igala. So gusto mo nung tama ito si Papa Kebs, pero lisod po kayo, ako ra isa sa so, magbas ko, abiyo ka to ng Surigao. So manang sige lang, maniid lato dito sa group chat na mo sa SJTIT. Ayan, so daghan ang matuang mga ka-sister station dito sa Infinite na naabot ganina ang kadlawon. Ayan, so binibiyahay ko ganina, gahapon siguro, abot guro sa Surigao siguro. Ayan, sa toang mga tikpon. Ayan, so shoutout sa toang mga kawanan diya sa SJTIT sa Surigao. Ayan, so enjoy sa inyo hang conference. Oga, I don't know kung kinsa ilahang guest speaker. So manid lang ta. Ayan, so ito karos mga gala, alas 8.22 na. Ayan, so pagbalik na to, ato ang pambasaw ng mga nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so gikan ka nga 9185. DJ, greet na ko si Arlene Gonzalez di sa Mawab, Davao de Oro. Si May Carriedo Vicente ng Davao del Norte. Si May Suleba sa Dalag, Arakan. Toto Foras ang nag-greet si Renan Miranda. Request kong song na unang luha. Ayan, so DJ, greet lang na ko si DJ Trixie and DJ Arian. O sa imo DJ, pwede paki-air sa akong number. Walay pili sa edad, ba ilang si Renan D.I. Ang Chris DJ. Ayan, so pasensya ay sa imo ha. Sir Renan, ayan, so wala namin nag-air o number kay para for security purposes. So pwede nyo ilapag nyo hang messenger dari. Ayan, so pwede messenger dito na mo magkon kay wala may uso text ron. So messenger na lang ta. Ayan, so si DJ Trixie. Ayan, so good morning si mga DJ Trixie.
1: Good morning!
0: Si DJ Arian, busy to si DJ Arian. Kaya nagtulo to mga estudyante.
1: Good morning!
0: Ayan, atong oras mga gala, alas 8.23 na. And so maghatag sa kong pipili kakanta mga gala. Ayan, so unang awit mo nga nag-trending sa social media. Ayan, so katong bata pa siya, karoon na siya ni Boom na po. Ni Boom ato ang nisikat na kanta mga gala. So, entitled, Pwede Nang Mangharap by Laika Gay Ranald. Let's stop Radio Hits Morning Edition. Kamali yung DJ Papa Gems. I'll be right back.

0: hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: So, praise God! So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga na ay kuan sa akong matris na ay gukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bidjimak as in yun makaayo. Kay wak man gugada yun o kuan, kanang wak ko makuha yun o matres hantod karun. Nakupasalamat po sa Ginoo nga, tuuhan yun na to ang bidjimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan yun ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimak, na ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bidimak kung unsay akong bateon.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinita Radio Panabo City. At ang oras mag-igala alas 8:42 na. Pagkaling oras hatod ka ninyo sa Vital C. At ang Vital C mag-igala ka gentle kini sa tungtiyan. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyuhang daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C na available sa mga butika o available sa dere sa atong istasyon. Okay nga, oras saad mahigala hatod kaninyo sa mga produkto sa Vegemax. Ayan, sa available ato ang Vegemax diri mahigala sa ato ang istasyon. O gato ang aroma oil mga higala. So madunggan ninyo si Pastor Dan mataga alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Ayan, so good morning kang Pastor Dan.
3: Good morning!
2: Tigpaminaw ka ron na nangita ang mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available din sa station ang mga product ni Nong Lading. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw ka ron, available ito ang Power 10 Pro by Capsule, ito ang Clay Gel Coffee Mix, ito ang Jazzy Mangigala, ito ang Viscomac Eye Drop, ito ang Grow Mate para sa itong mga kabataan, o ito ang Nong Lading Essential Oil. And so pwede mo mag-visit din Mangigala if ever na-hot done mo sa mga pharmacy ninyo. Pwede mo mag-visit din sa itong station o magpalit Mangigala. O ito ang EXL. Ayan, so available ato ang EXL dira mahigala. O napod sila papremyo sa EXL. Ato ang i-play ang mechanics sa ito ang papremyo sa EXL.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Ayon sa moto, ato ang papremyo sa EXL mga higala. Pwede po mong mag-visit dire sa ito ang istasyon kay natay official drop box dire. Ayon, so good morning sa ito mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinita Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Kinigyan pa rin yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan sa itong mga tigpaminaw ko ngayon, so kamusta man? So namahaw na ba ang tanan? Ayan, so ay mga pagpanglangan mga higala kay ugma mga higala. Usaka ang gasolina og 8 pesos. Ayan, so porting sakita mga higala. O nang sarang mga motorista karon, so magpagas na mudaan. mapa-full tank na mo mga igala kay Wata Kabalo kung kanos anapod ni Mubaba. Ayan, so grabe kasakit. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today mga igala, if magtapok mo, magbarkada, unsa man yung kasagarang topic karon. Ayan, so kung gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Oga, i-greet na ko si Ma'am Adriel Shania Renehane. Ayan, so kawag ngalan. Oh, yeah. Adriel Shania Renehane. Ayan, so good morning si Muha, Ma'am.
1: Good morning!
2: Sa iyang mga kaubanan dara. Ayan, so dito sa tuwang unang texter sa tuwang topic na if magtapok mo magbarkada unsa man yung kasagarang topic karon. Ayan, so gikan kang texter 2013. Good morning si Muha Papa Kevs. Ang amo ang topic pag magtapok mi kanang about sa utang og mga insurance.
1: Ayan!
2: Tama dyan mga higala, no? Kaya syempre, nagkatiguang naman. Ayan, so, pahalata man si Papa Kev.
1: Ayan!
2: Sa kanang mga utang o insurance. Ayan, so, dapat yun natay insurance yun, ma. 30 plus years old. Ayan, para kaso lang mga higala, dili na moraga sakit sa bulsa. Ayan. Ayan, so, dito sa to ang isa ka text, sir. Gikan ka nga, 6133. About sa among mga bata, kay halos sa among barkada DJ na anay mga bata, upasingi, o pasingit hisgot sa mga kaagi katong mga ex nila sa una.
1: Ayan.
2: Ayan, so dili ko ka-relate ana texter kay wala pa may baby si Papa Kel. Ayan, so mo na siguro no na kanang dako na ang mga bata. Pasingit yeah, sa una. Syempre dim jud na malikayan jud nang mag-share siya sa una. Hala, nagbulag di mo atong imong ex di ay.
1: Ayan.
2: Ay nagbulag di mo ni sa Mario.
1: Ayan.
2: Diba? So, mo na mga quite last to pang barkada lang. Good kasi nauna ka ng dili na uban man good kay seryosoho nila ang mga topic sa una. Pero sa una raman okay ra na kay barkada man.
1: Ayan!
2: Ayan, so dito kang texter 6836. Good morning sa mga DJ. I-greet lang na ako si Mary Grace o si Ate Rincy na naminaw dito sa Davao City. Ayan, so good morning kang Ma'am Mary Grace and Rincy. Papa Kebs, amo ang ginaisgutan magbarkada ka ng about sa negosyo kung saan pagpadato kay Kapoy na Kaayuning Pilipinas. Ayan, so Kapoy na kasi Pilipinas, texter pareha
1: tayo.
2: Ayan, so ina dyan mayala. So, grabe kapait sa kahimtang sa Pilipinas. Panang, okay po nang mag-isgot about negosyo. Ayan, kung saan na pag-ipon, unsaon pag extra income. Ayan, so mo nang napuingon sa uban na walay na dato sa trabaho.
1: Ayan!
2: Mo nang ang uban na nag-shift o negosyo. Ayan, so nakay kaila best friend of mine dito sa amuang area. Ayan, so dito yung pangalan. Ayan, man siya, nakasulod na siya o kanang government. Dako siya position pero siguro sa ka-pressure, di ko rin niya kaya or libog siya. Ayan, sa so, muna nga ni transition ni retire siya ni ni transition siya og business. Ayan, so, successful na. Ayan, so muna nga pohon si Papa Kevs mag business na lang pod ni. Ayan, so sa may gwapo ibaligyaan ni. Ayan, so shout out din sa mga tig paminaw diha sa kapalingkihan mga igala. Ayan, sa diha sa Ulingan, Dres Panabo City. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning.
2: Ayan, diha sa terminal sa Bukidnon. Ayan, so kamusta to ang mga tig paminaw diha? Og diha sa Rita Building. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning.
2: Sa mga kaubanan ako diha sa Light FM. Og sa mga avid listener diha sa Light FM. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning.
2: Ayan, so ito na yung basahon. Ayan. Ayan, so gikan kang ako anong scroll ba?
1: Ayan!
2: Ayan, so drita. Ayan, so drita ang texter 5369. Ayan. Good morning si Papa Kev. Kasagaran na mo ang topic na mo magbarkada ang kagahapon o karon. Ayan, si Jean Rose Valdez ni Papa Kev ng Tagum City. Ayan, so good morning si mga Ma'am Jean Rose Valdez. Ayan, so siyempre sa kagahapon o karon. Ayan, sa so, mga igala. Sakaran mga barkada sa una ang isgutan, huy, crush biya ka ni Kwan, di ba?
1: Ayan!
2: Nuwaman mo na kadayon. Ayan. So, manang dito na malikayan mga gala sa siguro part na siguro ng mga alumni, di ba? Share-share na, uy, kamusta naman kay nana? Pero napoy ko sa garanpod na di magpakita pag alumni tungod kay ba si Hanok Majudge, ganang, syempre, masakit ang iyahang pride, kay ang uban niyang barkada, kay successful na, siya kay wala pa. So, manang kasagaran na yung uban dyan na dili kay nagatug alumni. So, dalaga, dito lang sa barkada na lang siguro, no? Kay namang yung mga judgmental diha. Ayan, so dito sa last na nag-text, ayan, so, Papa Kebs, kasagaran, topic na mo ka ng kinsay absent sa mong magbago. Kinsa mag-absent sa mong barkada, maoy libak ko.
1: Ayan,
2: sama na may gala na ambot lang ha. Siguro, ang uban siguro, libak ko ni mong barkada, pero lain man, diba? So nga siguro libak siguro in a good way, dili siguro ng pina-negative siguro. Pero kung negative, ayun, so dili ka barkada siguro. Ay, mabotin sa kita po. Ayun, Papa Cabs, kung makita mo si mong barkada, Papa Cabs, kung saan yung kasagarang topic, ayan. So, si Papa Cabs, wala pa kayo wakong kauli sa mga lugar, ayan. Diha sa Sulup Davao del Sur. Ayan, so, good morning kang mama, diha. Diha sa Sulup Davao del Sur. Ayan, so, kasagarang topic na mo kung mag-tapok me about sa life, about sa future, and of course, sa mga kamustahan sa mga colleagues na mo dati sa high school or sa college. Ayan. So, inana lang na ay mga isgutanan about sa mga current events, about sa mga politics, or ang sabi, mga trend, mga higala, kay bisag unsara may topic na mo magbarkada. So, muna, bisag asara maabot ang topic may higala. So, wa may nag-focus sa isa. About sa love life, ayan, so, di isigot lang may ginagmay, pero really as in, naka-focus ang love life sa muang topic. Mag-storya po may about atong mga dati na mong mga friends, mga barkada na nasa gawas, busy na kayo, wala nang kakuha, nakatapok-tapok, o napoy mostly po, nakanang about sa mga ginatanaw na mo ng mga anime, mga salida, and, unsa ba, kanang unsay kaunon, kaya syempre, magtapok mo yung mga barkada, magluto mo dyan may either matumis sa mong barkada, magkuha o gapato. Ayan, magkuha o pato mga gala. So, munang ihawo nila. So, magtapok-tapok me. So, okay ang mga barkada na mo kay mga kwa naman na may mga kanyang-kanyang work. So, naiuba na most of them na dili kay sila nang gaadto kay busy sa pamilya. So, sabotable rapod mga higala. Pero na po'y time spot na atuon na po na mo. Ayan, so, bisitahon. Kamusta na sila? For sure, kwan siguro, karon trend naman kay karon ang about sa social media mga higala. So, about sa mga politics, about sa ba, ang kamahal sa mga palitunon, di ba? So, di malikayan sa mga barkada. Pero at the end of the day, maglingaw-lingaw may. So, walay muli na nagmugot, nalain ng buot. So, happy-happy lang kay talagsar man makita may mga barkada. Ayan, so, sa inyo po mga higala, kung namin yung mga barkada diha, so, unang priority dyan ninyo ang inyong pamilya. So, okay na ng barkada mga higala, basta dili kay tagagabi isik kita sa barkada. Diba? So, kanan ang mga occasional na magkita mga higala. So, dapat dyan tayo mag-focus sa itong life. Ayan. So, itong mga barkada diha, ayan, so, ayaw po nyo, di ba ka, kung wala, kung wala ko naka-addtong isa ka barkada ninyo, or kamo ang wala ka-addtong. Listen po kayo na. Ano ka, shoutout sa kong mga barkada di sa Sulup Davao del Sur. Ayan, so, busy na kayo sila kay nana sa mga kanyang-kanyang mga work, mga gala. So, magtapok lang yung mga every holidays. So, soon, mauli niya si Papa Kebs with my brother. Ayan, so, isarmig barkada sa kong kuya. Ayan, so, shoutout niya. So, dito na po may magtambay sa kwan, balay sa mayor sa Sulup. Ayan, so, dito may amo ang tambayanan. So, dito siya as in tambay na magtambay ha. So, most of the time, mag-music-music me dito. Mag-gitara-gitara, mag-kaon-kaon. So, Inana na siya. Ayan, so wa na tayo oras mga higala. Ayan, so salamat sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. So available itong mga products sa inyong mga higala. Og tuwang Vital C. Ayan, so pwede mo magpalit sa tuwang mga butika at tuwang Vital C og available po diri sa atong istasyon. Ayan, at tuwang pasalamatan ako mga kauban diri sa tuwang Infinite Radio Panabo City and dira sa Bukinon mga higala og sa Light FM. Ako pasalimatan si Ma'am Rose, si Engineer Wolfie og kauban ako diya sa SJTIT kang Attorney Ulysses Salabaw og Sister Stations. Ayan, so thank you very much. So ugma na po ito mag-uban-uban mga higala, same time, same station. So atangin ninyo uban pang mga programa diri mga higala ha. So salamat isanan. So kinigyan pa ninyo DJ Matagbuntag. Ayan, so maghatag sa kog last na awit gikan kang Sugarcane Kung Maging Akin Ka. Then last stop, Radio Hits, so morning edition. Kawan ninyo DJ, DJ Papa Cavs. Bye-bye. Happy Monday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto ana ang Managers Lending Corporation.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Atong ipon kay nga mulgo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgo atong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidi lang gihapon na bidimat mga isoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka semana. Wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
4: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong bidimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na bidimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa bidimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa utunban, Pastor. Oh, Pastor. Muna, mingin din ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugma gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
4: Karon okay na imong paminaw ma.
3: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit ana akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
5: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
0: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so bad. Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
10: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Mega Pure Herbal. Natural.
10: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot. Kay bagsigin mo yung mag-servisyo. Kanya, pamang yun naayo. Pero human yun na mo ang lubong. Una ko, okay. Naging unya. Ay, magpalit na lang kong bidin. Max, uy, murag dila na yung maayo. Naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin. Max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
4: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Ayos sa kabi Gmax ni.
6: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa kapatyak mama.
5: Mo na imong kanina nga ang Gmax sa kaayo sa tanungan sa imong anak. Kinita po.
6: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kabalo magpaligo pa. Kanang murag madok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advisan ko niya nga butangan lagi Gmax. Gapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. This, kato, mga taw-tawad po to, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Gmax, sarag yung kabukbuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
5: Kausal lang yun mo gito ba?
6: Oo, kausal lang.
5: Sa
6: paikwan, kung banad. Oo, akong banad ay tuod. Ganyan. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpalit po ni Gmax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin. Nakaihi daw ko no din siya tibugol. Dugo naman ito, ayun. Pagkakuha na dahil yun, sagunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw ko na, pero lami na daw sa paminaw.
5: Hindi na, ano, wala na yung upon yung mas.
6: Wala na.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Uy, Dong, hamis naman kaayog pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
1: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
1: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
0: Aw, bantugra, naputi kaayog ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
1: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. At hindi ka basta kapagpalatian.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
2: Condition ka for me plus mapanindot sa atong skin.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
2: Ayos sa mga infeksyon sa atong lawas, sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uban pa.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
5: Jesse!
2: Ikaw mong good na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
6: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
2: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
6: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
2: Ang unsa?
6: Ang akong gihigugma.
2: Tinuod ka? Thank you, Jesse!
3: Jesse! Vitamin C plus zinc!
4: Jesse!
5: Jesse!
0: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Elizabeth.
10: Tihana.
9: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay Angel nung lading products?
10: Taon-taon na.
9: Unsa dai mong gigipamati, ma'am? Sa diyang wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
10: Sa likod.
9: Dapit?
10: Ani dapit-dapit bitaw, dapit. Yon, karon wala naman, wala na. Sisi kong inom kada adlaw jud. Power 10 o kanang coffee mix.
8: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyang binbalatian. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Dok Langit, kasanggamo ang langit.
1: Okay, mga pinanggahan, ya po, niya na po ninyong ubos nga lagad, Dr. Langit, mga pinangga, mga lagad, no, sa mga naka ninyo, alang sa ato ang gingalan na itong serbisyo publiko. No, so, hala, pailuna mo din, ha, mga pinangga, ha, kay managisigot na po takaroon, unsaon ninyo pinangga, pag atiman nga piskay ang ato kinabuhi, kay tama ng gingos tulo sa mga panultihong subahan nga, mahirap ang magkasakit. Di gyud lali mga pinangga in town magkasakit, ha? Kay kung magkasakit ganita mga pinangga, perte mo ni mga pangga.

Okay, so mga pinangga, padayon na itong managisgo ta karong pinangga about aning unsay benepisyo mga pinangga sa gingalan na ito, kapayas, no? Ang kapayas mga pinangga, gingalan man na ito ni Pau Pau or Karika Papaya sa Scientific Name.

Okay, so man na pinanggahan, dagang herbal, makaayo sa atong gitawag pinanggag panglawas. So, usan niya ito isgutan karon kaning kapayas, mga pinangga. Kaya kapayas, mga pinangga, simple kaayo, ha? Oh, dagan, nasahe, pahimulusan ni, ang kuan ra, kanilang mga langgam. Okay, so ni ara mga pinangga, unsay active content na ning kapayas, nga makaayo man siya. Ala, sige, ni ara ha, labi nas mga bati og panit, pagatang mo, kay unsaon na to ning kapayas, katuma ko balog kamot, nga mareklamong bana. Mga kauyaban, kay pastilan ning imong kamot, gaspang. Okay, sige mga pinangga, pailuna na mo ni ara. No, ang kapayas day pinanggag, mag-isgot kag dahon, naa siya'y until mintik. But pasabot, mo-destroy o mo-kill siya mga pinanggag o germs. Muna'y but pasabot sa pulong, until mintik. Then, matod pa, doon na po siya'y febrifuge. Diba? Mo-pa-lower siya mga pinanggag o fever. O niya, matod pa, slightly, kuan man niya siya pinanggag, kanang, kaning brush mga pinanggag, or matod pa na siya'y galak tugog. Ang galak tugog mga pinangga, grabe siya mag-promote mga pinangga og gatas. Anya, matod pa mga pinangga nga ang gitawag na tug kapayas, kuan siya kana bitawng nindot ni siya nga mo correct na ni siya alternative. I-correct niya ang body function. Labi na ako. Ito mga lawas pinangga nga, dele, hingalibang. O niya, doon na siya kualagog mga pangga. But pasabot, kusog siya mag-promote o bile flow para mga pinangga, dele, entaunta, maawasan o abdo. Mamanang kadaghan ng pinangga, awas ag abdo. Kulang magkapayas. Panya na sa istomatik mga pinangga but pasabot mo improve siya sa digestion. O niya appetizer, grabe makapagana din kapayas oy. Appetizers ka on pinangga nindot sa digestive, o niya anti-scorbutic. Pasabot pinangga di mo dugo ang imong baba og ngipon og lagos mga pinangga panahog dunay unsa man dunay mo tandog nene. Okay, matandugan kag toothbrush mo dugo man kalit. O niya, matod pa pinangga, doon ay active properties mga pinangga nga enzyme ang papaang kapayas, gingala natog papain. Ang papain mga pinangga, muling kita natog ka ng proteolytic enzyme. Mauni siya ang dakog ikatabang sa doon ay cancer. Ha? Kaning kapayas di ay simple, pero dakog ikatabang sa doon ay cancer, kaya naa siya ay papain. O niya, mato pa pinangga, nakawayayo lang ng kapayas, kay gibunyagan man siya pressed food. Kani mga paring wagon pinangga, waan ni sila kakuan, waan ni kakao kapayas. O niya, mato pa po mga pinangga, nakanindot po daning gitawag o kuan, kaya naan ni siya ikanang iminagog mga pinangga nga properties ang kapayas. But pasabot pinangga sa iminagog, kanabitong mo pa tawagan ni pinangga, makapa-improve sa kanang kuan pinangga menstrual flow or mo pa-regulate sa gitawag na tug menstruation sa mga kababainhan. Okay, then matud pa pud mga pinangga ang kapayas usab na ani siya ay until mintik. Unsay but pasabot sa until mintik mga pinangga, kuan ni siya mura po ni siya kanang gingalan tug vermifuge. But pasabot mutanggal mga pinangga siya og mga intestinal worm. Gawas ngayon tanggalon pinangga ang uban niya iyag yung patyon. Muna di mo matingala nga dunay manggawas nga kaluos bitok namatay daan. Namatay daan dito sulod sa tinai mga pinangga ha. Oo, niya matod pa iya pong i-expel pinangga na siya'y gingalan na tog carminative. But pasabutan ning carminative iyang pagawason mga pinangga ang hangin sa imong tiyan. Okay. So, mo ni mga pinangga ha, o niya, doon na ni siya ka ng tawagan ng natural sugar, nga gingan na nato glucoside, karisin mga pinangga. Okay, sige, pahilo na mga pinangga. Karon, ang saan nyo paggamit ang gitawag na to o kanang kapayas? Slime pa day bahin pinangga. Ang kapayas na day, doon na pag-day dugang mga constituents.
unsay bot pasabot Pinanga, naa day say vitamins and minerals, ha? Mga ba ang atong ang kapayas abundan ni sa kita gingala nato Pinanga vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D o vitamin G, niya pa di ay na say vitamin K. Ang vitamin K pa nga Pinanga talaga sarap nimo ni makitaan sa gitawag nato mga Pinanga og unsa man. Ah, tagsara nimo mga makita mga Pinanga sa kuan kaning jengana ni. Tagsara nimo makita ang mga Pinanga sa mga vitamins ang vitamin K kay anti-cancer siya.

0: matanda na.
1: Okay, sa matanda, nindot ang kapayas kay makapapis kay lawas o niya, maka-improve sa blood circulation. Kaya lang makabutan ng kapayas.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka, umawit ka.
1: Okay, ang kapayas mga pinangga, ang paagi sa paggamit, ay time sa vitamins man to, no? Sa mga minerals mga pinangga, nga naas kapayas, ha? Gani, sa dahon lang gani mismo pinangga, ang dahon di ay, taas din ni siya chlorophyll content. Unya mismo ang dahon, naas siya papain. Okay, ang papain pinangga, tuwa po ni spanit sa kapayas.
0: Mahirap ring gamutin.
1: O niya, mga pinangga, matod pa, excellent kay siya sa gitawag na to, mga pinangga, o kuan. Kanang, grabe po siya pinangga, muhatag dahil yung appetizer, mga pinangga, ang kapayas, ha? Para sa tuntian niya, ang kapayas pinangga, nasa'y contents nga sulfur, nasa'y putas, di ba? Nasa'y silica, nay iron, nay sodium, na po siya kanang magnesia. Nasa'y magnesia, lahi po itong manganis. Nasa'y alumina, nasa'y phosphorus. Mo'ni mga pinangga, napod sa'y pectin, ha? Mo'ni mga essential oil, mga pinangga, nga naas kaning kapayas. Din ang kapayas is good for the heart.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari.
1: Onya, matod pa mga pinangga, ang kaplisos kapayas, taas dahil kayo siya pinangga, og vitamin C.
0: Ng iyong katanda.
1: Onya matur papud mga pangga nga kuan ni siya mo fight po ni siya against sa gitawag na tug pinworm. Daghan mang klases bitok pero ang pinworm pwede niyang patang galon pagawson pinangga mo ni siya pinangga nga pangpurga. Pangpurga mga pinangga ang gitawag na tug lisos kapayas. Onya nailhan po ni siya nga natural contraceptive.
0: Ataka.
1: Ang paagi pinangga kada kaon kag tag pito kabuk. Kuan pito kabuok pinangga nga liso sa kapayas mga pinangga. Okay, so mo na siya mga pinangga, ha, makatabang kayo ang kapayas para natural contraceptive. But pasabot, wala siya sa defect, di ka magkasis, di ka magkamayuma, dili mag-irregular ang imong menstruation, dili mag-abnormal ang imong menstruation.

0: Boya.
1: Okay. Hello. Alang na itong mga purdoy, mga pinangga, no? Alah, niara mga purdoy. Okay, lagbabayang purdoy pinangga. Kay, og lalaki, pait, ipadaplin juga.
2: Ihubagan si Inday sa puso.
1: Kani pinangga, pobre ni, ha? Pero... Okay mga pinangga, ha? Ang kapayas taas og vitamin C, so kung mahimo kadakao nimo kapayas, usapan na lang po ang tulong at 5 kabok liso. Oh, kana pinangga kay grabe gyud siya. Unya matur pa mutabang pod og purga. Pag purga pinangga liso kapayas man banata na kun nimo kaon, ini kaon nimo sino kapayas, usakot sara usap og kabok liso. Ah, para di ka kabantay pinangga kay halang-halang man siya glami.
2: Daghan puno ang babae karon. Gula-gulaan ang kaninyo.
1: So niya mga pinangga ang lisos kapayas kung magkaon ka makatabang nito mga gikalibanga. Gipang amoy ba mga pinangga ha? Ah, manay buhaton kung mahimo kung ikaw manggaling gi kuan pinangga tawag nato nining gikalibanga. Ang nindot kung kaliwat mo kalibangaon pangga dali inyong air dry ang kapayas ini kauga ibulad og init kadjot mga 15 to 20 minutes ini ka man na pinangga imo na siyang powderon. Oh powderon on yang mahitabo mga pinangga ini ka pulbos nini pwede nimo siyang ihalo og timplas mais nga kape kay puro sila pait-pait tambal mura siyang brick floyd para sa kalibanga. Ani amator papud mga pinangga ha nga ang gitawag nato og kaning kaning kuan pinangga liso sa kapayas makatabang sa mga taong gi ulcer. Okay so mo nay buhaton mga pinangga katabang sa mga gi ulcer gi diabetes. Ani pinangga makatabang po nini atong mga almoranas nga gadugo. Onya pinangga katupo mga tao nga dunay unsa man liver problem or mga tao nga dunay liver inflammation. Oh, mao na mga pinangga ang kayuhan sa kapayas. Oh, katupo mga tao nga daot og spleen, mga tao bitaw nga di na kayo makato mga tao nga anemikon, spleen may daot ana og kanang pro kanang bone marrow. Onya pinangga nasayod na mo nga ang kapayas pag hinog imong kaonon nindot gyud pinangga andi kalibang makalibang.
2: Kaya.
1: Ang mga gipang ulcer mo na nindot ninyong siging kaonon panahon ting kaon ay lagi halo mo kaon og prutas kay ang kapayas ano prutas gulay kay kang tao nga nagkaugulay onya imong haloag hinog nga kapayas mag-aslom imong tiyan. Anya mga pinangga natong tigpaminaw ang gitawag natong kapayas anindot ani imo ni siyang i-prepared into juice sa buhaton kanang mga hinog na kay kapayas palingki pangadjoa ug mapalit mo barato adyaw po nang sobrahan na po binalata na sa kaobiray pangga hala ang himuon ninyo ibutang sa panapton or noog ha tila sa ato onya pugaan
2: ang tukar.
1: Ang duga nga makuha ana pangga hala maoy inumo.
2: Wow.
1: One glass kada oras pangga prepare kag tulo ka basos buntag humag paniudto maghimo na pug agotro dali gyud mawa ang giantos ninyong ulcer tanghap dos tiyan kabuhion. Anya alang sa mga bati og panit labi nagkagiron og panit hala kapayas ikosko sa di pa maligo labi nagipugis kag panit pinangga anya do na kay kuan gipugis kag panit ala nindot siya katong apapon bonehon ala inosnos before maligo. Onni ang tagok po di ay niining kapayas pinangga makatabang po di ay magpatunaw sa warts mutanggal pinanggag kalunggo og sa mga bugason pwede di ay siya agyan ni pinangga nindot ibasa o gapas ipaghigda nimo ipatong dito imong bugas sa ato pa magtigom kag daghang tagok kapayas. labi naglapad og naong katumangan naong pangitaon sa hantakan. Halakan na mga pinangga kalas kay tagog sa kapayas. Nya pinanggag doon na kay Warts, pwede gihapon. Samang paagi, basa gapas, ipapilit sa liog.
2: Tana, wa gayod.

0: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at Tangi, ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa tuyong pangalan gani ni mo?
3: Helen Liberola.
2: Taga-asa ni?
3: Manita, Davao, Occidente.
2: Basta unsa kang nahibalo diri sa clinic?
3: Nanginaw ko sa clinic.
2: Unsa tuyong gibati ni mo pag-ari ni mo?
3: Akuntian, atimero, bawas ko, pagkahuman, pag-check ako sa doktor.
2: Agi ultrasound gina ikan to? Nga naa kay gallbladder stone.
3: Di subject for endoscopy na endoscopy.
2: Unsa may mong gibati day adto?
3: Gibati adto kay ang hugaw nagtibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag tie scanning ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Looted na.
2: Makakaon pa kagdaghan ato dili na.
3: Dara ka kutsara.
2: Mo na to yang bation ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No? Sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito yung kaon?
3: Pandok. Nakaon yung ato.
2: Oatmeal ra?
3: Oatmeal. Lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no? Kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pagdaob na.
2: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas oh. Mauna ni ang first day. No, unya pagka si Kanday na pod gatapok na nanay mga green. Kare mao gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni yang mga gallstone nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon na ni siya dress clinic, no? Pag check na to sa machine ang nahitabo, negative na ang iyang

0: niya, musakay sila matina pangi.
1: Dito mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sir Tito.
0: Oh, kayo imo pong paopiran 150,000 good, no? Nya ug di ta ka ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay dok lagi 24,000. Nya magampi na karos mga mantikaon ha. Oh, mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para pareha na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
2: So, mga pinangga ani karon ng atong usa nga nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya di naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamot mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
1: Ay, isa po na ito.
2: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las dok lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
3: Grabe mo lakaw
2: na. Oo. O niya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati kani
1: daghan man todo hupong to primero murag
2: ang hupong
1: ana
2: ana tungod sa uric ug sa kriya
1: ningon la dinya nya bagon din mo trebo lo kanuho tra siguro ni maana ra ko basi kanuho tra ni nya pinda ko dili kayo pero gala dai siguro sa sa lawa
2: na ultrasound ba to wala
1: wala
2: na.
1: Motong na doktor dai ko ato kay na emergency. Atake din po ko sa pneumonia.
2: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
1: Oo.
2: Oo.
1: Ikaw ko nila i-admit dito, hindi dito kay ako pa ko dura na ilin. Agi pa pirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
2: Ah, gi Weber, Weber.
1: Oh, Weber ko nila nga. Kuan. Ya after ato, sige sila ngal-ngal ang anak. Pag doktor lagi.

0: บอสทั้งดังคันก็ไอ้พี่ๆยังมาตรงนี้งงน่ะเลยก่อนนั่นเองดอกเมนเทนในลังกุศะตำบลอามอต้องเอาก็ชิลกุเลยเนี่ยมาวันนี้ลงน่ะโอเคโอเคน่ะอ่ะพอมันยึดมันมาฟิลมันกันนี่มองน่ะอ่ะพอยึดกันมาฮิกับฮิกับพอน่ะก่อนตั้งนักกิเลนน่ะก่อนน่ะพอยึดตรงมา
1: ปุ๊บปุ๊บ
0: ต่อเนี่ยมาต้องนั่งตุมารโกpila ko tumaran tong primerong palit ng tambal kaya tong utsumil hindi na ni maayo kaya imbis na muling kong ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na
1: muna
0: ko pamigtingan
1: siyempre kayo mababa namang kalsium o potasyum
0: alain ko na unsa naman eh nabdan ko niya ikatulo na to na kong tumar yung dungoy naman ako na unsa mga kama kung nagtumar ko sa sintetik muna eh Allah din na juga hiyang ana ma. O daw hindi ako na naam balik na lang ko doktor lagi. Moro gito ko na dikit sa kong ano adto na lang ko sa doktor lagi ani kay di jugo ani maluyag iko as ina ni di man ta makarigik sa doktor nga sintetik pero na feel gid na ko nga maluyag gito
1: mo. Mismo basko maluya.
0: Oh, maluya ko dok di na ko no maka barog. Ngano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
1: Sugi ka na itong pag-cleansing nimo, di baskog mga ka?
0: Oo, oh, pagkuha na ito.
1: Oo, oh, niya, niyabot-abot ang time na wa ka makainom.
0: Oo, oh, ni balik itong... Ah, grabe nung, nag-jud, masapag. Tres, ino, pag-uwag itong sako.
1: Oo, oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
0: Mag-vegetarian naging siguro ko ano, kung magkataon mang gani, pero oh. Nag-maintain po kung ka ng sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
1: Oo, oh, pantubig na. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay, so nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, dai sa imong ikahawag sa ubang mga masakiton.
0: Aw, ang akong ikahawag kung para na to nga watay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na itang emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Kay Doc Lagit kasangga mo ang langit.
4: Sa mga isgutan karon kani bitang nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Kato nagabutod-butod ang tiyan mga pangga. Hala pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so niya ang mga pinagasaga day kuno kung doon na day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha? Doon ay allergies. Katubitang doon ay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha? Na itipdas mga pinangga manggawas, magbutod ang ilang tiyan. Onya, dayon pinangga nato dig paminaw ang pipila nini kun duna pugay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga aguy magsigi pud og buto dantian kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbuto dantian magsakit ang palibot sa pusod onya panaog didto sa tuo tunga-tunga as bugan mga pinangga magsakit onya sa pipila pud mga pinangga botay pasabot og magbutod. Doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay ginganlan na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kulon o doon na yung kay diverticulitis. Both pasabot anin diverticulitis mga pinangga, colon cancer, no? O makita na to pinangga sa mga ultrasound, no? O niya, dripod sa mga nag-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga nag-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so muna mga pinangga na itong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun doon na kay gallbladder disorder, unya doon na kay gallbladder stone, mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder, magbutod ang tiyan. Tumaw ni mga analysis pinangga nga nung magbutod ang tiyan, daghan day ang posibleng mga hinungdan, daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung ibutdan lang ka, karong adlaw, ibutdan, inighaplas ni mo, makautot ka, makatulog.

tugab ka mawa gay butod sa tiyan kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod pila ka adlaw, pila ka semana niabot nag binulan pinangga, mao ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya mato papot sa dugang research kun do na day kay heart failure magbutod ang imuntian. Labi na gyud og do na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan pud siya mga pinangga natong tigpaminaw og do na pud kay gingalan natong mga kidney disease, mga tao nga naga-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay pud mga pinangga. Okay, unya ka to pong dunay kana naga-experience og overeating. Nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangga, katupo mga tao nga nag-experience og peptic also. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, o niya mutubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na, moingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangga mo na ay peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Na ipagbutod ng ilang bation mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, hisgot dito mga pinangga, kato mga gipanghubagan, bitaw, kato bitaw, nangapaso. So, kaning paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya, doon ay third degree mga pinangga, ha? Kaning first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya, maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, moto first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na nag-i-blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Yalabin nag-wikag sinsuri, waka kabalong na paso, didi ni mo malasa. O niya mga pinangga, na pwede gitawag na itong fourth degree. Makita na giyod ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawara yang kapaso. Oh niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung dili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal siya pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga gingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon nimo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inika, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Pwede na mo dito evening prime rose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. O, kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Okay, gingondre. Asa lang ko unsa ditambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, bihan puli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede pud mo pinangga basi nya nagmabutli. Mangita mo dito kana bitawng sitaw ni bugang bitaw. Bugang ba? Napoy bugang tapol katong atong karaang bugang nga puti pangga. Ambo hato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon kana bitawng pug-on ang iyahang ubod. Oh, panitan to katong ubod jud. Pugon sa laon ni mo panyo niya isulod o kanan draper maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay, gingon diri Doc, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala, dugay na ni labi na kada mata nako sa kanang maabugan pugo pinangga suksuki gugapas ni mong ilong ha. Oh, para di yun nakasimhot o gabog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito. Puga isulod o medicine draper o niya, balik o higda, hayang. O niya, ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan o limonsito atong ilong sa. na pangga pagkaog mo, og mo, na ladi. Imo na po siya pinagang otrohan. Doktor, on saman ang tambal sa baho og ilok. Nga na pinangga, kanira ba baho kag ilok? Maimyo na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kaya lang, kamo pong mga kuanin ha, mga gwapa nga, mamutag tawas. Ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kaya, pasti lang na imututoy pinangga pag tila, oy. Upload naman ang imuhang ko. Ano ito, toy? dito, Ramos Iloco. Kayzo, niyara mga pinangga para yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May tuloy, magyong isigurog sinda sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. No? Okay, gingon rin, unsa ang inusno sa bun-e? O pugis, sanay pugis nga panit, ha? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Gahapon pinangga, nagidala dito. Perte yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay, kapayas. Kaning kamatis, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
3: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito gamay ilanong herbal medicines sukat pa sa ug nang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw ug 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Aniya na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Aniya na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
4: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging undre, Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na-withdraw, permintin nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc, 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga, anindo tunta magkulong cleansing ka, niya mintin na nakada pinanggag, aloy adulaw ka ng gabon, before menstruation, sige na kagino, makato ka clinic, hala, mahilot ka mga pinangga, no?
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Doc Lagit, serbisyo publiko.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer, no, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw ng sakyanan, ha? Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinanggag, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian, manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor Lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided kung pwede man basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay. O saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo yung umaling ayaw nagkaugasin. Agri po ko, anak. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Muna pinangga din na to inyong rate. Basta ganig animal product, tanan na na. Mulangoy, mulupad, na 2 tl, 4 tl, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, muna ay taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga, kaya ang beans taas man po na siya protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay?
5: unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa puy dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Oh, sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Oh, kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon ang saon yung pag-treat. No? Pinangga, gawa sa clinic manggol, kubrito tag-tablitas. Pero diri sa to sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagi carrots, kay mo animik man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya ay pipino, naa siya ay celery. Okay, then naa siya ay kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so mo na mga pinangga hanga, paningkamot na makaadto ka clinic para ma-avail nimo ang cleansing program.
1: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
5: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema. So, niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga hinumdumi, ang unang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na nang hingaon kay magtikaon o taba. Pag-isgot ka nagtaba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet. Nutrogen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So, ayaw kimugaong gikan sa biskuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So, mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So, kani siya mga pinangga, una-una mo adtugin mo clinic unta kay maghimo mo og naamanggod mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing yun mo para ilibang sa itong mga karaang hugaw dyan. Karon, unsaon yung pagpababag sugar, mag-detox mo, 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuunin nyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinanga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un ramana. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kaya paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mau'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata ng yod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumalas diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga, kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot ni taas imong sugar. Labi na, muupat, mo lima. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjadjeranay na sila. Muna yung mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
0: Okay, mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit, mag-ingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
6: Dok, isa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o katangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa ground floor Travelers Inn, Crossing Matina, Pangin. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
9: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
10: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Dosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat na tingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag adlaw, gikan karo tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So naayo to siya. So pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko utaas nga kinabuhi. Protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoog, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoog, bisan asa kanilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
11: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
12: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
12: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
13: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
14: high, we were so pinakabibo, pinakaaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun na atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Gistingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
0: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Martha Aguilar, 49 years, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Na ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Testimony.
3: Ako si Roda, 34 anyos, taga Jensen. Kaniadto, adunay na diskubrihan ang doktor nako nga adunay gagmay mga bukol-bukol sa akong dughan. Apan sa dihang akong nadunggan sa radyo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isip pamainit og pangkapin nako matag adlaw. Og ako pod gialalayan og duha ka capsule sa Mega Pure Herbal Capsule. Salamat sa Ginoo sulod sa usa ka bulan na wagtang ang bukol-bukol sa akong dughan. Og karon mauna jud ni ang akong gimintina sa matag adlaw. Gamit na mo sa Mega Pure Herbal Capsule o ga Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Aron sama nako inyong matagamtaman ang kaayuhan.
0: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Palangga, taon sa manis nanay ni mo. Ngano naglubog naman sa katre?
3: Ay, nasakit si nanay palangga. Taas kaayo ang yung sugar palangga.
5: Uy, ay pagkumpiyansa palangga. Pain na rin siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule?
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Oh, palangga, kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
3: Si nanay ug tatay na palangga.
5: Naayo na dai si nanay nimo?
3: Oh, palangga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay ug nilagsik pa gyud siya. Power gyud kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ingon gyud niya na ka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga ug pagmahal nimo.
3: Sana all.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Maria Phoebe Sabihon.
3: Asa may mong gigamit, ma'am?
2: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grommet para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
3: Sa wala pa ka nagamit naman, sa day imong gagipamati, ma'am?
2: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigsakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po nga akong ani, dughan. Sa akong tutoy. Na, muna akong ibang bati. Then, karon wala naman ko ibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong puson.

0: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan law. Dili ko na ikaw ilhun pang anak. Buwag ka na ilunak din his panibay. Busa layas!
1: Iba!
0: Layas! Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
2: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman ako.

Power 10 Probio Capsule. Alam sa mga ihambing balatian. Tumama sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo ng iantos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Gen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang tungpayan sa bigay mo ng iantos na balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatan ka lagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10 ng mga ka-Glangel, may kapagpabinaw ka natong tanan. Kaubad ninyo sa kahanginan, Dr. Al Palma, alang niining atuag at tulubadon ang chia sa pag-uban sa maayog at panglawas. Gamit ang atuag kasaligan ng Power 10 Pro Bio Capsule ng atuag ng Glangel Mixed Herbs Food Supplement. Ang gamhanan ng kapsula ng kayang mutabang sa tuang alawas na nagkain lain ng mga problema. Gikan sa atuang mga ginagmay ng mga selula ngadto sa tissue ngadto sa mga organs. Unya holistic ang iyang approach mga Power 10. But pasabot di ana, adunay dakong kahimuan sa tibuok pagbalanse sa tuang alawas anon gyud nga mapalig-on. Unya daghan na kaayong natabangan jud niini kay nagklase-klase ang mga testimonya, nagklase-klase ang mga experience mga Power 10 giun sa paghatag og kaayuhan sa tuang mga kapsula. Ikaw nga wala pa makasulay og nagagamit na, i-maintain na gyud paggamit mga Power 10 anon sa di ana. Adunay gyud kasiguruhan nga maayo ang imong lawas unya na supplyan sa mga properties sa mga vitamins and minerals pinaagi sa Power 10 Pro Bio Capsule ug nahatagan og kaayuhan pagpabalik ang imong mga organs nga naga-damage na tungod sa Glangel Mixed Herbs Food Supplement kadunay mga herbal properties. Usa sa matabangan kaayo ug mapugan mga Power 10 kining gitawag nga problema sa tuang lawas nga kining gitawag nga calcium deposit. Kaning calcium deposit mga Power 10, once ga matigom ni sa tuang lawas, mumugna ni siya dako nga problema kaayo. Especially mga Power 10, muanha na siya diha sa ibuha nga mga tuhod, mga joints nga mahimo siyang kristal nga mga gagmay nga mga balas nga mahimo mga Power 10 hinungdan nga mungulngol siya especially kun duna tay gitawag nga arthritis. Pwede pula siya mga Power 10 nga mapuyo diha sa imuhang gallbladder nga mahimo siyang gallstone. Unya, pwede po na siya nga mahimo siyang babag diha sa imong agianan, sa imong ihi. Or di ba kaha, doon ay gitawag kidney stone forming tungod sa calcium. Kung doon ay mga hinungdan, ganong ang calcium mo deposit siya, unya, mahimo siyang stone, mahimo siyang crystal, diha sa tuwa mga lutahan sa mga joint nato, sa tuwa ang gallbladder, diha sa tuwa ang kidney, nga magtapog siya mga Power 10, unya, magkaguba sa tuwang kidney, sa tuwang gallbladder, unya, makahatag siya kahasol kaayo sa tuwa ang alawas. Ang mga hinungdan ni ini, number one is kakulang sa tubig. Unya, taas kaayo ang atuang gitawag nga acidity sa atuang lawas. Once nga taas ang atong acidity sa lawas, syempre ang calcium mga Power 10 nga gikan sa atuang bukuga. Muhimo na siya nga i-release sa atuang lawas alon nga ma-neutralize ang acidity sa atuang lawas. Kaya kanang calcium mga Power 10 is grabe na siya magkapa-alkaline. Kaya alkaline man ang calcium, mauna nga iyang i-neutralize kung grabing acidity sa atuang lawas. O dili baka ha, sa atuang diet usab sa pag-inom na to o pagkaon o mga acidic na mga pagkaon. O dili baka ha, sa mga tambal nga atuang gipang-inom mga Power 10. O na nga doon natin mga problema na, kasakit na sa pag-ihi. O niya, sige tag ihi-ihi mga Power 10, kaya doon na yung problema tong kidney, doon na yung babag. O niya, doon na baka tayo hilanat. O dili baka ha, baho kayo ang atong ihi mga Power 10, o dili baka ha, doon na yung managcloudy ang atong ihi. Kana baga Power 10, usa na siya ka mga sinyales diha sa tuang kidney. O dili baka ha, doon na tayo mga gipambati diha sa tuang mga joint. O di ba baka ha, doon na tayo mga stone forming diha sa tuang gallbladder. O na yung mga sintomas, nga doon na tayo mga gitawag nga taas kaayo ang atuang calcium deposit. Kung doon natin mga problema ni Ana, o niya nakita na itong sintomas sa iyo, kabala ka mga Power 10, kining atuang kapsula, dako, yun kaayo, kinig katabang ng Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang atuang Glangel Mixed Herbs Food Supplement, adunay gahong sa pag-address mga Power 10 sa sobrang deposit sa calcium diha sa tuang lawas. Especially ka ng sambag-sambag nga naan sa Glangel Mixed Herbs, adunan na siya properties nga gitawag mga Power 10 nga antiletogenic nga gipakita sa pag tuon mga Power 10 nga mapugong na siya sa pagporma sa crystal or calcium deposit nga mahimo siyang stone mga Power 10 forming. O niya makapakunhod na sa level sa calcium diha sa tuang nga ihi. Ang serpentina usab, aduna siya pagtunaw sa gitawag nga calcium oxalate crystals, meaning ana usa na sa ka klase nga calcium nga madeposit sa tuang nga kidney. Samtang mga Power 10 ang black garlic nga sa tuang nga Glangel Mixed Herbs mutabang usab tungod sa flavonoid diini ug potassium compounds makapatunaw sa bato sa kidney. Samtang ang moringa mga Power 10 gipakita sa pagtuon nga doon na siya gitawag anti-urolithiatic effects baga Power 10. Meaning, mupugong siya sa pagporma sa kristal. O niya baga Power 10, tungod sa iyang antioxidant properties, balikayan ng dunatay mga crystal forming sa tuang mga lutahan. Gamahimo nga dunatay paghubag diha sa tuang mga kumagko, sa tua bakaha nga mga joint diha sa tuang nga tuhod. O nga dako kay gitabang ubanan pa sa spirulina nga mumaintain sa alkalinity level diha sa tuang lawas. Alon sa diyan na mamaintain ang alkalinity level sa tuang lawas, unya malikayan ang sobra nga acidity nga mohinungdan makapatrigger sa pag-release sa calcium gikan sa tuang bukog nga mahimo siyang deposit magka-power 10 sa tuang kidney, sa tuang nga gallbladder. Tingnan na kanindot kung mag-power 10 probiotic capsule ta o maghimo ta sa pag-inom sa kasaligan nga clay gel mix herbs food supplement. Kung nga gamita yun ang atuang nga kapsula sa matag adlaw. Wala kita igualas pa lang sa pagpalayo sa ulahana. Dr. L. Palma, mag-ingon kaninyo lawas malawang bahandi sa tanan atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga power 10 probiotic capsule o sa tuang nga clay gel mix herbs food supplement. Sama!

0: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo. Nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon. Nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha, pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alam sa mas maayong panglawas.
1: Mga kakape, hello! Maayong adlaw, welcome no sab. Nining atong pagpanaguban karon ang ato ang paghatag rin sa mga kahibalo o mga dugang impormasyon. Aron kaning atong lawas, ano? Isuon mapabili na itong himsog. O gado na kita maayong pamati kanunay. Pinagikini sa atong kape nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang klase sa kape nga tinuod gid kaayo nga makatabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Sa mga kaigsoonan nato di karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ti man igsoon. Nga aduna kitay kape nga makatabang kini nga atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Usa ka mga tagsa kape nga kumpleto sa bitamina, minerales ug uban pang mga kinahanglan nato aron makatabang kini maayo sa atong kalawasan. Kini nga atong kape mga igalag igsoon ti man kanunay usa kani kamatang sa kape nga aduna insaktong katamison. And of course napuno siya sa 20 ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang. Ang moringa, chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna kini siya buwang mera, blueberry, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, aduna pud kini siya goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, green tea, kokwa, ang ginseng ug usab kining atong stevia ang makapatamis nini. Mo nay nindot kaayo nga klase nga kape igsuon. Gumikan kay ang Clay Gel Coffee Mix makatabang dai sa pag pa-alert nato, no? Alert kayo nga to ang paminsar. Pag alert ang paminsar, maayo nga tong pandesisyon and then dinalian sab ang atong mga lihok. Sa mga kaigsoonan nato diha nga medyo mika ang adlaw, medyo dili maayo ang pagmata, maybe siguro bilar sa pipila ka adlaw nga pagtrabaho, no? Nga nabta nag alas 2 kadlaw og tinarbaho. Ang usa sa mga pinakamaayo mga igalag igsoon nga makatabang sa atong kalawasan, ang makahatag natong alertness mao kining atong Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mong good mga igalag iso nagaangkon kini siya sa mga bitamina, minerales o mga nutrients nga makatabang sa kalawasan. Laubaw pa kini sa atong mga mapalit nga mga energy drinks. Kamo ba kay igalag iso nga daghan kayong napamatud-an nga aduna ba ay dili maayo nga resulta, no? Kung magainom kitag energy drink labi na kung wala kitay kaon or baka medyo siguro, no, tungod po sa ubos ang atong resistensya, pakuratan kitag pakusgan atong lawas. Pero pag down ana, delikado po kayo mga igalag igsoon nga makasinati punta og dili po maayong resulta sa lawas. May pagdiri na lang tayo magkape, aning kape nga makatabang sa paghatag na itong alertness, no, makahatag og pagpalambo sa itong pagka-alerto. Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang mga angkon nga mga sangkap nini mga igalag igsoon, puro gid kayo nga gikan mismo kinayahan. Mao kanang nindot kayo kini, wala siya side effects, wala overdose, wala kini siya ikatanyag nga palpitations or kanang pagpanguba ba. Or baka pagtaasin mong nervyos. Nga nervyoso na lang kagkalit na gumikan kay siyempre, nakapakampi man ka. Kani atong manggong kape mga igalag igsoon, wala kini siya sagol nga makapadaot ka na to. Kundi li makahatag kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Muna kung ikaw igsoon, gusto ni mong matabangan ka, magpagamay pagbagkape ka, nini atong talagsaong klase sa kape nga makatabang gayon sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds kinamagana sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing makatabang sa mga pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Clay Gel Coffee Mix.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang hiyapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Angel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Sterlita Barrera.
5: Pag-asa ka, ma'am.
4: Pag-apinsisa Baroy.
5: Masa imong nga ginaminti, no?
4: So ka nakadungo ko aning na i-power tinning. Balhin dyan ko aning. Sulay ko ba? So ka nakasulay ko. Nung ayon dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko na. O ka ng Jassy. So ka nag-inom ko ani. Kung naglamit, gada akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
5: Baba? So nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko aning produktuha pa nga nakagamit ko. Haplas o power tin o ka ng Jassy, gada akong gimintin.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Nong Laring Essential Oil.
7: Mag Power 10 Probio Capsule na.
8: Power 10 Probio Capsule.
6: Nong Laring Essential Oil.
9: Adelaida Barnaiha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kahit na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato patugasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong haplas pod sa panakit sa tuhod, magatabang pod. Sakit kaya kong tuhod, dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy na kaayo ang haplas.
6: Nong Laring Essential Oil.
7: Mag Power 10 Probio Capsule na.
8: Power 10 Probio Capsule.

0: Walau na 22 na nga itong oras sa itong panag-uban sa programa ng Handubanin sa Ngagahapon, siyempre. Laing sugilanon nga itong madungga na sabkaron na itong hatagan ng kinabuhi. Kamusta mong tanan? Abanti na, abanti na. Magsugod ta sa atong live drama. Sigun sa itong naandan. Hello sa itong mga tipaminaw sa mga nagkalaing-laing mga lugar din his Mindanao. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula Region. Kanin madunggan ang atong programa. Usa ka maayong pagpaminaw kanin yung tanan. Naginaot ko na kamus kapis kais panglawas. Katungwa magkapanood to riha. Napay bahaw na bilins kusina. Kasi na pa to'y sobra sa bulalo o nilagpa dito. Hello sa tanang mga taga mga palangga na to na sa Agusan del Sur. At tangi diha ang atong soft opening Glade Jewel Store Trento Agusan del Sur. O niya magpahigayon ta sa itong Health Forum Caravan. Siyempre Doc Frank kauban sa NBS Medical Team. Karumpit sa 28 mga palangga. Kitakits ta diha sa Trento Agusan del Sur, Pizza 28, adlaw na siyang Lunes. Unya, siyempre soft opening na. Unya, blessing and dedication sa atong pinaka bagong station 102.3 Nungladding Radio, Trento Agusan del Sur. Magpahigayon ta mga palangga sa atong soft opening o siyempre blessing and dedication. Itakits na ha, Pizza 28 na. Hello sa mga naminaw garon sa 100.1 Nungladding Infinite Radio. Lapos na sa 102.3 Nungladding Radio Trento Agusan del Sur. Ingon man sa Butuan City. Ninety.1 Nungladding Infinite Radio Butuan City, Agusan del Sur, Agusan del Norte, sorry. At ang ate mo taga Agusan del Norte ha, padulong din ha ang atong team pohon. Ako niyang ipahibalo ang atong Health Forum Caravan. Nindot manggod mga palangga. Kaya magayran ta ba? Labi na dala na to ang atong quantum machine. Makita gito mga kukulang na to. Unsay problema, unsay mga need nga atong himuon. Kaya usahay manggod kining kakulang nato sa kahibalo, kabahin sa pag-amping sa may panglawas, usas mga hinungdan nga magkasakita. Labi na kung kita'y giasahan yun, asahan sa pamilya, unya kalit lang kalupog ang atong lawas. Tungod kay wala tay kasayuran mga palangga. Usas mga katuyuan nato sa itong Health Forum Caravan, aron mahibalo ta. Aron masayon ta, unya ma-check up mo, free na siya, way bayad mga palangga. Unya ikaupat na nato nga Health Forum Caravan karong Pizza 28 na siya. Karong adlaw Lunes diha sa Trento Agusan del Sur, Agusan del Sur. Yes. Naana sa may sa tong address J Commercial Building sa may Purok 5B, Poblasyon Trento Agusan del Sur at bang sa LYR Lending Corporation. Tapad siya sa Doctor sa itong doktor, akong i-check din hi mga palangga ha. Kumusta ito signal diha mga pinalanggang tigpaminaw? Okay lang ba? Bay putol-putol. Hello sa itong mga tigpaminaw. Ang itong mga listeners karon Nungladding, kita o niya tapuhon sa Trento Nungladding. Kaya ako nang kusnuto na imong aping.
1: Ano?
0: Ayaw lang po din tao no eh. Sa pagtuon mo na akong aping ha. Aping sa bata kay imong kumot-kumoton. Hello sa ato mga palangga sa Iligan City 104.1 Nungladding Radio 97.9 Nungladding Radio Aurora Zamboanga del Sur 90.3 Nungladding Radio Pagadan City og sa 107.9 Nungladding Radio Kinapawan City 91.3 Nungladding Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Og mapohon ang atong bunot ha. Kulay pahibalon yung tanan kay karon pa nag-forward ang ato mga kaubanan. Og mapohon ang bunot sa first prize 55 inches nga flat screen TV. Unya katong second prize nga Android cellphone. Unya third prize nga fan masigurto sa to electric fan. Basta ugmapohon ang atong final. Ugmapohon ang atong hukom, mga palangga.
1: Sana.
0: Dito magbasa ninyo mga text din hi. Salamat kay ninyong tanan. Nung lading miadto bi ako gahapon sa Singalong. Nung lading Singalong season 1. Wa magi ka manguhit dito. Ikuhit unta ko nimo kay mag selfie unta ta. Nung lading kanus-a, mo pagay pag-istorya na ako, nangutana na dayon. Kanus-a ang open sa tindahan din sa Trento. Pizza 28 na siya. Unya natay health forum caravan kauban si Doc Frank dalang atong quantum machine. Unya na mga lecture mga palangga. Kunong sao na to pag-amping ang atong lawas aron maangko na to ang kapiskay sa atong panglawas. Pwede ko mangayo number ni mo sa mga classes number ha. Wala ba ta na mga number nga. Kanang mga paswerte-swerte ha. Wala taana ha. Gini ato a cellphone number yun ni mga palangga. Ato na hatagan og pagtagad laing sender, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan ang ato karong hatagan og dulas kahinan. Plastar muntanan pakusga inyo mga radio. Aron nga tinaw o klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Hi!
4: Hello!
3: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
4: Ug pirming lig-on ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
3: Power 10 Pro Bio Capsule!
4: Power 10 Pro Bio Capsule!
3: Tinood ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
4: Power 10 Probio Capsule.
3: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana paginis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layi din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
4: Aduna sa kini mangosteen, kuyabano, spirulina, gato cola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C, probiotics o green barley na makalimpyo kini sa atong tiyan, tangtangon ang mga toxic sa atong mga tinai o malikayan ang pagkasakit o cancer.
3: Power 10 Probio Capsule. Dalit ka nato sa digama sa Power 10 Probio Capsule, ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Jazza C Vitamins, adunay sodium ascorbate o zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat, o uban pang balatian ng hatod sa bacteria o viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day, para every day mas okay.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
2: The natural way? Clygel Mixers Food Supplement.
3: Clygel Mixers Food Supplement.
1: Ang Clygel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health. O makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. The eye serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. The eye chanca pedra extract, nga traditional nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre Sambag Samag Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clygel Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support.
4: Ayaw hulata nga muabot ang panahon
1: nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
2: with Clygel Mixers.
1: Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clygel Mixers.
5: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: tinaw og klarong pananaw. Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong lading radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

Sa pag-usab mayong adlaw kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako. Kanaton tanan maghatag pagtulunan. Ang atong sender usa ka bay taga sa pangdalaga Misamis Occidental. May pagpaminaw sa atong mga listeners diha karon. Labi na gid sa atong sender, Ma'am Christy from sa pangdalaga Misamis Occidental. Sa dili pa nato basahon, ayaw mo kalimot ha. Sa atong maipigtibo garantisadong mga produkto, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Pero galing doon na mo'y mga gibati sa lawas katong mga seniors na to diha. Musugutag sa dili, maandam sa dili mga palangga. Doon na nagitay bati-bation din sa itong lawas. Dapat Power 10 Probio Capsule. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Dun doon ay mga ingredients nga makahatag kakondisyon, makahatag kaayuhan sa tong lawas na ay probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich and vitamin C pa yun siya. Dakong kahimuan labi na sa atong digestive organs katong di kay mahilisan bitaw magblatted kanunay antiyan unya constipated na dayon. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang, makaayo, ug siyempre dako kay ni kahimuan gyud itong mga diabetes.

0: katong high blood, dunay mga tumor cysts bukol-bukol sa lawas, makatabang ang Power 10 Probiotic Capsule niya na. Naani sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available sa business Shopee sa TikTok, sa atong online store, ingon man sa atong mga Clay Gel store. Kauban ang atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Katong mga higala na to din ha, na gusto og coffee, kung gusto mo nga healthy coffee ang inyong imnon, dapat mag Clay Gel Coffee Mix na ta. Lami nga magkatagbaw sustansya ng vitamina ang mupatigbabaw with Malunggay and Chia Seeds. Inikutaw palang ni mundaan, makaingon gyud ka, kini mo'y kape. Lami na, makaayo pag yun. Muna, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mapalit gihapon sa ato bang Clay Gel Store, ingon man sa ato bang butika, parmasya, mapalit sa online. Clay Gel Coffee Mix of Malunggay and Chia Seeds. Hinubanan sa itong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kana nga kapsula, bag-o na siya nga kapsula ha. Gituyo, ginas pagmugna, dugay na natong napagawa sa market. Gumikan kay gipaningkamuta na to nga mas mahimong epektibo. Muna'y mahimo niyang partner sa itong Power 10 Pro Y Capsule. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement naglangkob sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, ug naa niya ang black garlic. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, nindot nga panalipod mga palangga sa sakit ng cancer. Nindot nga panalipod sa atong lawas, labi na ni atong mutungtong nag-30. Kaya katubang hilig o mga processed foods, mga fast food, soft drinks, malikayan mga palangga, no? Mahimo gyud niya nga magka-problema ta sa atong kidney. Mas nindot nga panalipod. O kung doon na natin gibati, mas maayo gani, mag-maintain ka na. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Magkatabang sa pagpakondisyon sa atong kidney, sa atong atay, ipagawas ang mga toxins sa atong lawas, sa kinikagitawag o natural detoxifier mga palangga. Hinluan ang atong lawas, i-detox ang atong lawas, pinaagi ninyong pinakabag-o na to na Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc, katong di magkatulog, sulbad na na, luya ang lawas, kanunayng gilaay, gikapoy, dali ratap tagbalatian, wala sa kondisyon, mag-Jazzy na everyday, aron everyday. Okay! Testingin ninyo na. Leija, Jazzy Vitamin C Plus Zinc, kung ba't vitamina lang ang inyong gikinahanglan, medyo kulang mo sa vitamins, kining Jazzy good na kini alang nimo. Nindot na kay imong duty ani, kondisyon sa imong lawas. Pero kung doon ang kanay gibati, abaga na gina sa Power 10 Pro Y Capsule, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kaya kung mag-coffee ka, gamit na gina sa itong pinakalaming coffee. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Inumanan sa atong haplas nga humot, manuhut-suhut sa atong kaunuran kaugatan, nga ma-feel gina nato ang kanindot mga palangga. Nung lading essential oil. Nung lading essential oil, magpahilot ka, magpamassage. Ang imong sugoon ha, kanarapod imong bana or imong asawa. Ayaw to ni kumpare kay delikado to mga palangga. Basin unya nga magubot unya, maguba ang inyong panaghigalaay. Muna kung magpahilot ka, gamit ang nung lading essential oil, imong bana mo yung imong sugoon. Imong asawa mo yung imong sugoon. Nung lading essential oil, humot, effective kay nga haplas, pamaol, pamoy-poy, wagtang. Inumanan sa itong nung lading turmeric balm and nung lading relaxing oil. Katong mga kabuhi unon, magpanlipong, hid-hid lamo gamay ni ana. Walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Clay Gel relaxing oil, nung lading relaxing oil. O nung lading turmeric balm. Muna'y partners atong nung lading essential oil. Clay Gel soap, pangpahami sa kutis, pangpakinis, Clay Gel papaya. O ang Gromate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Grabe ang bata kung imong i-maintain nga to niya ang Gromate. Dali ra kasabot sa klase. bright ang bata. Uniya taas, dali kang mutubo. Healthy si baby, dili sakitin. Mas makapadayon siya sa iyang pag-eskwela nga kanabang dili laayon ang imong anak. Okay, dali ramang kasabot uniya. Mutabang sa pag-develop sa ilang brain. 1 to 12 years old, i-Growmate multivitamins ninyo. Ato na hatagan ang padar, ang ato na yung pinaka-the best nga eye drops, ang Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw, palit mo ani, sulayin ninyo. Katong medyo hago na kaayo, labi na ni atong exposed kanunay sa init, abog, pollution pag ispalibot, mas maayo nga mag-Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ato na hatagan ang pagdagan ang atong perfume ha, katong wa pa magkasulay sa Kerry perfume. Nindot ka na i-spray kay hantod 24 oras, magpabilin ang kahumot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa

0: Nana ko sa shop nga gitrabahoan ni Papa. Daghan di kay sila customer karon. Magpaabot lang ko tini kon bakante ni si Papa. Maglingkod-lingkod lang una ko tini. Kundo na lang kay stable na nga trabaho. Di na kinahanglan pa nga. Disturbo na ako si Papa. Pero sige lang. Maningkamot ko nga. Puhon-puhon. Makatrabaho na ko.
1: Christy?
0: Marlon?
1: Nakamang ko din eh. Nakita naman ni Papa ni mo?
0: Nagpaabot lagi unta ko niya.
1: Napamugayigi. Ayos siya nga do. Kaya baka ko biyak nga si Papa lang ni mo ang expert. Labi na niya ng pagpande o mga daro.
0: Maubitaw.
1: Paabot lang kamay ha. Naitubig.
0: Salamat ha, Marlon.
1: Uy, sa pa yan ay. Sunod gani. Pwedeng imo kong tawagon. Di ba ginadali matawag si Papa ni mo? Kay busy man kayo na. Pwede nga ako lang imong tawagon. Aron ako imong ato ni Papa ni mo.
0: Sige. Pasensya na sa disturbo ha.
1: Ayaw pa ko na nakadisturbo ka. Ako at tuon si Papa ni mo. Imla ng tubig.
0: Okay. Kamayuhon gud ni Marlon ay. Pag umangkon man kun ni stag iya, din ni sa maong shop. Ako lang paabutan si Papa din ni. Sakto sab kay uhaw na kayo. Maikit kayo ning manayming si Marlon. Gidad ang pagikan niya tubig din eh.

0: Oh, bonay mong alawan, Sab.
1: Ayaw na lang pakata na lang, Byron nun, basi napakay gamitan, ana.
0: Okay ra, oy, naka... Wartan po ko karon kay daghan mong kayo nagpapanday o daro o usa pa itagaan sa punilang tip, Sab.
1: Salamat kaayo, pa.
0: O, sunod ha. Tao gabi ako kay perte na ba na akong busy ha o di ko musundan gito, Sab. Di ko maukang sa kong trabaho. May nalang gani itong pag-umangko na itong kumpari na akong tagiyan ni mo, Sab. Kay mo'y nanguhit na ako. Ugtot, kailan na ba mo's Marlon?
1: Kailan naman mi, pa. Katupang time nga mag-anihan ko din ni. Eh.
0: Aw, wala man ko na buskoy la buta ah. Maunang nagtabang-tabang rin ni Shop. Oh, mamabalik ako dito.
1: Pa, salamat sa sakripisyon ni mo ha. Ug maning kamot ko nga. Dili masayang ni imong sakripisyo na mo. Ako nalang inyay pamalit para sa bay.
0: Masabtas mama ni mo ha? Ya, di pa ko makauli. Taman ka pa kong business din eh. Aro mahumani ako trabaho.
1: Sige pa.
0: Sige, diyan ka na.
1: Bisan wala makuman o giskwela akong umahan. Pero niningkamot kito siya nga. Maka-suporta na mo. Wala gid man niya papasmuhi. Gikan pas gamay pa mi.

Nula din. Gisuportaran mi tanan. Pero lagi, igok lagi sa high school. Ubay-ubay mo ni magsuon. Mutong pagkuman sa high school. Nagkabuwag-buwag na mi. Ang uban nilarga og laing lugar. Sa Manila. Sa Cebu. Ang uban pot. Dinilang sa Mindanao. Nangaminiyo sa bang ako mga igsuon. Nung laging ako niya tutungara, nag-apply ko og tindera. Dito sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental. Okay niya.

0: Kajut lang kaayo, sir, ha? Naamay akong kaupan mo, mo entertain niya. Midas agman o galit ang mga customer. Excuse Marlon?
1: Teka na, customer niyo eh. Busy mo kayo mo.
0: Lagi, naamagoday ka?
1: Magpalit lang. Walang ka pakilaago dito sa shop.
0: Nabusy ko sa akong trabaho din eh.
1: Mo lagi, may giingon ni papa ni mo. Nga, nagtrabaho ka kuno din sa tindahan din sa Kalamba.
0: Kuyawan masap ko ni mo. Kalitramgod kang ni abot. Wala din ko makailan ni mo.
1: Nagkao mungod ko. Mung wala ko maili dahil ni mo.
0: Unsay imong paliton?
1: Wala. Ni bisita lang ko din eh. O, gusto ang tatika nga imbita ron. Dito ni Uncle, birthday. Garo makabisita sab ka ni papa ni mo.
0: Birthday?
1: Yes. Pasig bakante ni mo.
0: Stay and rap ako din ni. Pero Marlon, i-try lang na ako, ha?
1: Sige. Pwede masab kay din yung mingumbra sa Kalamba. Agiun lang ka na mo din eh.
0: Sige. Pero mananghidun ako sa akong amo.

0: Oh, huwag ka may kaon, Gulto.
1: Ang haman na pa, oy. Daganag bisita nila, no?
0: Ay, nagkabi mga higala po din, eh. Kung kumpare, may ganit yun kay... Naabot ko din, eh. Yung guwapa, hindi ka madiskubro na kung skills, hindi. Pamanday-panday, hindi mga... Daroban pa.
1: Mausap, mapasalamatan ka ayo taniya.
0: Oh, Dumarlon!
2: Oh, Angkol. Humanak magkaon, Christy?
1: Humana.
0: Oh, biyao na mo na ako, ha. Kay, mautabang sa ko din, eh. Diyan na mo.
1: Okay pa.
2: Abi ko gula pa. Kay, dalaan natin kang pagkaon din, eh.
1: Nakakaon na, oy. Salamat sa pag-invite.
2: May nalagani kay misugot imong amo, no?
1: Misugot rabia, pero mapaulit lagi dayon.
2: Iatulong niya, tiga. Duhaman mo, di ba?
1: Oh, na dito sa sudang akong kauban, kay naamala siya'y kaila sa mga related resep sa imong angkol.
2: Mau ba?
1: Marik, tili ka malipayon.
2: Wa. Ni pauli di akong mama, gikan sa gawas.
1: Mau ba?
2: O gusto niya nga... Mahuman ko sa akong pag-eskwela. Pabalikon ko niya. Itas Visaya sa mo, ha?
1: Saan inyo di ay?
2: Layo, dito sa Bugo, Cebu.
1: Buti pa sabot nga, biyaan ni mo din ni imong angkol?
2: Yes. Umapon mo, largan ako.
1: Mao ba kadalikot?
2: Nananigid kadalik, pagidam, ha?
1: Buti pa sabot nga, dugay na ka makabalik din ni.
2: Siguro, ana gyud. Kana ko makabalik pa.
1: Salamat sa imong kamaayo, Marlon.
2: Salamat sab sa higayon nga. Nagkailat ang doha. Malipayon lang ko nga. Dagan kong nahimong higala din eh. Semisamis Occidental. Naambot ko silang angkol. Labi na ni Papa ni mo.
1: Okay.
2: Unya lang dapat ulit. Kay... Arosob nga makaisa-storya pa ta.
1: Sige. Akong ingnon ang akong friend, ha? Akong kauban.
2: Sige. Wait na, ha? Kuanti kag mga dessert nga to.
1: Ayaw na, uy.
2: Sige lang. Sige naan ka.
1: Mula ko na, Daisya. Nga nang ingon animan akong feelings nga. Pagkahibawan ako nga. Mabalik na siya sa ila sa Bugo, Cebu.

Nula din, na itong higayon na, moti katapusan mong panakita. Pero dili, kanang murakog nakalitan, na anagmangod ko, matagigayon nga mo ato ko sa shop. Siya gidang mo, approach una, muna nagkaamig ko Jaime. Ogbisa na ako amahan, makaingungit niya, maayong tao, si Marlon. Pero, ni pauli siya sila. Kaing giingon sa in mama, nidastuhan siya, ug arma ka human. Nawala na sabsa ako muna-una, basta kay makaingon lang ko tungod siguro siya ang pagkamaayo. Hinungdan nga, murat, masilupunsap ang akong kasing-kasing. Nga mong palayo siya.

0: Daai, okie ke lang. Hoi, Christy. Dara o. Uy, pagaan mo ko yung notebook. Dila ako nangita, ana. Wala ka na si mga galingon.
1: Ay, dagan mo kagiyo na una, uy.
0: Ay, mas baayo ba? Ako manggong kazan. Nakarad sa Cagayan. Nindot yung trabaho nga to. Iyang amo insik. Dili ko nung pare sa uban nga. Kanang dili may muda. May ko nung kayo mo pangga sa ilang mga tao.
1: Ansay ba't pasapot mo mo?
0: Mo? Lang yung tanga to. Pilargo itong sweldo din hi. Mas maayod to sa Cagayan. Kaya makalaag sa ta, dako biyan ang syudad. O gawas pa, medyo taas ang atong rate nga to.
1: Pila man di ay?
0: Happy times to, uy. Ingon anin lang. Mag-usa lang ta, mangita tag boarding house nga bayaran lang nato. Magtunga ta.
1: Dili sa maayo, uy, nga mag-ipon.
0: Dili ba kung gimin ba? Kung doon ay balay or unsa. Di po ta mag-usa ng kwarto. Kaluod po ni mo, uy. Saman.
1: Manangit sa pod ko ano nilang mama, uy.
0: Sige ha.
1: Kay,
0: tagdunti ka. Pero dili.
1: Mangita na lang kong lain.
0: Akong kuyugon sa kagandi oro.

Kinulating ni kapangalang Yomi sa Kaginti Oro City. Og dito, ni angay man sab mi, ni angay sab ko, kinilaging gikan ta sa, kanang layo sa syudad, maabotas dagong syudad, ma-amaze kita, mabaguhan, pero dali na sab kaayo na ko nga, na-adjust ang palibot, ako mga kauban, nung lading nindot ang dagat sa amot trabaho, tungod kay dako man ang sweldo, kada makapadagit ko sa moa, ug doon na pag mabilin para tigom. Mauto nga, dagat kong naila, o gani, naidagan nga, mga lalaki nga, mula ang sa boarding house. O, dito ko nakaingan nga, ingan ani kita ang realidad sa kinabuhi. Maubot yun din sa punto nga, kanang dunidakang mga has sa pagduol ni mo, manguyab ni mo, o ako na handle tong tanan, hangtod nga.

0: pwede lang ba ka mo gawas? Nagpila na tong manguyabay ni mo.
1: Grabe po nang nagpila, uy. Tinuod.
0: Ako na lang ito giingnan. Ngano magpila man mo niya? Pwede man mo dili na magpila. Ako, di na kinahalang pilahan.
1: Suko ka ba?
0: Wa, uy. Ato ba nga to dito?
1: Insecure ay. Ay. Sakto naman sa bakong edad. 23 nang nagud ko next month. Unsa ka ano kun musulay kog sudnit ng mga butanga. Pero pitura ba na sila kabuok? Kinsa kay maayo na nila? Magpangutan na sab ko sa akong mga kaila. Basin kun dunay mga nakaila sab. Ula para bagi ko makatry. Ugsod niya ng mga butanga.

0: Imo na. Ako nang gipalit para nimo.
1: Sir.
0: Ayun na pag share. Jade na lang.
1: Jade?
0: Yes, Jade. Abi mo, start atong nakita tika sa store ngayon mong gitrabahoan. Hangtod ka ron. Dili ka na mawasok ko nang una kasing-kasing. Andam ko magpaabot ni mo, Christy. Kaya bawa ko nga, dahil na nakagusto ni mo. Pero usalang kabutang akong mas pasalig ni mo. Dili. O dili ni mo sa kamahayan ng tanan. Kung galing, ako ang imo daw aton.
1: Jade.

nung lading. Tungod kay si Jade mo ay kanunay nga. Musumasong cute. Niya maayigid po siya. Kay dili man lang ako ang iyang kanang suuron. Lakip na ako mga friends. Ako mga kauban. Ug mismo dito sa akong gipuy-an. Kay daghan na miss ang boarding house. Ug tanan. Miingon nga, tisingan ko na nako. Nung lading, kaingon ko uyab-uyab lang ang tanan. Pero wa ko magdahom. Nga dito rin mag-start nga. Tuloy-tuloy na. I mean, siya na.

0: Wow, kanindot sa imong apartment din eh.
1: Dugay na ni nga construct. Pero atimado lang. Lingkod na.
0: Ang mga sofa, mulingkod ko ha.
1: Siyempre.
0: Wow, kanindot. Pangdato man kayo ni sofa.
1: Mas particular ko yung unana. Munang nag-invest ko. Ang ipanindutan. Hilikog mga interior design. Munang unani ka nindot. Bisa tulog. Dili nindot ang gawas.
0: Nindot kid kaayo pagka-design. Congratulations ha.
1: Salamat, Christy. Ako magdahom nga masugot na ko nimo.
0: Alang-alang. Sige man kag follow up. Jade?
1: Oh. Anong... Kaling-kaling mo nilang tawan. Pagunit lang kay ko sa imong bukton. Ngun, ana, ka na dahil makatutok na ko. I love you so much.
0: Jade?
1: Okay lang ba nga magka-kiss ni mo?
0: Bago pa lang ta, di ba?
1: Kaya nga, no?
0: Jade? Jade, tayo pa una. Jade? Tayo pa una.

Nung lading, kinilaking, inusinti ta niya ng mga butanga. May kuyog lang ko niya sa iyong apartment, kiki-invite ko niya. Pero yung unaadto na, ula ko na mapugni pa, nahitabo kita mga butang. Ngidili kita dapat. Ula kay mahimo. O kaingon ko nga, katulungin kayo na. At tagduha ka buwan, tulog ka buwan. Dito na. Namabdos ko ng lating. Ang akong gituuhan nga musulod sa natad sa gugma, ay gusto ko mo try. Pero ako magdahom nga. Dito na. Corner na ko. Pagkahibawan niyang buntis ko, ay akong giingon nga. Giingnan dahil nga. Dito na papuyon sa apartment. Nung rin nag-live in me, dito sa Cagindi Oro, kinaaman siya trabaho, naasab ko trabaho, maunang, mas maayo nga, mag-usan lang me. Nung lading, wala ko makauli o dugay dito sa Amos Misamis Occidental, hangtod nga kipakataw ko ang akong anak. Usa ka batang babae, ang among anak ni Jade. Nung lading, pilay dagan sa panahon, igo nag-one year ang akong anak. Nabuntis na sab ko. Nung lading, automatic duha ang among anak sa among pag-live in duha ni Jade. Huwag na usab na ang dagan sa akong mga panglantaw. Tungod kay para naman sa akong pamilya, sa akong mga anak, o sa pagpadayon.

0: You nak pa?
1: Hala?
0: Ako man ang kauban? Dugay ni gid biwa makita. Noon, may na magkabutang. May gitong trabaho si Jade. Nga iyang na live-in. Ako nga tuon, huwag ini makabantay ba? Huy! Die!
1: Huy!
0: Huwag magka-uywa, hindi na makamamansin. Huy, Muslim lagi ka. Kumusta na, oy? Wala ko'y balita ni mo.
1: Okay naman. Nashock lang ko gamay, ha? Thank you nga, nakita tando, ha?
0: Kumusta na?
1: Bala ni basa ninyo? Bago lang ko nanganak sa ikado, ha?
0: Uy, kadali araw, uy. Kasundaan nun? Yawa ka na makauli dito sa itong lugar sa Misamix Occidental?
1: What na, kid?
0: Uy, magpakasal mo, uy.
1: Maulagi mo, uy. Gisuggest na ko niya. Duha na good among anak.
0: Ing na ko, ha? Kung magpakasal mo, kay ako'y bahala. Ako'y mahimo niyang coordinator.
1: Sure ka?
0: Ayun, nagkabala ka sa TF. Din ako mangayo nimo.
1: Thank you kaayo, ha?
0: Basta, importante kaayo nga magpakasal mo.
1: Kaya, dapat lang yun.
0: Di po maayo, uy, nga mag-live-in lang mo.
1: Sige. Ako niyang ingnon. Oh, thank you kaayo, ha?
0: Sige, sige.
1: Diha ka na.
0: Pag-amping!
2: Stress mo kaayog now?
3: Nawa naman tong iyang pagwapa sa una.
2: Layar itong panahon nga.
0: Nagkuyog pa mi, blooming siya itong mga panahon na.
2: Bili ka siya stress?
0: Sa iyang partner?
2: Hmm?
0: Nangarites naman sa buwi. Gusto. Mato na ko sa kong lakaw. Importante, nag-offer na ko niya.

0: Ola tambag na ko nga. Imo ba ng partner? Tambag-tambag kilang kay. Puso daghan na kay nag-inquin pro din eh. Maoy mo ko makainom?
1: Ola na ko mag-colang niya. Ginatambagan ako na.
0: Ah, maupod lagi. Kaya di makainom, pwede mahilo muna. Pero, nanay, ilimno sa utok. Pastang, wa na gikadlukan. Unya, walang sundaw ro ba ito iyang ikwintro? Nakulatahan ko niya.
1: Pasensya na kayo mo. Muatoon niya ako dito sa imnanan nga. Donate ka mga damage. Basin kun mahangyo lang.
0: Ako mo sa itong gainan nga. Iayom-ayom na lang. Sige, dam. Mau na lang ito naman. Ako'y mga pasensya.
1: Nagkagrabe na niya yung bisyo. Nagdili siya makapugong kung makainom na. Muna akong ikadlokan. Muna akong ikadlokan na kung makasalmi basig mo worst magsamot. Basta, bayaran ako kung luha. Dili ko gusto makita sa mga bata. Nga nag-uol kong maayos sila ang mahan.

0: Wala ka ba'y duty?
1: Oh, day off na ko karon.
0: May ganin na hangi ora dito sa inyong giimnan sa imong higala. Maunita nila ko na bayaran.
1: Pasensya ka na, Christy. Manikamot ko nga mausap ning tanan.
0: Sabi mo, wala ko'y reklamo tanan. Tungod kay nakita na ko nga responsable ka, pero please lang ang imong inom. Muna'y makapawala sa imong pagkamaayong tao. Doon na ka pa ba'y plano nga undangon na, ha? Kung dili man gani, kibaw ka na. Naki mga anak, duha ng atong anak. Dili ko gusto nga magdako sila. Ang mo na ilang mamatan kanunay.
1: Sige. Undangon ako ni. Ang akong inom.
0: Sure ka?
1: Yes. Undangon ako kong bisyo. Tugudugalang ninyo.
0: Salamat.
1: Og, sorry sa mga pagkulang ko ni mo.
0: Ang sibot pa sabot ni mo.
1: Dugay na ko ning plano. Og, kining tanan, pinahanglan nga mahitabo. Daangan ko kung bisyo. Magpakasal tayo, di ba?
0: Uy! May luhod-luhod ka mang kutin, ha?
1: Sorry, Christy. Gusto ko ipamatuod ni mo ang mahal di ka. Will you marry me?
0: Uy! Ayan ang luhod-luhod ko din, ha?
1: Wala akong nagkutan ng bisyo na ko.
0: Siyempre naman. Isang pakasal ko ni mo. Pag sure ka, mag-usap ka na, ha?
1: Yes, husbon ko tanan. Husbon ko para ni mo.
0: Sigurado ko malipay ang mga bata ni.

Nung lading, usat sa pinakamalipayan ng adlaw. Nung lading buotan yun, si Jade. Kanalang yung kamaoy niya kung makainom. Mituo mo sa Diyos sa hangyo, namo. Nag-propose pagkit siya na ko, mutong di kasal kit ni. Ato nga tayong maka. At sa silang mama o si papa sa kagandi oro, sa among kasal, o dito pa sa nila nakita ang ilang mga apo. Nung lading wala ikabutagan akong kalipay, nga nakaingon kong gitubag sa Ginoo ang mga pag-apo.

0: Mohapito na tag dulaanan. Ato palitag dulaan mga bata.
1: Sige. Mo pagipagpalit ni mo adto.
0: Ay tugon. Kabaho ka na sa kabanghura na to. Hindi kay duaan.
1: Kasal na kitang duhan, no?
0: Oo, bitaw. Siguro tinuro lang ingon nga doon nag blessing kung pagkasal. Dali. Kapit na tayo dito.
1: Abi mo.
0: Oh.
1: Happy kay ko nga. Niabot ka sa akong kinabuhi. Huwag ko magdahom nga. Ingon ani ang kausapan ni mo.
0: Nagmahay ko. Tagan kay kukontra na itong panahon nga suko mo inom.
1: Maubitaw. Talan... Time pa?
0: Subali mo kita na, oh.
1: Jay!
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10.
2: Power 10. Pro Bio Capsule.
4: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
5: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Akong sakit is one, itong colon cancer. Kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Giopirahan ko, tapos pugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
6: Karon da ang imong colon cancer, matawag okay na ito nga okay na.
5: Ang pag-disposal, paana. Dayon, nagmintin na dyan ko ani, kay ganahan ko ani nga kanang product kay gaan akong lawas.
6: O sa nga produkto, ma'am?
5: Akong tulog. Jase o ganing power 10. Muna akong ginamintin o haplas po.
6: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga ito na sa itong mga kaigsunan. Kaya naminaw ka ron?
5: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilawan nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo yun.
2: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Mary Jean Auman.
6: Taga-asa ka, ma'am?
7: Taga-kwalas. Purok tres.
6: O sa malayong ipapalit, ma'am?
7: Kung ano ang akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10, kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
6: Kamutan na nagagamit?
7: Oo, kamitan na.
6: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
7: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, din nagagamintin siya aning Coffee Mix o kaning capsule, kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
6: O sa nga capsule, ma'am?
7: Power 10. O ganipong Coffee Mix nga kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir. Himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin dia po na ani Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung ko, sir, nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
6: Sa may mong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon.
7: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila ani nga produkto sa lungla din nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila pero dili gid sila magmahay ani nga produkto.
3: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jesse.
3: Jesse. Jesse.
8: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Will you mausay, sir? Kamalan lalalanaw.
6: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
9: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
6: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
9: Kuha mong sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Powertin o sa Jase, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan yung ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Powertin o Jase kang nung lading.
8: Powertin, Rubayo Capsule, panglawas mo na sigurado. Jase!
3: Jase! Jase!
8: Sodium Ascorbate Plus Zinc. Oh, oh, oh.
10: Hey! Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: drops. Ang Viscomac eye drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac eye drops aron kanunay himsog ang atong mga mata. Viscomac eye drops alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Viscomac.
1: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Naw pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
2: Ayo kabala ka mari. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
1: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplas.
2: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, walay side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
2: Mapalit ni siya sa tanang Clangel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulay, ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

Ha ha ha!

0: Prosigo mai, trasera, la polis!
1: Linka mor! Mami, no, pwede masugit. Pwede na ambulansa. Dalawang ka na sa hospital. Mahal. Mahal. Jade. Jade.

0: dito sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Dito sa balay nilang lulo, ma.
1: Oh.
0: Dito ta magsugod sa sinigdanan. Dito mamutiwas ang eskwela.
2: Sige, ma. Kaya nga, napukoy da ka mga igagaw. Karon duol ko nilang lulo.
1: Sige, nakatulog na nga to.
2: Sige, ma. Basta kay, masunod na kakatulog din yan.

Nung lading ni paulit mig sa pangdalaga, kauban ang akong duha ka mga anak. Daghang mo ingon nga sa'yo kong nabalo. Pero lagi dili kita mo'y tag-iasa itong kinabuhi, hinulaman lamang kini. O siguro din yung mga rason. Maghila ko makunaw na, syempre bana na ako. Katimbang bisan pa man doon na siya mga kaaki. Pero bisan ko si wala ko niya dapati. Kana lagi maka-inim siya nito mapanahon na nga makakita siya kaaway. Nung lading na pauli na lang sa pangdalaga pero wala pagi justisya nga nadawat na mo. Wala'y justice ang pagkamatay sa kumbana. Wala na lang sab na mo gifollow up. Kalayo man ang Cagayan. O dito na misa, misa Occidental nagpuyo. Humansa, gikan sa katuig, gikan sa iyong paglubong. O kanya?

0: Ayaw na paghunahon na anak. Naunsa ba? Asa ka man day mo ato? Lisod sabog sa laing tao. Tinihigyod ta. Ang importanteng mag-usa na ta. Ay na nagkamalaki na imo mga bata kay mga dagko na na.
1: Mangita na kong trabaho din sa toang lugar, ma.
0: Pwede man sab. Kay naana may eskulahan din he. Dool rasab din sa atong bahay. Din na na mo padayag eskwela ang mga bata. O kay nagkagool ni ana. Kung mo trabaho ka, nahala. Pwede ka makapang-apply. Pwede kang dito sa Oroqueta. Pwede sa Kalamba. Or asa ka. Kanyang dool-dool nga magkauli rasab ka. Aron mamonitor ni makununay ang mga bata.

Nung lading mibalik og trabaho dito sa akong gitrabahoan, sa kalampay may sami sa kasilintan. Nanangkamot ko nga, dilisab ko mga himong papukat sa kamay kinikanan. Nindot ang kalang ang akong pagtrabaho tungod kay doon na pagi ko'y mga karaan sa una nga nagpabilin. Maayo mang gutong among amo. Maayo mo dala og mga tao. Mauto nga.

0: ako ni arrange kining mga bag-o mga projects nga naabot. Nidako na gid ang tindahan nilang ma'am ug ni sir. Sa una, gamay pa gid kaayo. Kanang
1: Day, papalita ko ari oh. Pila ko ning ani ninyo oh. Mahalam day no? Day?
0: Sige, wait on. Naalam may price din na ma'am oh.
1: Sige. Mangita sa puglain ha.
0: Katunang kauban ni Papa sa trabaho sa una. Si Marlon. Siya nang nagdiskarga din na sa dasanahan. Buti pasabot na nakauli siya din eh. Nakabalik siya.
1: Day, mo na dito na ako paliton, Day.
0: Sige.
2: Dito sa counter, ma'am.
0: Okay, sige.

0: natin.
1: Dito lang ko ba, no? Sige, sige. Gadget ko.
2: Oh. Ikaw? Christy? Yes, ako. Nabalik ka din eh.
1: Bago lang. Magduha pa lang kabuhan.
2: Pero, sa Cebu kagikan, di ba?
1: Yes. Naminyo ko nga to. Pero, may swerte. Pagkatao sa mong anak. Nawala sab siya.
2: Namatay na yung imong asawa?
1: Yes. Una nga ron nga, malimtan ako siya, malimtan akong kasakit. Yanhi ko din eh. Tungkol kay, mas ganahan ko, mas makarelax. Ikaw, minyo ka na sa pliba.
2: Wala ka din may baw. Wala na sa bakumbana.
1: Kung saan pagkang saa?
2: Gipusel. Uwa may mga ibaw nga, no? Maunang may pauli ko din eh. Duha na kabo akong anak. Anak na mo ni Jade.
1: Pariha ta. Duha sa bakong anak. Kamanghura na mo. Dito na bugtuan. Kasi kinabuhi akong asawa. Ingon ko sa eh. Kunong nahitabo ning tanan. Pero kibaho ka ba nga? Didesisyon kong magminyo. Datong time nga, naibaho ko nga.
2: Ngaon sa?
1: Doon na kayo ka-live-in sa Cagayan.
2: Ha?
1: Tungkol kayong tinuod, di ko lang masulti ni mo. Gusto ti ka, Christy. Pili ko makasulti ni Nuna itong mga panahon na. Huwag niya itong may desisyon akong mama nga. Pabalikon ko sa bugo. Huwag ko mahimo. Wala ba di mo nabati na itong mga panahon na?
2: Dukay na to. Pila na katoyt ng labay? Doon tay mga anak?
1: Yes, doon na. Pero ako may bawang nung gituyos kay gayonan. Gituyos kay tasan. Nidungan sab. Nga nangawa. Nga tong ka. Kapikas kay nabuhi.
2: Marlon?
1: Siguro, di na natupantusun pa. Ato nilang dayo nun kinintanan. Gusto ko kauban sa kinabuhi. Huwag ka na mo ikaw.
2: Marlon!
1: Punang higayon nga isulti na ko ni mo kini. I love you, Christy.
2: Hunsa! Sinakama! Nung lading mo sahay, di rin ito masabtan ang plano sa Ginoo. Basta, wala na sa mga nauna ang magkita pa mi. Nga mapahibalik pa, nga magkaupan mi. Kay, wala man gid mi ingon na karelasyon. Kaya nag-iingon lang nila nga imyo-imyo. Nagkasuod lang gid mi. Pero ako magdahom nga ingon at doon yung isulti na ako. Balumindo ha. Wala'y rason nga pugna na mo ko kalingon. Doon na siya anak duha. Doon na sab ko. Nung lading nananggit si Marlon sa kamaginikanan. Apil na sa ko mga anak. Wala sab sa isupak. Mga nang nagpakasal mi duha. Dito sa Kalamba Misamis Occidental. Nung lading wa may mahibaw nga. Kanang ingon ani ang plano sa Ginoo para namo. Basta kay wala may magkulang sa unan mo, mga partner. Gihatag sab na mo tanan ang among gugma. Pero wala na sila. Unta din na yung mga pagtulon and more power ng programa. Bibo, kitinoon na mong panimay. Upat automatic ang mong anak. Duha ang iya, duha sa mga koa. Din lang ko Koto Christy from sa pangdalagi ni

0: Bago ito ang Sugilanon Live, itong gitagad o pagtagad, Sugilanon sa Osaka. Babayi taga sa Pangdalaga, Misamis Occidental, maipapaminaw niyong tanan. Mga taga sa Pangdalaga, punta na Mosca Piscay sa Panglawas. Labi na sa itong letter sender. Kaduhagin siya maminiyo. Managiingon mga palangga nga, pagdili swertis una, wapun sila nagbuwag, ni Panaw yun nga to sila yung kalibutan, disgrasya, no? Tapos sila ng iyang bana, niya namatay po ang asawa ni itong iyang higala, munang sila na yun. Managiingon mga palangga nga, nagkakurambusay yun. Duha plus duha, automatic, upat, dritso ilang anak.
1: Sana,
0: Nagingon, wata mahibaw sa planos Ginoo. No, ano yung mga plano ba? Ano yung mga kaingontang, anong gitugutan ba ni? Lagi siya may nasayod sunahan. Ang iyamang pagbuot ang matuman, dili ang atua. Kita daghan kita mga plano, handom sa itong kasing-kasing. Biblikal na mga palangga, nga matun pa. Ang laraw, iya sa tao. Apan ang tubag sa dila, iyas Ginoo. Daghan ta mga plano. Pero ang Ginoo gay mo approve ni ana kay duna subsida kung plano diha nimo unya iyahag yon ang mahimong iyahag yung pagbuot ang matuman mga palangga sila yon no mga giingon mga palangga nga kun kamo para sa usag usa bisan pa man nga matawag nga nabilanggo mo sa nabilanggo na mo sa kaminyuon. Matod pa nila, bugtong ka nang giingon nga, bugtong kamatayon lang ang magkabugto. Pastilan kay nabalo man po sila tanan. Di may pagkabugtos kami niyo na duha. Sila yun hinooy, nagdayon hinoon. Ayaw kalimte ninyo ha, mga taga Trento, Agusan del Sur. Mga naminaw karon kita kids studies coming September 28, 2026. Adlong Lunes na mga palangga, soft opening sa Clay Jewel Store. Diya sa may J Commercial Building, ground floor na. Naadiha sa may J Commercial Building at bang sa LYR Lending Corporation. Ania, Porok 5B, Poblacion Trento, Agusan del Sur. Naadiha ang atong store mga palangga, tapad gid siya sa Dr. Pau Animal Bite Center. Gipatungan siya sa Fabay's J Motor Parts. Utangan man nagtarpuli na to diha. Clay Jewel Store nung lading Sprada karong Pizza 28 natay Health Forum Caravan. O niya naa sila Doc Frank Labadan. O niya ang NBS Medical Team. Free check-up, health consultation. O niya naa ang atong machine, quantum machine mga palangga. Inig-check palang daan, makita yun unsay mga kakulangon si mong lawas. O niya, naay free lecture ni Doc Frank. Aron mahibawa na to kung unsaon nga mahimong maampingan pag yun na to ang atong lawas. Aron nga makapadayon ta sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nini nga kalibutan. Pizza 28, Trento, Agusan del Sur. Kita-kits na ninyo niya. Magkita ay na ninyo, ha? Mag-selfie-selfie unya ta ninyo, ha? Selfie kita niya unya. Kuhon. Hello sa ato mga tigpaminaw karon. Ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. May bugtong pamaagi. Aron nga maangko na to ang kapiskay sa panglawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule dunay 10 powerful ingredients. The best nga i-maintain tungod kay doon siya probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, unya, rich in vitamin C. Pagkid siya, mo ng power kayo sa mga palangga na ito niyang wak magkasulay. Power 10 Probio Capsule, testingi ko din ninyo. Aron ikaw na gid mismo magka-testimony kung unsa ka epektibo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Ang Power 10 Probio Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probio Capsule ato kini i-maintain katulo sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power Important Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pagmaintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Powerten Probiotic Capsule normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Powerten Probiotic Capsule kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Powerten Probiotic Capsule panglawas mo nga sigurado.
0: Thirty minutes sa dili ka pamugkaon, inom ka na sa Power Term Probiotic Capsule. Udabanan mga palangga sa atong pinakabag-ong kapsula, kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. 30 minika effective kaayo, dako kainig katabang tungod sa mga benefits niya nga ikahatag din sa itong lawas tungod sa mga sagul niya. Mga herbs nga giusa, ang alingatong, ang sambag-sambag, serpentina, black garlic. Grabe yung mga benefits na mga pinalangganting paminaw. Mutabang alang na itong dunay mga kidney stone, dunay mga kidney problems. Itong uban nga sakit na kaipangihi, ito mo palabi ng parat. Ay uban, grabe mo papa ng buwan. Grabe sa mga processed foods. Kala mga fast food bitaw, grabe makadaot yun na. Meron yun na kanon panagsa, pero kanunayo na, pastilan. Disgrasya atong kidney, anak. Una kung doon na tayo mga gibati, ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dako nagkahimuan. Mutabang na siya sa pagpakondisyon sa atong kidney, sa pagbungkag unya, sa pag-wash out ng inyong mga kidney stone, bato sa abdo, uban pa. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dakog kahimuan sa itong lawas. Muhinlo sabni, ipagawas ang mga toxins, unya mutabang aron dili ta magkakasakit o cancer. Unya nindot kay imong tulog mga palangga tungod sa black garlic sab nga naa niya. Munang nindot kaayo alang nitong mga high blood. So layin ninyo ng Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement aron nga magkaingon ka kini mo ikapsula. Nindot nga kombinasyon mga palangga sa Power Time Provide Capsule o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mo repair sa mga na-damage nga mga silyula sa atong lawas. Ingon man ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lawas nga piskay basta nakakapi ka kanunay sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kining Clay Gel Coffee Mix mga palangga, ano siya yung malunggay o chia. Unya, dagha mga sangkap, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buwamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibuk ang ingredients ng pinakalami nga coffee. Muna, nag-coffee ka na, nanambal pagid ka kanyang Clay Gel Coffee Mix. Imnanin ninyo o katuwa pa magkasulay niini. Katuling mo visit sa atong soft opening is coming September 28 sa Trento. Atong soft opening na ay free 1 box Clay Gel Coffee Mix, free 1 box Powered and Probiotic Capsule, o 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Pero doon na minimum purchase ha. Only discounted mo sa mga produkto din ha. Soft opening na, magkita-kita ta ninyo September 28, 2026 ang ato nga soft opening sa Clay Gel Store nung Lading's product Trento, Agusan del Sur. Ingon man, katong wa pa magkasulay ang Growmate Multivitamins mga palangga, pagkadinduta kaayo ang atong i-maintain, ihatang i-vitamina tungod kay daghan kay mga testimonya ni Growmate Multivitamins para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kanina, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba. Natingala kay nanong kunong ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una mura lang sila mga tukog nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang Growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanon. Di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God, bisan pagwa misudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Mm. Diko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga. Okay.
0: Groommate para sa inyo mga kids. Usbon ako na yung minimum purchase. Dati mga freebies sa atong self-opening this coming September 28, 2026. Magkita ay tanin niyo ya sa lungsod sa Trinto, Agusan del Sur. Kita kids sa ninyo ha, paminawa ang plugging niya ni Ana. Salamat kayo sa itong mga naglanto karon. At itong mga produkto pa, Jossy Vitamins, the best of kayo na. Sa ibang pag-maintain sa Jossy Vitamin C Plus Zinc, pagkanindot kayo, nindot nga tulog, lawas ka basko, kondisyon ka kanunay, basta mag-Jossy na everyday. Ubang haplos ka snung lading essential oil, patulo isap imong mata sa Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw, ang atong pagpagwapang sabon ha, clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening soap. Warta ko oras sa pagpadayon nga dosunahan, inyong nulading muyon. Hatagan tagda kong bili ang ato isi kaya ngon aron magkinabugit ang malinaw na bugahon. Dayon salamat!
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Usas mga nagamit sa power.
4: Oras hatun kinato sa clay gel, mixerbs, food supplement, mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, o chanka pedra extract. Giusa o ginhimong kapsula, clay gel, mixerbs, food supplement, dagbanan sa mga nagbalian.
0: Alam!
5: Tabaga, pahinom-dom.
4: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract. Na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. The eye serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, o heart wellness. The eye chanka pedra extract, nga traditional nga gigamit, aron musuporta sa liver function, healthy digestion, o urinary tract health. Dugang pa, ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, o overall vitality. O syempre, sambag sa mag-extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
7: Pangway sa ta, di ko na makaya.
8: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
7: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daog di man kakapuyon.
8: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
7: Power 10 probiotic capsule.
9: Tinuod ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
10: Pagka Power UDI?
9: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
11: Yapa!
10: Bus ka lang, Papa, oy!
9: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
10: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
9: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
12: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
13: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
14: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
15: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
16: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
17: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sa kidney. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
18: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
17: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
5: Alas 3:07 magabalanga dagna sa hapon. Tingala na po din sila malahi naman po'y tingaw gamong nadunggan sa tamuklo naman po na Beta oy temporary magabalanga ga kita ang magdungog-dungog karong kahaponon tungod kay dunay importanteng gilakaw titubal magabalanga. Una basta na'y laugon dahil lakos titubal pagabalanga kitagyod abutingog sa lingaw-lingaw sa kahaponon. Niya nagkadako na kaini atong premium pagabalanga. Ay bitaw, kumusta man mo diha? Ay sa mupudbag? Ay kay mo kabalaka diha ha? Uban na balaka na kaayo sa ilang bagatubag ha? Ay mo kabalaka kay wapag yapoy nakakorek sumala pang titubal may mi action ng tagdool. O niya, wag yapon pagapalanga na tungne. Wag yapon na ig-e. May ngapon na isa mong tagiag tagdumala sa Nong Lading Broadcasting Services. Sa pagpangulo ni Sir James Sonjib, Ruma Mundido. Mas na ilang Nong Lading. Sa among General Manager, Ma'am Girlie Baglangit Mundido. Among Vice President for Operation, si Sir Jason Mundido. Network Manager, Serval Rodriguez. Magaligal Counsel, Attorney Ronel Inod, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, og Attorney Arman Bindalian. Tibok puwersa sa Nong Lading Broadcasting Services og sa ato mga ka-partner diin magkabalangga nakahook up ang programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. Alamayng hapon ninyo diha tanan mga station managers, mga sister station ay pagkaminaw kaninyong tanang mga balangga magkailaan. Karong kahaponon mga balangga! Tiuran yun niya eh. Kadako na yun mga balangga, hampit na mo'y tungtong. Muapas atun las na nga nakadaog mga balangga. Ang aton tingmo karong kahaponon, ang premyo niya mga balangga, 66 mil, 200 kapesos. 66,200 pesos ang premyo bagabalanga sa atong tigmo karong kahaponon. Ang tigmo nga nagkanayon, akong subleon. Nasakitan, pero di nibo kayang taligdan. Nidagan, pero gusto nimo nga maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man? O ni mga palanggang numero nga inyong teksan 0906-547-5748. Mauna baga balangga ang temporary unya ninyong teksan ug tawagan. O niya buhang nyo ko ninyo. Sa diya nga kamu mo tawag baga balangga. Kanding paminaw mo diha sa inyong mga cellphone. Ayaw mo paminaw sa radio, kay kasagaran baga balangga naka-hook up lang ta diha. Ang mahitabo, ma-delay baga balangga nga tuntingog. Ulahi ta ninyo madunggan para makasinabot dayon ta. Ibibawaan magina ninyo baga balangga, miingor Brenes Tamuklo. Hello! Inyo ra magina madunggan mga balangga. Amo na din to. Largo din mo, pailas pangalan. Address, edad, syempre ang inyong tubag. Naka-live usab na karon ha. Sa atong Facebook page, search lang Nong Lading Radio Digo City 99.1. Nong Lading Radio Digo City 99.1 baga balangga makigilaan. Pwede mo diya baga balangga baga tubag. Yeah, kompletong yung pangalan, yapon og kompletong address, ha? Unya uy ay mo kalimot na baga balangga diha dai sa Trento baga balangga no? Balangga na Agusan del Sur Marino des Trento baga balangga karong Pizza 28 soft opening sa atong Clagel store diha kits na diha baga balangga discounted na po din yung mga produkto dinong lading anang panahona iya opening po baga balangga blessing sa Nong Lading diha baga balangga sa atong sister station des Trento. Alam may pagkaminaw kaninyong tanan di mga balangga makigilaan. Siyempre kina itong programa ato sa may kabubod on. Kanunang ipalayuhan sa itong mga epektibo garantisado mga produkto. Labi na mga balangga kini ka itong nagunag yun ka food supplement. Ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang kapsula mga balangga gadaghan na kaayong natabangan. Daghan na kaayong mga balatian. Ang nasolusyonan, nag-maintain sa atong food supplement. Nga naman, ang Power 10 Probio Capsule. Muhinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Monormal sa bowel movement. Mubong sa atong immune system. Mupugong sa dali kapag atigulang busukol sa cancer cells o tumor. Sama sa sins. Mubong sa atong immune system. Mupugong sa pagkatigulang. Musukol sa cancer cells, sama sa tumor, cyst, mupaligon sa atay, kidney o condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong silula aron malikayan, nag-acidity nga morsultas mga balatian, managingon mga balangga, lawas nga piskay, basta naka-Power 10! Probio Capsule kakanunay. Sulayin ninyo, high blood, diabetes, goiter, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease kung limtano na kayo bag Power 10 Probio Capsule ta kanunay. Usabo ang atong pinakabago nga Clagel Mixed Herbs food supplement. Pinakabago nga food supplement baga balangga unya garantisado. Kundi man ay baga balangga ang Power 10 buntag ka unya udto baka Clagel Mixed Herbs or hapon. Kundi na baga balangga ha? Ang Clagel Mixed Herbs food supplement walay katumbas nga paglimpyo sa organ sa lawas. Geheo sa ang gahom sa sambag-sambag aron aktibong matunaw ang mga ginagmay nga bato sa kidney og makuha ang sobra nga uric acid samtang ang serpentina nagbaligon sa natural nga agianan sa pagdetox sa atay. Ang resulta usa ka hinlo nga internal nga palibot diin amang hiluwala nay mataguan panagang sa kasing-kasing og sa atong kaugatan. Ang black garlic nga giferment aron makatagana og triple nga gidaghanon sa antioxidant kompara sa hilaw nga ahos. Gibare sa serpentina aron epektibong makapaubos sa kolesterol o makapahapsay sa presyon sa dugo. Clagel Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga nagbalatian. Ani ang Tabagabalanga, nena Tabaglangay. Ato nang dawaton. Unsa tawag sa Tabagabalanga? Tawag sa tamuuna Tabagabalanga ha. Dawat Tabagabalanga sa mga nadawag dere. Ako balik ko na. Pamina mo sa cellphone. Aro Tabagabalanga, paingon ni Tamoglog. Hello! Largo dai mo mga palangga makasulod. Tayo na caller gikan ni 4574. Hello Ming Hapon. Para yon.
19: Hmm?
5: Wa isa mga palangga iyang signal. Balihog ko kaning mga palangga, balihog ko sa inyong signal kay aron nga maklaro lugus maklari mo tingog maring ay. Balik lang tawag hap. Tungtong sa degamay. Nakay katuntungan aron nga maklaro mo tingog. Line caller. Hello Ming Hapon. Hello. Wagad Japon. Ayaw lagi mo taon baga palangga paminaw sa inyong radio, oy! Nangugat ba gintahan ko rin arong madunggan? Pinasinggit gini ako barong madunggan ninyo akong tingo. Ito baga palangga, sa cellphone mo paminaw, idulit inyong dalunggan sa buho. Oh. Naman ay buho na inyong cellphone. Kaya ba ang speaker niya? Diya idulit arong magkasinap na ito. Eh kung sa radio mo mga palangga, di kita makisinabot kay delay ta diha ha. Angyo gyud ko ninyo mga palangga. Last na lang ni kay text ta balhin mga palangga og di gihapon matubag wa gihapoy klaro mga palangga. Hello.
20: Hello.
5: Padayo.
20: Hello.
5: Padayo.
20: Matubag ako si Romeo Banyes. 85 bangigad. Nagpuyo sa Libertad Butuan City. Akong tubag duha ka boksidor nag-away sunod sa ring.
5: Alaga Mr. Computer, sakto ba ang yan tubag? O hindi hapon mga balaga nakuha ang saktong tubag. Kumanawag mga palangga ayaw nin largo lagi yung paminaw sa inyong cellphone lagi oy. Ako ba mga palangga, dito mango sa radyo, hulato nila ang tingog. Ang sumpay, dito sila musumpay na po. Ang netabo, maabsan bag, maabsan dag pipila ka minuto, sayang kayo. Pila rin ba kami noong oras na, isar ta ka oras mga palangga, di nagkikabdag isa ka oras, ha? Last line caller, hello, Ming Hapon. Hello!
19: Hello, Ming Hapon.
5: Dara, parayad!
19: Ming Hapon, tatapaw!
5: Ming Hapon, bold!
19: Ako si Ubita Perulino, edad 26. Nagpuyo ko sa Sinarangan Puroxide Matanao, Davao del Sur. At akong tag-an, mag-asawa na na nangabit ang lalaki. Unya, nakitaan sa asawa. Iyan ko dilimapsan.
5: Impas.
19: Unya, nakitaan siya. Gusto siya nga. Iyang madakpan.
5: Sige, mora to!
19: Problema siya, hindi siya untay ipaglaban.
5: I-explain na may noon siya eh. Hala, Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Wala, gihapon mga palangga. Ritso na tubag mga palangga. Ay, namo explain mga palangga, ha? Eh, mo explain ba mo? Pretend saya nga, uban, nangasuko na ni ay. Dari po na mga palangga. Hello, may nga bon! Hello!
21: Hello!
5: Para yun!
21: Oo!
5: Para yun!
21: Pero sa kanya ako tay, 68?
5: Hmm? Ala, good siya. Ay no, good siya mga palangga. Sorry kayo. Palungon yun ako mga palangga. Kung dugay yun kayo, dire na lang tas text mga palangga. Sublion ako ha. Sublion ako pangingon. Kung manawag bitaw mga palangga, mamalihog ko, paminaw mo sa cellphone, ayaw mo paminaw sa radio. Okay, ulahi ang atong tingog yung taon mga palangga. Oy. Kaya nagintaw ko mo tulong dari mga palangga, minum tubig. Nagugan lang, tutunlan, tamugdog. Hello! Karun lamang mga palangga nga kanin. Matagan in tao mo pagdagan. Ay mo kalimot ha, mga pita sa itong Clagel Coffee Mix. With balugay at chia seeds, ang kape, ganda ginibasta-basta mga palangga. Taas kanig fiber. Katumid na maglisod ang pagawa sa ilang hugaw. Tagpila pa kaadlaw ay sa pagkapagawa sa ilang hugaw mga palangga. Blikado, biya kaya na sila mga palangga ay... Nga naman, kanang pagpagawa sa itong hugaw everyday, usa na kamahinong danon mga palangga, siyempre ka na itong gipang kaon. Maato guna mga palangga nga. Labi na sa mga proseso, mga pagkaon. Kung niya mga palangga, magpundo, nagdugay sa itong tiyan. Rekadugin mga palangga, kung imong nabatikdan, apikigin ang pagbawas, ulay atong coffee. Pagkatabang gin siya. Kung niya, ipatamis ni siya sa stevia. Ang stevia. Usa ka natural nga pagpatamis ka safety siya imno ni adun taas kaayog sugar. Dili siya makadugag sugar sa mulawas. Sinoon! Mutabang siya nga i-regulate o i-balance ang sugar sa mulawas. Nabansagan ko ni siya. Nga nakapangapi ka na nagkapanambal ka pa. Nakahatag ka nagdagang bilipesyo kayo sa mulawas! Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito magkabalaga sa mga text na sub! Ngayong hapon, tabuklo ako sa Emilin Kabatan, taga-Tagitay, kapatagad, Lanao del Norte, 55 edad. Tubaga na, wedding rings, gipasuot sa babae, Mr. Computer. Gihapon. Karusab ni Jalen Lumakad Velasco, nagpuyo sa Purok, Duranta, Akmak, Iligan City. Lanao del Norte, tubaga na, gugma na, nga andam. Musakripesyo og mupadayon, bisan pa sa kalisod. Hapon mga palangga, may hapon tabuklo, ago! Si Ronald Yuchaco, Purok Dos, Kauswagan, Talakogon, Agusan del Sur, 57 edad, duba ka na, tao, nga nagpa, nagpuhag og putyukan! Tabuklo, wala lagi mabati ang program. Sa mo, ano bati? Tagaasa man ka! Kaya nagkahukaban, tapasig doon ay brown out, ha? Abutay, address, og asa ka napit, kung ano, nabati niya ang program, May ngapon, tabuklo, ako si Eva Medasa, Puro 4, Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. 40 edad, ang akong tumaga na, nangitag signal, aron makatawag, Mr. Computer. Ngapon? May ngapon, tabuklo, ako di ay si Richard Dacbo. 26 edad, nagbuyo sa Amay, Manibelang, Lanao del Sur. Barangay Punod, Purok Uno, ang akong tubag, pusas na siya sa tao. Gyapon? Ako si Bong Loposelio, 55 edad, taga Buruon, Iligan City, tubag, ara, tamuklo. Kay bula sa basketball, gikukod, pag na ilot na, gakus-gakuson. Ha? Gakus-gakuson, Mr. Computer? Ewan, matay nila gakus-gakuson. Eh? Nagapon, tamuklo, mutubag ko sa iyong tingmo ako si Jessica Garcia. Sa isinta edad, nagpuyo sa Puro 4 Barangay Pag-asa, Santa Josefa, Agusan del Sur. Tubag anak kay Panglanta Uban sa Hunahuna, sa Umabot, Hangtod, Ganosa, Itugot, sa Ketasan. Salamat! Nagapon, magamalanga, nagapag iyo, Dila Burua. Sa isinta edad, taga Marilog, Davao City, tubag anak kay Dignidad. Gihapon! Gikan usab ni Dionel Lomanta, taga Patag, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. 40 ang ako edad, tubaga na, kauban nga sip-sip sa trabaho, Mr. Computer! Gihapon! Gikan usab ni Adelaida Miral, taga Purok, 22A, Dalipuga, Iligan City, edad, 58, tubag anak! Wagyabon! May hapon, tamuklo, ako si... Tamuklo, akong tubag stigmo naong sa tao nga gisaminan. Ako di ay si Elmer Pisikal, taga nagpangidaron o 49, taga Puro 4, Barangay Salvacion. Prosperidad Agusan del Sur, Mr. Computer. Wagyabon, mga balanga. Dere na po tas tawag. Basta nagsinabot kita, largo din tingog nga. Basta matubagan. Hello, may ngaban! Hello!
1: Yes, hello!
5: Padayon!
1: Ako to man na kuya kay Juan kuya kasing kasing sa staff mo may nagdasa
5: hi. Pangalan o address?
1: Kapag umbari si sabihin si kuya.
5: Pangalan o address?
1: Kapag umbari si Minot, kumbuang rin store.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wagi hapon. Mangyo ko ninyo baga balangga, kumplituhan lang yun mo tubag ha. Pangalan o address, kay basin o sakto inyong tubag. Kung may pangalan, wapoy address, matik imbalino. Sayang kaayo baga balangga ha. Like caller baga balangga, hello may hapon. Hello! Wow, may sitigog baga balangga, oy. Kaya po'y tingog, Dreda Bagabalanga. Hello, may nga bang!
3: Rosalinda, ata ay 68 years old, taga San Marcos, Salvation Train, Pagusan, sir. Ang akong tubag, tao nagdagan, nga nag-detail.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gihapon, Bagabalanga. Unato ba? Unato niyo si ma'am. Largo din tingog. Hello, may nga bang!
22: Mayong hapon, Sir Tam.
5: Prem!
22: Ako din si Carolina Gadorpanin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay taong nasakitan, kay napriso nga napasangin lang tungod sa mga barkada.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Like, color, baga balangga, paspasan, hello, may nga bon!
23: Ay nga po, ako si Estripa de los Reyes, edad 74, na po sa dito ay nang Bonifacio Mizanis Occidental. Ang akong tubag, tao nga Basco Ublawa.
5: Mr. Computer, sakto bang yung tubag? Wag ya po, baga balangga, line caller, nag-standby, hello, may nga po! Padayon!
23: Hello.
5: Padayon! Padayon! Paspasi!
23: Ako si Tricita Galaura, din sa kaibang edad. Nagpuyo sa Puro Maybe, nabunturan, Davao de Oro. Ang atong tubag kay wrestling.
5: Awa, matil sa mga tubag kay Mr. Computer, sakto ba o nila? Uwa, gihapon. Ay, makalimod ha, ang Jazzy Vitamin C, mga balangga. Yabi na karoon, mga balangga. Daghan na kay mga balangga, misulod ng mga virus. Sa pa niya, mga balangga, niya, napayhez, mga balangga. Ito na si Nati Andres, Davao Region. Dapat paliguno na to itong resistensya. Ang atong immune system. Doon natin Jazzy Vitamin C, mga balangga, na sigurado makatabang. Magkapaligong sa itong resistensya. O niya, nagkanindot. Hatagan pagkagnindot ng katulogon. Katubit ang maglisulog katulog panos kagabi on. Kagi-insumya di ay. Sulay, mga balangga, Jazzy Vitamin C. Nindot yung kayong tulog. Kanang inagbangon mo sa buntag, gaan kayong pamatis mong lawas. Nindot pamatis lawas. Basta naka-Jazzy Vitamin C. Ha? Nag-edad kag 13 anyos pataas, Jazzy Vitamin C. Kanya usab kung kabataan po ng basihan, 12 anyos po, boss. Growmate Multivitamin Sera for Kids. Batang bibo. Batang matalino basta maka-growmate ang inyong mga kabataan. Like caller, nag-stand by. Hello, may hapon!
24: Hello, may hapon. Ako de Eliezer Colonia, taga Sumanib, Sambulay. 65 akong edad. Ang akong tubag, sabilin na tao ang misiyas.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyong tubag? Lagi hapon, like ko na. Hello, may hapon!
25: May hapon, para yung tumuklo.
5: Para yun!
25: Ako si Charlemagne Canoy. Nagpuyo sa Rock Tahimik, Poblacion Matanao, Davao del Sur. Ang akong tubag, nagluto popcorn o niya iyang gikaon.
5: Salamat kayo naman, Charlie Main Canoy. Tester Computer, sakto ba ang iyong tubag? Pagi hapon, mga balangga, nagkuha ang sakto tubag. Kaya punta mga balangga sa itong Facebook Live, kaya ka-live, banta mga balangga, ito po ning gahinan o gamay, mga balangga, inyong mga comment dere. Sa itong Facebook Live, ako di ay si, Tamuklo, ako di ay si Jirel Lee Katemprato. 22 edad, nagpuyo dere sa Purok Uno, Malating, Ramon Magsaysay. Sambuanga del Sur. Ang akong tubag pangandoy kay nasakitan. Kapero, ha? Nasakitan ka, pero... Pero wala ka ni undang, ni dagan siya palayo, pero imong gigukod. Kay usahay, pinakalisod nga butang mao'y pinaka gusto nato nga mangko. Mr. Gambianer! Sakto ba ang iyang tubag? Agyapo, baga malangga! Ako si... Lavi Henobla, 27 edad, taga Rangayen, Alameda, North Cotabato. Tubag nako sa tigmo, kay... Ayun tubag, baga malangga, ang... Linda may yung tubag, oy. Ay, baga palangga ito ning Lili or baga palangga. Nawa na may noon. Isog gini baga palangga sa Facebook. Hmm? Ako di ay si Joel, kanila lang. Joel Maladia Sita Sate, 23 anyos. Magsapaw gini baga palangga. Taka Dumingag, Malagad. Ha? Dumingag. Nawa gini baga palangga. Baglisod gini tagbasa. Rume Santiao, nagpuyos barangay. Buntungan, sakop sa lungsod, sa impasugong, bukid nun, akong tubag, anak, ginawa. Bester computer, sakto ba yan tubag? Test text mga pala nga, magisod test Facebook, kaya magpulipuli man. Kaya pag yun, may hapon na buklo ako, Julen Francis Suarez, nagpuyo sa Purok Melfa, Miligan, Mulabis, sa Mwanga del Sur, tubag. Panglantaw sa kaugmaon, Mr. Computer. Yapon mga pala nga, hindi ka ni Junior... ako niya si Junior Prahis, 25 edad, taga Green Hills, President. Rojas, Kinapawan, nagkakuntubag sa tingbo kay Gugma sa Osaka Martyr. Gikan usab ni Jelen Daklan, nagpuyo sa Purok Otso, Kabayugan, Lalingan, Valencia, Bukidnon. 36 edad, tubag kay basketball player champion na, Tamuglo. Gihapon. Gikan diapon ni Florelen Kadingal, gikan sa Mailag, Dabong, Valencia, Bukidnon. 31 edad, tubag ana stigmo, break na siya. Ay gapo tabuklo, ako di ay. Ito magabalaga, ako din si Christina Ponce. Taga Panabo City, San Vicente, Purok 3, aga kong edad, 51, tubag ana kay Taong. Nanokto kay Neng Hiram o kuwarta. Gihapon. Karusab ni Paseta Vledor, 74 anyos, taga Panadtaran, Purok Uno. Maramag Bukidnon, tubag problema.

0: usab ni Dennis Laure. Taga Neo Visayas, Panabo City, 24 edad. Tubag kangaro, kay naay dalang anak, lala, dala, unsa ba ni? Mr. Gambiler. Magyapon magabalangga dakwang saktong tubag. Gaykar usab ni Love Enabla, 27 edad, taga Rangayan, Alameda, North Cotabato. Tao nga gipatol na siya. Gaykar usab ni Jitril Katemprado, 22 edad, sa Purok Uno, Malana, Malating. Aramon magsaysay, okay, humanan ni magapalangga. Ah. Diba, maig hapon ni Muntamuklo, 50 akong edad, Romy Santiao. Nagpuyo sa barangay Buntunan, sakop sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Ang iyan tubag kay Ginhawa. Humanan ni Ginhawa, mga palangga. Huwag yapon niya. Huwag yapon, mga palangga. Bueno! Pag-inabuhi sa ta, mga palangga. Balik ta, mga palangga. Human sa atong pepela ka mga commercial sa Pikas Lawak, mga palangga. Standby mo niya, alas 3:34. Ang tag na sa hapon sa programang Lingaw-Lingaw sa Kapunon.
1: Kinikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butiga sa inyong lugar.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clegel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clegel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract, known for its antioxidant and anti-inflammatory properties, na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Glass block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clegel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clegel Mixed Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clegel Mixed Herbs.
3: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Lading Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Lading Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nong Lading Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
4: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clegel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Make

0: Making your skin younger looking ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Collegial papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yun tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, Nonglading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Alas tres! 39 mga kabalanga. Uniya, balik na po da. Sugda na po da ito mga kabalanga. Kaya ubay-ubay na gano'n ang nawag dere! Hello, may ngapol!
3: Hello! Ako si Dene Elite Broa, 29 years old. Ang ako, taga Marilog District, Davao City. Ang ako ang tubag, tao nga nagkasakit o cancer.
2: Mr. Computer, sa tubang iyang tubag!
4: Wah,
2: yeah, boy! Like, go, lagi standby. Hello, mga bang!
5: Hello!
2: Hello! Padayon!
5: Ayong hapon!
2: Padayon! Paman siya baka palangga na minaw. Eh, cellphone lagi tamo pa. Minaw baka palangga. Oy! Padayon kay ay, like, go, hello, mga bang! Padayon! Wag yapon! Wag ito mga palangga ay! Sa cellphone lagi mo paminaw mga palangga ay! Dari na lang tas text mga palangga kay sayang ka inyong mga tawag ay! Mabis na kasulod na! Cellphone mo paminaw ay mo paminaw sa radio mga palangga kay sa radio mo nakahook up mga tadi ha! Mo nang delay ang ato mga tingog diya mga palangga ha! Ano na ginagong balik-balik kong parang wag yung magmahay ba? Parang tamuklo ako si Judy Leto. Near 52 edad. Nagpuyo sa puro 14 gabunan kasisang Malaybalay City Bukidnon. Tubag sa tigmo pa rin tamuklo kay kambal nga anak. Gipadap ang usa kay pangit ug lakso ug itsura. Mr. Computer. Sag dumang ya dumag. Awan man dani tan aron batang kay Winston ug pangit ug itsura. Mga po ni mo na tamuklo ko si Teresita Gaveno. Nagpuyo sa puro 3 sa Mayog, Agusan del Sur. Sa isintay noy bidad, tubag stigmo o sa kataong dakong gumas babae. Bisag gipakita sa babae nga bunte siya sa lain lalaki. Gusto na hinoon lalaki nga magpakasal sila sa babae. Mr. Computer! Wag yan po. Ako si Pere John Ahon, 38 edad. Lilinggayon, Valencia City, Bukidnon, tubag anak kay sulod o suyod. Agi hapon. Esther Conciliado, 70 edad, puro 4, Alegria, San Francisco. Agusan del Sur, tubag anak ka abayo, nga nagkabayo, nga nag-away. Agi hapon. Nelson Bandulan, 48 edad, taga Abuno, Iligan City, tubag, kapika sa kinabuhi. Gika di Jumar Kumpas, 25 edad, puro 4-5, Lantapan Bukidnon, tubag, ligid sa truck. Gika ni Marcelino Liken, 44 edad, Barangay Southern, Davao, Panabo. Nagakon tubag, stigmo, tao nga nasakitan kay wala makadawat, og sweldo, gusto niyang maapsan. Ang iyang amo kay nindagan man, pero iyang gipaglaban, hantod, nakuha ang sweldo. Wagamang! Ronelen Tagalog, taga Purok 7, bagong kauswagan, tambulig, Sambuanga del Sur, tubag, buhok sa tao. Maayong hapon, tabuklo ako si Terso Balagonsa Berongoy. 55 edad, Purok 5, Kahiyagan, San Jose, Quezon, Bukidnon, tubag. Ang tubag, tao nga iyang giuwang ang nag-away, nagsumbagay nga tao. Wah, niya po! Okay, karusab ni sa Torteno Luzon Junior. 28 edad, taga Purok 6, Dinas sa Sinakaban. Misamis Occidental, tao nga nag-jogging sa Udtong Tutok. Gikanusan ni Evami Mirabellas Dasa, nagpuyo sa Purok 4. Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte, 40 edad, tubag ana. Kay nangita og signal sa cellphone para makatext o makatawag. Pag-ihapon, magkabalaga, nakuhaan sa atong tubag. Dari na po na magkabalaga sa atong mga comment. Sa itong comment section sa itong Facebook page, Bagabalanga, kay ubay-ubay, naging po na yung Bagabalanga. Ito lang yung gay nagbasa, Bagabalanga, ginitas pinakalas. May nga po ako si Jewel Maladeta. 23 akong edad. Akong tubag kay kinabuhi. Wag nga po ni, mananang kinabuhi. Kausara mga balangga ha. Kausara yun. Gikan ni, saan ni mga balangga? Rogelia Relox. 65 edad. Turok 7, New Katipunan, Mount Olive, Bayugan. Tubag stigmo, usa ka estudyante nga siya ang napili para slumba sa dagan, nakasuot og hugot nga sapatos. Nasakitan siya apan dili na niya talikdan. Nidayon siya og dagan kay gusto niya nga maapsan iyang ipaglaban hantud. Nakadaog siya sa dagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Yapon mga balangga. Diyan po na scholar mga balangga. Pinapalong. Balik lang tawag. Naputol mahinoon ay. Balik lang tawag mga balangga. Mga caller. Laing caller. Nagastan ba? Hello, may ngapon.
4: May ngapon po, tito.
2: Parayon.
4: Ako po si Melchor Sayon. 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok 3, Poblasyon, Mahayag, Sambuanga din, sir.
2: Hmm?
4: Ang akong tubag kay Taong Giuhaw.
2: Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Agya po lang, caller, nag-standby. Hello, may ngapon!
6: Hello, may ngapon! Ako si Anunciacion Hinilaso, edad 67, Purok Uno, Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag tao nga nagbasol sa iyang sala.
2: Master Computer, sa tubag, iyang tubag! May caller, nag-standby. Hello, may ngapon! Padayon! Silent baga palangga, derita baga palangga. Cellphone mo pa yun, line caller. Hello, may hapon.
7: Payong hapon.
2: Parayong.
7: Ako si Juanito Pagkasan.
2: Paspas eh.
7: Iyoraba Purok 2, Itaputan Espiril, Tagusa del Sur. Edad 63. Akong tubag Kamaturan o Kalampusan.
2: Master Computer, sakto bang yan, tubag? Like caller, nakasan ba ilo, may kapan?
8: Ako, Hildo Bukinuse, nagpuyo sa Aklaran, Tangob City. Akong edad 56. Akong tagmaanak at tinutig mo. Tinuksot mo na tao.
2: Master Computer, sakto bang yan, tubag? Wag yapo, light color. Hello, may ngapon! Hello! Wag it siya magkapalangga. Light color, hello, may ngapon!
9: Hello, mayong ngapon. Ako si Christina Albanio, taga Purok, Burawin.
2: Hmm.
9: Taga Purok, Burawin. Anton? Hello?
2: Pada, wag it. Sa cellphone lagi mo paminaw, magkapalangga, oy. Sayang kayo mga balangga ay kay magsimog hilo, sayang magkagaing oras po na ito lang palungon mga balangga sa cellphone mo. Aron magkasinabot ang mga balangga ha? Malik lang mong tawag. Ato saan basunod mga balangga si Doc L? Kaya naka-standby siya alas dugang kasayuran may kalabutan sa atong Power 10 Probio Capsule. Kung syempre ang atong Glygel Mix Herbs Food Supplement. Nga nung daghan kayo natabangan ni ini? Nga nung daghan na kayo? Abagabalatian ang nasolusyonan. Nga nag-maintain. Sa itong Power 10 Probio Capsule o Glygel Mix Herbs Food Supplement. Doc Elmeng, hamon!
10: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw ka na itong tanana. Welcome sa tuwag at tulumanon. Kiya sa pag-uman sa maayong kapaglawas. Kauman ninyo kanunay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini nga tuwag at tulumanon. Alang sa pag-isgot sa mga pipilang ka mga impormasyon nga makahatag ka na itong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Uban nga ito ang Glygel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula na ito mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa iyong lawas. Kung gusto ka magpamaligon kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals o balansi ang nutrients sa iyong lawas, unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Probio Capsule. Samtang ang Glygel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa ato ang atay, sa ato ang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa itong lawas, ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel mo'y muhatag ug kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga impeksyon magkapawartan. Kini nga impeksyon, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining impeksyon. Pero ato siya palapdan magkapawartan. Kay kining impeksyon magkapawartan, depende ni siya. Nagpasabot nga aduna na'y makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, magkaha, fungi, or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo magkapawartan ng atuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammasyon nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini magkapawartan, kung ang impeksyon is kanunay nga mahitabo sa atuang lawas, kay kalugayan magkapawartan makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang o niya dunay mga implimasyon sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana magkapawartan isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan o mga dautan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue o uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection. Sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na na siya magkapawartan. Pero once nga magdugay na, doon na problema itong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis bakaha, or di bakaha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang nga tinae. No na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang nga lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito, unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kay atong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o kontrol ang tuang nga lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang nga gikaingon. Manahinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang nga lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon natay impeksyon. Muna nga ang atuang supplement nga Power 10 Probiotic Capsule o ang atuang clay gel mixed herbs food supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuhang lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga dautan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probiotic Capsule aduna sa alkaline effect nga kung ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probiotic Capsule, unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi o maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga dautan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imuhang lawas. Unya dungagan pa sa tuang nga clay gel mixed herbs food supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang kamakapatay magkapawartan sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya black garlic magkapawartan, doon na siya antibacterial effect o antivirus sa nga mupatay siya. Unya, doon na po siya anti-fungal magkapawartan ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag magkapawartan, traditional lang nagigamit pa sa karaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naa diha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magkapawartan kay do naman po siya antifungal ug antibacterial properties especially diha sa tuang nga kidney kung do natay gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe nakaayo ang mga gipang dialysis kalon magapawartan. Ang alingatong number one ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney alon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Dingana kanindot kung magpowartan probio capsule food supplement ta kanunay ug magglagel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magapawartan alon sa ni ana. Duna poy mo balik pud nimo ang kayuhan kay ang once nga ang lawas magapawartan imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mobalik pud ni ana magapawartan is positive pud. Mo nga ato agyong atimanong ato ang lawas pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilawang bahandi sa tanan. Atong ambingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Glagel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Alas 3.55 pagkabalanga o dia paspasan! Pero sa oras pagkabalanga, like, call, or like, stand by. Hello, may ngapon!
11: Hello, may ngapon! Buhay na nilay ko ni 25 ang edad. Noon one, abuno, iligang city, akong tubag. Kadulag bilyay.
2: Mr. Computer! Sa tuba, ang iyang tubag nga nagdula. Bilyard, Mr. Computer! Maghihapon mga palangga. Ay, caller na gustan ba? Hello, may ngapan! Padayon!
12: Ako si Junior Casilio, taga Tangub City, 38 of age, akong tubag, hangtod kaya nga matalikdan.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ay, color na gustan ba? Hello, may ngapon!
13: Ngayon ngapon!
2: Pas, pas, eh!
13: Ako na si Francisco Sulay Junior, napunyo ko sa Suwari, Ingenikiti, akong edad, 70. Akong tubag si Muntig mo, tamuklo kay Kabaw nga nakabuyo si MPC.
2: Mr. Computer, sakto ba ang yadubag? Yapon, hello, may hapon!
14: Hello, may hapon!
2: Palayon!
14: Ako si Lorena Salo, 38 akong edad, sa Barangay Lubimin, sa Dapawan City, akong tubag, nagluwas sa sunog.
2: Mr. Computer, sakto ba ang yadubag? May color na standby, hello, may hapon!
15: Hello, may nga po, Jade Casilio, Dagadagod City, 32 of AIDS, ang akong tubag, tigmo.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Huwag yapon, baga balangga. Dara na po tas text. Ubay, lagi po na mga text, baga balangga ay. Ako si Bernardino Tolentino Aurora, Sambaga del Sur, 37 edad. Tubag, anak, kay Kauna. Yabon, Dominador, Reka, 63 edad, nagpuyo Esperanza Agusan del Sur, tubag, bayan eh. Dekande Rosemary Ogtuhan, 24 edad, nagakisanday Maramag Bukid ng tubag, nasipaan sa Red Horse. Kuyawan, matali ang tubag eh. Tamuglo, may gabon, ako si Mercedita Kidet, 51 edad, Isidro Tubod, Surigao del Norte. Tubaga na Daigon ang lube. Daigon ang lube. Aron buko ni karga ko prason aron ibaligya piso na. Wagi hapon. Renato Bulot na Bulotano. 53 edad Bunawan Davao City tubaga na Damgo sa una-una. Lorena Salot taga Barangay Lovimen Kinabawan City tubag nagluwas sa sunog. Wede Fredo, Susi, 76 edad, Tungaw, Butuan City, ang akong tubag, nagdula og soccer. Narciso Saniel, 35 edad, nagpuyo, San Pedro, Prosperidad, Agusan del Norte. Ay, naman, hugaw, magkapalangga. Wag ini, magkapalangga, ha? Wala naman kayo uras, eh, magkapalangga. Oy, pasensya na yung kayo ninyo. Sa kasantangan, wag yun nakatubag. Pati naghanap pa mga palangga. Sige lang, ako paning liliod, magkapalangga. Leon, nako ni. Ang inyo mga tubag dre, daba kay sakto, pero muna lang, muramang ni Aksyo, maglayo ay. Ning lagyo, naon tayo miduol. Aksyong yung layo. Why nakatubag sa atong tigmo? Nasakitan pero di nimo kayang taligdan, nidagan. Pero gusto nimong maabsan hangtod kanus ani mo siyang ipaglaban unsa man. Size intay size male 200 ka pesos karong adlaw. Why nakatubag mga palangga? Salamat sa pagamina, imo kalimot ha sa atong mga produkto. Power 10 probiotic capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 probiotic capsule kanunay. Clagel mix herbs food supplement dangpanan sa nagbalatian. Atong nga Clagel coffee mix with malunggay and chia seeds, Jassy vitamin C, nong lading essential oil, nong lading turmeric balm, nong lading relaxing oil, Viscomac eye drops, alas sa tinaog hayaga pa nanaw, Growmate multivitamin syrup for kids, Clagel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap ang atong sabon, og Clagel brightening lotion. Aga ato siyempre atong curry perfume. Pinakamot nga perfume, gusto ka mulungtay 24 oras ang kamot. Kabisag na slabunon, degil basta-basta mawa, magamalangga. Curry perfume, palangga gamita. Ang tanang produkto ni Nung Lading, mapalit sa tanang butika, mga pharmacy, Clagel store o Nung Lading radio station. Uy, puwagoy, nalimtang yun, magamalangga ay, limapas na na. Naglingkod daw siya magamalangga, iyan tubag daw siyang tigmo. Pagadian, naginuktok. Uy, kapis ako to, gisaaran. Mirna Kabihi, nagpuyo San Antonio, Tubo, Tukuran, sa mga dalsor, 53 edad, Kaalam o Kibalo. Wag yapon mga palangga ning Kaalam o Kibalo. Siguro ay, wag yapon mga palangga. Ito na, di panaktik, naghinuktok na yung mga palangga. Ganina rin yung sigtawag, ito, pasensya naging kayo. So, malintan mga mga palangga. Sige lang. Ha? Salamat siya, pagkaminaw! Maayong mahapon kayong tanan. Niya ato rin liliyo mga balangga basig naragi na katubag ani oh, pero warag layo magkalayo mahino gay ay salamat sa pagkain na bang hapon kada tong tala pag balangga mag
16: ako si Herilyn Chabadlab taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuwa kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba kanarang Power 10 may gisigihan ako inom
17: karon okay na imong paminaw ma
16: oo nang lading dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya goiter maor po na iyang gimintin ron hinggamay naghinay-hinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
18: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
19: Ako, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clagel Coffee Mate, sa termino pag na ko kainom, tungod kayo nakabati ko sa pagdrama ninyo. Pagkaugma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy ng laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
18: Clagel Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clagel Coffee Mix.
20: Wow. Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon.
21: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.

ato ang mga kaigsunan na kanunay ng subaybay sa programa. Ano yung tanan? Mayog yung hapon. Ang ako lamang, akong gikaingon na, na ang kamatuoran na kaigsunan dili ginimakitan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Gani ana magkaisona ng atong programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o panglantaw.

0: Iningon gud nga isog daw kayo ko. Isog daw kung tingog-tingog, rumang isog. Ana may egsonan, gituyo na ito sa programa, apan lumok kay kasing-kasing. O nang, ang mayong hapon, mga seryosong tigpaminaw. Labi nang doon namang yung mga avid listeners na ito nga nagtanaw sa itong live sa itong sibiyahan. Pag-iingon mo nga, nung wak man ko nag-live, advice pod. Huwag ako apod nga di pod mag-live. Apad live, ang tingog. Tibuog yung nasod, kaigsunan. Labi na sa mga kaigsunan, kaigsunan nato diri sa Mindanao o sa Tibuok Kapupodan. Ining inyong tulumanon, kaigsunan, di ng inyong tingog. O ginay bida. Og ang kamaturan maoy taming. Sa ito ang programa nga Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawan o panglantaw. Inigya po ninyo magkauban George Leones Caigas Jr. Ining adlaw Lunes, September 21. Insakto gyud, alas 4 kita magsugod, mahumanta alas 5 sapon kay sunan. Salang gyud ka oras ato karon tulumano na programa, at least makita nimo nga doon na po'y dako kayo taga madawat ng mga kasayuran, impormasyon, mga katikaran, mga kaigsunan sa ato ang sunod o gawa sa atong nasod. O nandungan ka ron sa naghandom, mga kaigsunan, karong adlawa, patod lagi sa kong gigaingon na nandungan ka nga naghandom ang tibok nasod. Sa giingon na ito nga 54, katuig na ang milabay sukad ideklara ang marsyalo sa Pilipinas. Apan karong hapon, karong adlawa, ang kadalanan karon sa Manila, Cebu, o abisan pa din sa tuwa sa Silingan, Davao, wala mapuno sa Kamingaw kundili sa Saba nga ang mga singgit sa pag-alsa o protesta. O na, dili na lang kini mahitungod sa kasaysayan, kaisunan, ang mga realista biya. Karon, gikan sa mga mamumuo, mga batanong, mga estudyante, antod na sa mga kabos sa dakbayan, nagdala kini og bugat nga mga mulo sa kasamtangan. Ang mga natapas karon nga komento sa mga sulat, ang bilyong-bilyong pondo sa flood control na nalunod na sa korupsyon samtang ang mga kabos gilupigan. Labi ng gilunopan. Og ang hawanan alang kana sa tulubagon sa itong mga leader. Anang samtang ang Malacanang karon nagpatuman karon og lockdown. Kakaigsunan, nagpatuman og lockdown ang Malacanang apan nanawagan og maximum tolerance. Kung saman ang ato karon punto di vista. Unsa man ang opinion sa publiko. Taliwala nining nagkagrabi nga crisis sa ekonomiya o politika. O na magkaisunan, karong adlaw, gihandom gyud sa tibuok nasod ang ika-54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa Marsyalo. Din ang sunod-sunod nga mga kilos protesta nga gipahigayon sa nagkanlae mga progresibong grupo sa tibuok Pilipinas. Wala nga bisan ko nung gipahamtang na kini sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Natong September 21, 1972, ang panawagan nga never again, never forget. O nga nagpabiling Japon, buhi taliwala sa mga demonstrasyon. So, Uyaw, mag-exona, no? Uyaw, pag-introduction ba, no? O na, mga karon ato karon hatagan o pagtagan, mag-exonan. Ato kining lakbitan yun ang mga detalye sa protesta. Isuga ba? Ayang mag-exonan, central nga panawagan ang mga realista biya karon nga gilangkoban sa mga mamumuo, mag-uoma o mga batanong nagprotesta karon. Kundinahon yun ang pagbalik sa mga kasaysayan, paglapas sa katungod sa tao. O ang kawala kunoy kaangayan, o nang gilambigit usab nila karon ang marsyalo sa kasamtangan administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Pinagi ka na sa pagpasiugda sa isyo sa ubos, nasuhulan, kakabus, o korupsyon. O na mga isonan, bahain man ang protesta karon sa Manila. O na gilusad karon sa alyansa sama sa bagong alyansang makabayan o kanang kilusan na Mayo 1 ang dako kayo nga marcha gikan gyud sa liwasang Bonifacio panyon gyud sa Mindiola. Agito sab sa mga demonstrador ang tulubagon gyud sa gobyerno bahin lagi sa anomalya sa mga flood control project. O na, sa karon dito lugar ra, murag suspendido ang klase. Pero wala mag-holiday. Wala may declaration ng holiday ang kaisunan, kundi suspendido lang tungod lagi sa gipaabot na dako kayong pundok sa mga tao o kahuot sa trapiko. O nagdeklara ang lokal nga kagamhanan sa Manila o suspensyon sa on-site ng mga klase sa tanagyong publiko o pribadong tunghaan. Pero dili, holiday. Ano na mga isunan, lihok karon sa Mindanao o Visayas. Gani karon mahisigutan na to ang Davao City. Nagtapok na ang mga batan-on o lokal mga advocates sa Freedom Park sa Ruas Avenue. Samtang Cebu City po, nagsuot po itom ka mga sinina ang mga militante dapit sa Puente Usminya Circle. Ano lang isugid ang nila kung ng mga panawagan alang kinis agrarian reform o libreng edukasyon. Ano mga isunan, kini mga protesta, kining mga protesta mga isunan, nagpakita nga bisan kapin tunga sa siglo na ang milabay. Sukat ko na gideklara karon sa Marcelo. Dako gihapon ko ang impluensya sa mga kasaysayan sa politikanong diskurso o aktivismo sa mga Pilipino. Ana, ang ato lamang pangutan na unsa ang reaksyon o sitwasyon karon sa siguridad karon mga adlaw. Tungod lagi sa kadako karon sa ALSA, nagpatuman og mga bukat karon nga lakang ang kagamhanan. O nang nag-lockdown ang Malacañang gisirad-an. Gideklara sa Presidential Communication Office ang pagsarado o lockdown sa mga agianan pasulod sa Malacañang. Isip standard nga security protocol tungod lagi nga libuan ka mga realista nga nag-marcha gikan gyud sa liwasang Bonifacio paingon gyud sa Mindiola. Gani, matod pa sa maong kahitabo o report, higpit nga deployment sa mga pulis. Kapin gani, 15,700 ka mga pulis ang gipakatap karon sa National Capital Region Police Office. Aron lagi bantayan ang mga dapit sa protesta, lakip na ang mga dapit dool gyud sa US Embassy. Kay nang kag 15,700 ka mga pulis. O na nagsarado karon ang dalan sa Manila. Sayo pa lang ipangsarado na sa Manila Police District ang Mindiola, Iwasang Bonifacio ug Ayala Bridge mga kaisunan aron laging mapangandaman ang mga pagkanangyengo na ito nga pagbuhagay sa mga tao. Kahit ito na ito, nakalabay mo balik ang public opinion at ang point of view, human lamang ni inimpipila ka mga painomdom.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjima kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa Buton Ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindima. Pastor, salamat yung Pastor sa alas.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaiksonan. Padayon ta sa to ang ikaduang hugna sa to nga programa nga public opinion and point of view mga kaiksonan. Og sa dili pa natin padayon, ang ato karon di ang impeachment trial. Ika-27 na karong adlawa. Nagsugod sila ganina, alas 10 na human, alas 2:50 sa hapon. Ugma, kung natay time, ato ka ng panubayon, ang ilaha karong nahitabo nga impeachment trial. O gani, karong 23, ang ato karong halang doon nga mayor sa Davao City. Usa sa mga gi-invite, gi-supinahan, aron mamahimo ko ng hostile witness sa Senado. Karong 23. Dungan po sa ilha karon nga botasyon sa mga senador kung unsa na may dagan karon sa ilang voting sa impeachment trial sa 24 ka mga senador. Ani ato po ning panubayon karon mag-isuna ng ato karon ikonomikanhong kahimtang sa nasod. Di nagalisod naman ta sa atong ekonomiya. Ato karon nga nag laid na karon sa pagtubo sa inflation, mga palaliton, labi na karon ang fuel na nagtubo. Ato na nga panubayon onya sa ikado ay last na tong portion mga eksonan. Wala kita karon ang atong naisgutan karon ang Marcelo. Dili magyumalimtan sa taong bayan. Sa mga katauhan, labi na kato mga historyal, mga historina, agad itong makasaysayan ng mga tao sa kanhing panahon, gikan sa 1970s, nga naigugod sa kalisod panahon sa Marcelo, o nang di nila makalimtan karon ika-54 na ang anibersaryo. Marga na, ang mulo na lang, ang mulo sa katauhan kay Sunan, ato ning hatagan o pagtagad ang mga nakunang mulo sa katauhang kabos. Taliwala sa mga gipahigayon nga demonstrasyon karong adlawa anibersary ika-54 ang nakunang mulo.

Al Dynasty, ato naman ang pasibaw at itong pipila ka mga simana, mga kaigsonan, wala po ng pabuton, kay Kananaa Manggod, dinalian magyud na nga isadmit na gid sa Senado kay aron mahibawan sa COMELEC kung kinsa man tong nanagad nga mga nanakita sa mga kabos nga samtang nag

Nawas ko no sa pagprotesta sa bato ko no sa mga pamilyang Marcos na nawagan po sila sa pagbasura sa political dynasties. O pagwagtang ko no sa mga confidential fans, mao ka na ron ang mulo sa mga nagprotesta sa ika-54 na anibersaryo sa Marcialo. Yan itong September 21, 1972. Sumong ka ito sila makaigsunan ang mga realista. O ito sila ang nagprotesta. O ito ilang demand sa atong nasod Pilipinas. Yan ito manang itanaw. Namay nangutan ng unsa man ang klaseng grupo ha. Grupo ba na sa mga nagsuporta sa Vice Presidente Sara Duterte? Matod pa sa mga kaaliado, mga supporters, wala na sila'y labot. Walay bisan usa kuno nga mga supporters ni appeal sa protesta karong adlaw. Kay gani, matod pa sa mga protesta nagprotesta o mga realista. Apilo nila si Bongbong Marcos og resign. Apilaw nila si Vice Presidente og resign. Mahinungdan nga walay mga supporters nga ni appeal sa pag-rally realista.

gamay ang ato karon mga lokal nga level. Gikan gihapon nas national ang kinatibuk-an atong saysayon. Labi na karon ang Region 11. Para makabantay po tayo kung saan may ato karon nga nahitabo. Ha? O ang kahimtang karon sa plitihan karon mga panahon na. Una, insaktong presyo gisalana sa Davao Region as of mid-September 26 mga kaigsunan. Sa wala pa nato ni Masairan, labi na ugma, 22 man ugma, no? Nawala pa ang dakong oil hike ug mga lawa September 22, ang Department of Energy, Mindanao, Field Office Magigsunan ug Sunstar Davao nagpagawas kini kasamtangan nga retail prices sa rehiyon. Ang premium gasoline adunay 73 pesos hantod na muabot nag 108 pesos. 108 pesos og 95 centavos matag litro ang average sa Davao City. Sa mong IT ani mo gasto nagi 108 ka litro. At Davao City karon aduna na 78.90 makaigsoonan. Ngadto na sa 108.90 na ang litro. Ang regular

4-15 matag litro average na sa Davao City. And diesel plus 89.30 hantod nas 99.00 matag litro average po sa Davao City. Ang kerosene 104 104.90 hantod sa 121.85 matag litro average na sa Davao City. 112 na o 15 centavos. O na mga isonan, ato karong nakita ang presyo sa fuel karong mga panahon na. Karong pa lang ha, wala bot ugma. Ha, ugma 22, makita na gini mga isonan, kaya karong ma-increase, ugma mahibawan. Inumduman na ito mga isonan, ang presyo karon. Labi na karoon ang Davao del Norte, Carmen, Panabo o Tagong. Kasagaran, mas dool yun sa presyo sa Tagong, Panabo, Carmen, usahay magkalahi-lahi o pipila ka mga sintimos. Nato na sa piso kumpara karoon sa Davao City. Ah, siyempre, ang Davao City biya, highly urbanized city man na. Ato na po ng panubayo na ang mga line-line mga kategorya. Classification sa atong lugar, historiahan ito na. O say, magkalahi kining pipila ka mga sintimos ngadto sa piso kumpara ka sa Davao City, mahal yun ito. Transport, logistic, o mga adlaw mga isunan, badungagan pa kini, o 4-8, hanto na sa 11 ang litro. Limang kag-otso, hantos 11 ang litro. At haloyam kay Zonan. O na karon, ang ato karon nga palabas. Ong na nga di punta mabasol mga Zonan nga ang mga protesta karon. Na dito yun, pila kalibo. Basta-basta. Teka na lang 8 piso, pero tinakuha na yung ganito po sa gasolina. Anto na sa 11 piso, sa'yo na ang gana. Gikas 4. Tubil bitaw ko ganina. 82 na. Na. Karon, Davao City karon, mahal man na dia. Ay, kuan man na. Highly urbanized city man. Nakuha na dia. O na, nga tungod sa mga nagpadayon Japon na pagsaka karos presyo sa lana, misa kausap ang presyo sa mga pangunang palaliton.

0: mga prime commodities, mga kaigsoonan. Sa tibuok nasod, lakip na ang Panabo, Carmen, Tagum, basta di Region 11. Bilang Davao City. Ani nga to kanon nalakbitan ang Region 11, apil na including ng City, Panabo, Carmen, Tagum, basta abot og Region 11. Parin dami na ito nila ba'y mubalik ang public opinion o kapwit o view, human lamang nini.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
4: Power 10
3: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
4: Power 10.
3: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotukola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memorya ug mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Suri, Gautil Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ako si Silesina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Sir Jodel Norte. Kaning bilabila nga cafe, mga tuig na kuani nag gamit kay ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas o nga mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo. Basta kay kada buntag makainom yun ko ani. Salamat kayo sa bila-bila coffee.
5: Patasa na gayod pag-inom ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian.
7: mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
0: Okay, mag-aisonan. 45 minutos na nakalabay sa alas 4. Anita sa palayon ta sa toa karon nga gamay na lang minuto sa toang tulumanon o programa. Public opinion and point of view, mag-aisonan. Dani, ato namang nahibawaan ang presyo karon sa fuel. Yan, iabot na yung mga 108, no? 108 na sa sunod nga mga adlaw. Basik ugma, 22, no? September, mudako na ang sunod na. So, simana, lugay ang regyos. Magani ang size tax na to, unta. Na kuhaan, unta. O di pag yun. Sa lain nga bahin, ato pong hatagan o pagtagan. Tungod lagi sa nagpadayon gyapon ang pagsaka sa presyo sa lana, isaka po biya karon ang presyo po sa mga pangunang paliton kay sunan, ang basic necessities na prime commodities nato sa tibuok nasod. Siyempre, maipiktuhan yun ato ang region, sakop niya ang ato karon diri, Tagum, Panabo, Carmen, Santo Tomas, mga iho Florindo, Duhali, mana. Sa Island Garden City of Samal, o diin man nga sakop sa itong probinsya sa Region 11, grabe ang pagmahal. Apan din lang una sa itong region, labi ng Davao del Norte at Quezonan, o kini ang kasamtangan mo doon dagan kung sa presyo sa merkado, o ang mga aksyon ka doon, naghihimok ka doon sa gobyerno, matod pa ang presyo karon sa mga pangunang palaliton sa Region 11, ang average na, subay ka na sa labing nga bagko karong monitoring sa Department of Trade and Industry ng Kaisunan, ang gingon itong Department of Agriculture nga sa Davao Region, maukini ang mga dagan karon sa presyo, mga kumun ng mga palaliton. Sa bugas, ang local wild milk, 48 hantod na sa 54 matag kilo. Ang premium imported 56 hantod na sa 65 matag kilo. Ang suda o karne, meat and fish, karne sa baboy, pork limpo, 340 hantod na maabot ang 380 matag kilo. O niya karon, ang karne, manok, whole chicken, matod pa, maabot ng 180, hantod, maabot ng 210 matag kilo. Ang isda, bangos, tilapia, 160 ang kilo, hantod sa 220 ang kilo. Dipindi po sa kinakon, limang ka. Ang itlog, imiske 3, 4, 5, city, 9 na, 50 ang buok. O karon, depende pag size yun. Medium ba? Hantod ka na sa extra large? Mga utanon, mga vegetable mga isunan, nakasinati po nung gamay yun ng pagsaka. Tungon lagi sa bayad sa transportation, gikas bukid. Gikan sa mga umahan, sa mga maragusan, bukid nun, uban pa. Saka na mga ahos, garlic o mga bumbay, mga onion ba? 140 kilo, hantod na 180. Kaya mga canned goods, mga gatas, mga noodles, nagsaka, nagpiso, hantos, 3 pisos, matagga, para. Isang noodles na, isaka nag 3 pisos, ikas piso, hantos, 3 pisos, ang noodles. Karon, gitugot karon suggested retail price adjustment agikan sa Department of Trade and Industry na ila karong monitoron karon unsa may action sa tinuod gyud, ingog monitoron unsa may action sa gobyerno. Kani ang pagsaka karon sa presyo. Una nga wala gi rason ang taong katawhan, mulo katawhan, mulan rakas gina dito sa tuang kaulohan. Manandigin mo palag nga to ang halangdon ng presidente sa nasyon sa Pilipinas. Kaya mulo mo na ng Senado, sabi na sa mga local level, mulo gya po na, kanya man ang puyo. Kaganina ang haisgutan na tong Region 11 unsa may aksyon karon sa rehiyon, sa probinsya. Alam, magsalig punta sa kaulohan. Na naman tayo probinsya. Mayroon tao ka na ang independent component city ta. Nabisan pa siguro. Isa pa karon component city man ta. So, liable gina nga itong gobyerno karon sa component city. Ngitag pa maagi. Labi na karon ng highly urbanized city karon, ang Davao City, dako man, amot lang. O na nga, mulo gyud sa tao. Isa pag-asa. Aro lagi nga masiguro gyud ta nga wala kunoy mapahimus na nung mga negosyante nga mo patuman ka na sa overpricing. Lapas, nagkikitagal karon sa SRP. Naman tayo kadiwa karon sa ato ang rehiyon. May sigut mong utang rehiyon man god. Pero ang pangutan, asa napit? Kapila kaadlaw. Mao na. Ipalapad karon sa Department of Agriculture ang mga pag-abli karon sa Kaniwa Center. Sa Davao Region, ang pangutana asa napit? Kapila kaadlaw. Dini, direkta ko nang ginabaligya ko sa mga mag-uuma ang ila ko ng mga produkto rito, bugas, utanon, uguban pa, mga prutas. Nga wala ko na middleman, hinungdan ko doon nga mas barato. O ka na. Nga katupang mga anti-hoarding. O nga, dapat di lang ginatanahon po. Kaya natago po na niya. Napay mga kwandiya dapat, monitoron gina sa Department of Agriculture. Nagpurma naman sila, nagmonitor naman sila. Doon na may monitoring team na sa mga kamerkaduhan. Ano lagi, masiguro yun nga husto ba ang timbangan, unsa ba diha? Dili bataguan, hoarding, ang mga supply, mga pagkaon, naroon lagi nga mapugos yun lagi ang mas na kayo, magpasaka yun ba? Ano yung mga kaigsunan, lisod yun. Mabili ni atuan ng hatagan o pagtagad, unatay time, sundo mga adlaw, humanani, Merkulis, atong tanaw ng classification sa atuang lugar, nasod. Kaya may bawaan man ito ang klasifikasyon gani, ang uban pa mga katoliko, uban gani yung mga politiko, maghibawaan ang klasifikasyon. Hindi ato ada rin component city, ang component city ana sa ito amang region. Ang ICC, kitawag ICC, independent component city, lahi po na po. Lahi po ng highly urbanized city po. Pinakadako biya, 33 biya ka. Highly urbanized city sa nasod sa Pilipinas. Ang ato adari, unom lang ka mga HUC ang highly urbanized city dito sa ato sa nasod sa Pilipinas. O niya, ang mga component city naghanman 111 yan, naghanom rabar sila nga mahimo ko ng independente. Mao na ito ang saron classification karon kay guwapo sa mga isonan. Aron magkabalo po ta kung sa benepisyo nga tumadawat. Kaya sige lang matagyaw-yaw po lang. Ilabi nagbahal ang palaliton. May kasagaran na magyod. Ihatag magyod sa kanang highly urbanized city magyod. Kinangla magyod na nga. Libre ng eskwela. Todo-todo ang ayuda. Ay siyempre, mahog nang gunag independente po. Para po nag independent component city po. Kaya dilip na ta ilahan ang buhis, akop-akop ng ilan sariling buhis. Ang national tax allotment nila, ilahan na, nilima to sa kaunuhan. Ilipariyaan ng component city under matas probinsya. Naman tayo gobernador. Wala, nag-resort ang local level. Labi na kung saan hitabok karoon sa itong kalisod, sa kahintang sa nasod. Muna, ito na sa isa yan. Maay kita mag-isunang classify. Ana ang matuod na kusog sa usa ka nasod kay sunan wala gyud diha sa gahom sa pipila. Pagdili ana gyud diha sa kamatuoran nga gihuptan gyud sa tanan di nang inyong tingog mao gini maghari. Aw ganina ang public opinion ug ang point of view kay sunan. Ang tingog sa katawan o panglantaw, gidala gid kaninyo sa pagkalayon sa ato mga pinangga o minahal ng mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon biya na, nindot yung glass o aluminum works sa inyong mga balay pisina. Ang inyong tanahon yun, kung gusto mo magpataod o mga salamin sa unsang klase, sa unsang gusto ninyo, mga orderon, nanalito sa Kagapi Glass and Aluminum Services. Ang ipanagihan ni si Roderick Kagapi na matawagan sa mga 0921-478-0047 Kagapi Glass and Aluminum Services. Gabi na usap ang barato di kalidad po ng audio setup kay Sunan na dito sa tong syudad sa Panabo, sikat na kayo karon ang GMG Audio Installation Services na kompleto sila diha, gikan gyud sa produkto, hantod gyud serbisyo para sa inyo ha, gikan sa sakyanan, hantod sa balay. Na barato kay sila ang mga produkto ha, pulido gyud, nindot yun, barato pa. So, Tosondra unit para na sa nindot nga dashboard kay Sunan. Napon sila speakers and amplifiers para sa kusog at tingog. Pinaw ang tingog. Na sila category 7 amplifiers, high quality performance kay Sunan. Napon na sound accessories, kompleto po na sila dyan. Wire and connectors. Na sila baligya ng mga mixers, gagmay dagko para sa mga saktong timbre sa tingog kay Sunan. Nasa sila makitaan. O kwan po yun, kananaan mo servisyo pa siya na sila gitanyag karong mga car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok na napagay sila house audio installation and setup para sa nindot nga sounds na makita nyo na doora na sa Mirinol at bangla na sa Jubas Vitesis Magaysonan. Doon lang sa Mirinol at bang anak at bangla sa Jubas Vitesis. Ang GMG Audio Installation Services. Kagi panagihan ni Sir G. Pritohoy na matawagan sa numero 0920-318-0809 Magaysonan. GMG Audio Installation Services Magaysonan. Labi na, gusto ba ninyo yun nga mas mudagan pagin inyong customer o mailan pagin inyong negosyo? Bisang asa nga lugar, basta sakops Davao del Norte. Bisang asa, basta madungog lagi na nga itong sibihanan. Kaya nagtanyag ni karon ang sibihanan 96.1 Internet Radio o 90.9 Magaysonan nga mga baratong radio advertising package. Kaya nagtabong sa inyo negosyo yun, mailan po ninyo negosyo ba pinagis kanginan. Kaya doon na magunan sila yung mga bronze package, silver package o gold package Magaysonan. O niya matag package beninino, dako kayong chance ang gihatag sa sibihanan. Kaya doon na sila dako kayong spots kada adlaw kay Sunan. Kanang ilang ipahibalo ba ang imo negosyo? Kaya doon na po na sa bonus package. Kaya doon na po sila more bonus pag yun. Pa-time check. Plus sa Tour de Sunday pag yun, airtime kay Sunan. Ay paglangan, bisitahin ang sibihanan. Para na ibawan ang imuha. Bisag gagmay o dagkong negosyo ninyo kung gusto ninyo nga kana na mailhan yun ba? Ari mo din eh. Nagkimbayaon mo sa itong mga personahay sa maong sibihan. O na magay Sunan, sa pagtiklop sa itong panid sa mga balita, karong adlawa, usag ini kadako kayong hagit ang gibilin ka na to, ang pagsusis kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot. Huwag ang pagpadayon yun sa ato ang pagpakabana, bisan pa nga lisod ang atong panahon karon. O na itong hinumduman kay Sunan, ang usag ka likon nga nasod, dili gina ito masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahong sa mga leader. O dili, masukod kini makaisunan sa tiunay nga paghigugma sa katawan ngadtugod sa iyang isig kataon kay Sunan. Kina inyong tingog, kina inyong baruganan, kina ang public opinion ug ang point of view kay Sunan. O diyan natapos ang usag ka oras na itong pagpanakuban sa ngalan sa Kinitibukang Puwersa sa 96.1 at Penetrio 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Eugene Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bardi ng IT personnel, o kiniubos sa igala sa kayunan, George Leones Caigas Jr. Mingon, diha sa kamatora ng impormasyon gahom, apan, ang saktong opinion o ang panglantaw, mong kinimagdala ka na ito sa hustong galan kay Sunan. Aunang, mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao. and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga, nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kaayong dugo, kaayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
10: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
9: Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
10: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
9: Bigimak, Pastor. Ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
10: Yes.
9: Umbag akong itong, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Bigimak yung, Pastor.
10: Mao ba?
9: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
10: Okay.
9: Anto, nabuto siya, Pastor.
10: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
9: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong irasyahan ng Ginoo.
10: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
9: Oh, God bless you, Pastor.
10: Okay, salamat din kayo.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimot Batang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
13: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

Okay, so hawak mo ang bitong oras mga kaibigan. Alas 5 at 13 na. Isa mga namino ko na once again mayong mayong hapon sa tanay. Okay, so musta man ninyo ang kahaponoy? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Lunes mga pangga. Okay, pizza 21 bulan sa September. So, dali ng panahon. Okay, samantanan mga naminaw karon mga pangga. So, once again, no, madayaw na hapon. O welcome na po doon dali sa tuwang matag-hapon na programa. Okay, dali lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo. Ang 96.1 and Infinite Radio, of course, bago dali sa 90.9 Light FM. And also, dali po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Oy, sa mga naminaw ka rin, no, once again, mayong hapon. Sumusta man ninyo ang kapoy noon? Okay, bisan pa na medyo nihilak ang ulan, ha? Pero ting kusuga sa ulan, no? Pasalamat ko nga wala ko na-absan sa ulan. Kay kung na-absan ko, rigid ka duty si Tekla, no? Pasalamat ang mga panggan, no? Kay safety time, okay ang panahon. Okay, pag-abot ako dere sa studio, no, mga ni bundak ang ulan, no, mo nang gipa duty jud ko. Kay kamalo ko ang tanan karon, naminaw. Okay, na miss niyo ako no sa pila ka adlaw nga wala ko yung dadugog sa ere. So yana gyud ang mga pagka no, basta public servant ka. Kay last time tong Biyernes, no, wala ko yung nadadungog sa ere. Okay, nagpahitabo mi na pahigayon mi sa mo ang session, no. Okay, sa diano sa Barangay Tuganay. So, atong pasalamatan dahil ang mga taga-Tuganay. Okay, one of the diehard na itong mga tigpaminaw, nagpaminaw, yun din sila. Salamat, no, taga-Tuganay Carmen. Okay, labi rin sa mga kaubanan diyan sa konseho, atong mga sanggon, atong mga kaubanan diyan, no, especially na daw kang itong mabdikor itong kapitan. And of course, sa itong mga kagawar, utanan itong mga pangsyonaris. And mayong hapon day, no, mayong pagnanog-nanog sa tanan, no, mga naminaw karon na diha sa itong mga tigpaminaw diha sa Tagum City, Santo Tomas, Samal, and of course, no, diha, no, sa Mungkayo, Nabontoran, and Panabo. Okay, speaking Panabo, maraming salamat day sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw sa mga nagkadayang kabarangayan. Uy, sakop sa Panabo. Thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, no, especially das to mga naminaw, no, diha sa Santo Tomas and also diha sa Carmen, no? Salamat di ay. And also sa mga naminaw po karon mga kaibigan, no, once again sa mga tigpaminaw, no, diha sa Mawab and Montevista and Mungkayo, no, og strandar tanan mga naminaw karon na taga Kibawi, Bukidnon. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, before the month to sunahan, i-acknowledge muna natutumbutan na itong Big Boss. Once again, salamat din ako, Attorney Yusis Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, no, sa tuwang technical, Juventus Pagaslawak ni Sir Kevin. O sa itong mga kabanan. O sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw sa mayang hapon, no, sa tanay. Okay, and also, no, sa mga... Okay, sa itong mga kaigan natin, no, sa mga nag-join sa itong Facebook Live. Okay, paano lang po, paki-share ka po sa itong page, no, again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. And dyan po, makikita nyo ako. Okay, walang nag-iitan niya, naka-color green po yung kasuotan natin. Okay, no, salamat dai, no, sa mga drivers, no, sa itong mga naminaw karon. Salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong panag-Uber, no, sa dalawang oras. Kabalo ko ang uban karon, no, grabe, lagubo ang ilang mga speaker. Kaya, para makagiling po, no, anag yun nanoganan sila mga disco nga mga music. Oh, yeah. Okay, ito, hindi sa taka ng magpaano ka ng magpadala sa mga emotion, no, nga maminaw, tag mga love song, no? Kung ano, no, after sa akong programa, abangan ninyo, no, ang programa sa Night Express. Okay, mamaya yan, after sa akong programa, no, nadya ang mga music ninyo nga, katong mga pampatulog na mga music, di ba? Okay, sa mga naminaw ko, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong tiksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, kung naman yung mga request, no, more of this ka po tayo, TikTok, no, mga Zumba, bawal mo na yung mga love song kung naman yung mga request.
Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 5.18 na. Okay, mabalik lang ko ha, sa pagbalik ni Tekla mamaya. Okay, bangan ninyo nung atuang mataghapon atong topic. Of course, no, sa tuwang load mo o hula mo no, diri lang hapon, sa tuwang programang Infinite Track, diri sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabang 96.1, Infinite Radio, of course, diri po tayo madungog sa 90.9 Light FM, and also madungog po tayo sa 94.3 no, Light FM Kibawi, no, sa mga taga-Kibawi no, mayong hapon. Okay, the next song para sa tanan, sa mga naminaw, sa mga gusto magpasaingot. Okay, so para sa inyo itong mga pangga, no? Okay, so itong oras, alas 5.18 na.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Say Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kaya matagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, istingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din, nakaano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy! Ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
9: Kutis mestiza lang yan.
8: Kutis

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pang is 5:37 na sa kahaponon. O sa mga kaigan natin, sa mga andyan po, sa mga nag-busy-busyhan. O mayong hapon, and also sa mga na-stranded na dyan sa terminal. Kay syempre, no, ulan karon, ha? O kada po doon sa Carmen, no, grabing bunok sa ulan. O sa tanong-tanong na itong mga estudyante, okay, sa mga na-stranded karon no, dyan sa Tagum Terminal. O stranded mga terminal karon no, sa inyong tenay, no, carpool lang. Okay, mag-ingat sa mga daan, ay, no, labi na good note, labi na sa itong mga drivers. Ato lang ipalala sa tanantanan itong mga drivers to, basta gani magmaniho, kailangan na hinay-hinay lang yun sa mga kalsada, no? Nabigay ko na mo yung mga pasahero, mga panggano, sa ibutang siyong mga lipatakan, ang kinabuhi sa tao, mga pagawa, joy rewind, no? Kailangan na maginamping hunta, no? Labay good, no? Na mo yung mga pasahero, mga drivers. Okay, so mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog, no? Sa taranta natin mga tigpaminaw, no? Diha sa La Pilipina, Tagum City. Okay, sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw na po doon sa Apukon. O lalo-lalo na sa itong mga namina po kiro, no, diha sa Municipality of New Corelia. Okay, sa tanan-tanan na diha nag-busy-busyhan sa mga nagluto na, nag-prepare silang mga lutuunon, no? Kaya syempre, no, hapit na ang ating panihapon, eh? Pero tanong ko lang po sa inyo, no? Unsa man inyong mga gipanghunahuna di akong sa isudanon, eh? Ako ba naglibog na? Kung usi angay daw nga sudanon karong para panihapon, eh? So, mas lami karong kaya syempre ting ulan, no? Lami kinang sabaw, no? Mga sinigang. Okay, mga yun ang paborito ni Tekla, no? Sa mga naglibog di akong sa angayan sudanon. Uy, mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog dyan sa Purok Science, no, Barangay Anibungan. Diyan, no, sa mga Cortijos family. Especially na kang Dudoy Cortijos, no, namin ako rin si Dudoy Cortijos. Thank you so much kanimo, sir. Okay, sa pag-entertain last ilang birthday silang celebrant, no, ha? Itong isang adlaw, no, itong isang gabi pala. Okay, salamat din sa pag-abi-abi kay Dito Tano. Okay, thank you sa pamilya, no, sa Cortijos family. Okay, thank you so much. Especially di akang Dudoy, no, labi siyang anak, no, na namino ko si Mark Jan.

0: tanan po niya mga pamilya, no, sa mga Cortez family, diya sa Puro 4. Okay, di po no kang Elirus Cortijos. Huwag di po no katantan na Aurelio, sa mga Aurelio family. Salamat po sa lahat-lahat, no, sa mga nakikinig dyan. Labi na gid, no, sa tanan-tanan na itong mga katauhan, no, diya sa Anibungan Carmen. No? Og mayong pagranog-lanog po, no, sa tanan-tanan itong mga kabaranggayan. Sakop, no, diri sa Panabuans, no. Masalamat na istarantanan natong mga kaigan natin, no, sa mga diehard at yung mga tigpaminaw. Especially, no, diyan sa Barangay San Vicente, Barangay New Visayas, o diyan po, no, sa Barangay Salvacion. Okay, no, particular na istarantong mga officialist na to diri sa lungsod ng Panabo. Okay, especially diyan sa to ang mayor, atong vice mayor, o istarantong mga sangguni ang bayan members, no. Thank you sa tanan-tanan diyan sa mga naminaw, no. Salamat sa tanan-tanan sa pagpaminaw. Kabalo ko nga basta Panabo, mga panggan, no. Isa din mga tigpaminaw nato, no. Basta Panabo, no. Okay, so again, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, okay, more of disco po tayo ngayon, no. Bawal muna yung mga love song. So, kailangan makagiling ta, makapasingot ta. Okay, kailangan na makasayaw ta, makahataw ta, no? Okay, again, ang atong tiksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291, no? Salamat tayo sa mga, okay, sa mga naminaw diha, no? And also, da po sa mga naminaw da sa arena ng Senior San Rocky, 2026, no? Naminaw da sila diha, no, sa Barangay San Isidro Carmen. Okay, sa itong mga gwapa nga mga naminaw diha, salamat, no, taga San Isidro Carmen, no? Sa inyong karoon na yung pagpaminaw. And uy, sa mga naminaw po, karoon mga pangas sa itong mga pick-up drivers. Okay, syempre, no, basta karong oras, dagagin na mga pasahero. Okay, labi na yun nating ulan, dagagin mo sakay, no? Muna, tiba-tiba niya itong mga drivers, no? And also po, no, sa mga drivers nato, no, going to Davao and going to Tagum. Okay, sa mga bus driver, mga pedicab driver. And of course, no, sa mga, okay, sa mga nadagkaroon, no, nag-torno, no, sa Tuganay or ano ba yung, okay, pangalan silang association. Okay, basta diya sa Tuganay Cruising, no, na mga, ano din, no, association diya sa mga motors, mga pedicab. Okay, na ay bao-bao, na ay pinikab, no? Mga tricycle nga na adagroon nagpaminaw diya sila. Salamat, no, taga-cruising Tuganay Carmen, no? Okay, sa mga drivers, sa mga lamion diya, no? Okay, so amping lang kanunay. Oh, yeah! Ano lang ba na, no? Dito dapat pagka ng, ang uban manggod nga mga drivers, mga pang-rush ka, ayun, labi na yun ka ng mag-ilugay o pasahero. Okay, maudyon ang pinakadelikado, no? Maganda, magano lang yun, magulat lang yun, no? Kung musakay ang pasahero, musakay yun na si Mo, kung di siya ganahan, di kinaganahan, ha? Okay, para na ganas sa gugma ba nga, pag di ka gusto, di ka gusto, ay nabisa sa yung buhato ni Mo, di ba? Ay, yeah! Okay, gugma na point, ha? Eh? Okay, dirita sa ito ang text line galing sa texter 195. Okay, okay, ano pa siya, igrito ni, ano, si DJ Trixie o si DJ Aryan o si Mua, pwede paki-honor sa kong number B, wala pa, okay, ba ito, ha? Okay, babae lang doon yung gusto, no? Si Rinan Diaini, no? Okay, again, ayang number 09-53-542-9185. Again, 09-53-542-9185. Okay, naghanap siya ng ka-textmate daw. No? Okay, saan lang ng mga textmate diha? Eh?
1: Oh, yeah!
0: Ito mga nangilangan ng mga uyaw. Okay, mo nang ingon dyan mga pangano. Basta kanang uban diha, no, pinagi lang sa itong programa mga pangano is, okay, mangita yun na sila mga textmate or mga chatmate, no? Okay, dati, okay, di lang, no, sa akong programa, no, ang uban, no, nagkaila lang tungod sa itong programa, dagang ginagkauyab. Pero careful lang po dahan. Okay, uy, mayong hapon, no? Mayang pagnanog-nanog dahil sa itong mga naminaw karon diya once again. Sa itong mga tigpaminaw daw diha sa Panakan. And also sa Bunawan. O labi na ginoon sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan na diya sa Barangay New Visayas, Panabot. Salamat sa inyong tanantaga New Visayas. Og also po dahil sa itong mga naminaw karon daw diya sa Barangay Salvacion, Salvacion Carmen. Okay, thank you. Og labi na gyud sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan no diha sa Tuganay, no? Okay, kundi in kagahapon or itong isang adlaw mga pangga. Okay, diha ta sa Purok size no Barangay Tuganay, no? Salamat dahil sa itong opening no diha sa uy, uso na pala niyan, no? Uso na dining kaning pickleball. Ay nako ha.
1: Ay.
0: Okay, so unsa na magiging pickleball? Dili, ang mga babae, grabe, no? Dili ba siya pwede mo short lang, no? Kailangan sayal nga mubo, judi, eh? Okay, so pwede po siguro kung mo atuan, ano, mo mudula po ka nga mo sayal ko. Okay, dagan kay hubag, no? So, grabe. Makana, hindi ko nga first time sa ko ang kinabuhin nga nakatanaw or naka, ano na, nakadula sa ingana. Okay, so dali naman ay, no, makawala o stress, no, basta madula ka na mga pangga, no. Okay, so sa tanan-tanan, thank you so much sa taga-Purok Science. At ang oras, mga kaibigan, 5:46 na sa kapunon. O kining oras, mga pagkakarato na sa tuwang ginakubtan ganun mga pangga, no, kung problema ninyo na gusto ninyo muhami sa inyong mga kutis. Okay, gamit mo sa tuwang kutis mistisa nga sabon, no, nga ginakubtan ganun, ha. Okay, talamtom sa nawong o gusto rin nyo mo guwapa, no? Dili lang po sa mga kababaihan. Okay, magamit po din sa itong mga kalalakihan, no? Kung makasabon mo niini. Okay, so 1 week pa lang mga pangga sa pagsabon ninyo sa ito ang kutis misti sa kasabon. Okay, makita na yun ang pagkahayag, no? Ang pagkahamis. Okay, sa inyong mga panit, labi na sa inyong mga nawong mga pangga. Unang available ka na, no? Dili sa itong pila sa mga gustong mupalit. Okay, so bisita lang mo, ha? O di kaya, i-PM lang ko ninyo kung taga-Karamin mo. Okay, andam ko muha toad, ha? And also, kininga programa po, mga kaibigan. Okay, hatod ka na to sa to ang case fragrances ng perfume. Kung gusto ninyo nga muhumot, nga masobran pag mainlap ang inyohang mga partner. Okay, tungod sa to ang case fragrances, mga pag-ukikini, mga kaibigan. Kay perting humutan, no, gani mabot pag pila ka oras, no, ang humot, no, sa, kung mugamit mo niini, no, so dili mawala dayon ang pagahumot niya. So sa mga gusto mo palit niini, so bisita lang mo mga pangga, no, diri sa tong himpilan sa mga okay sa mga gusto mo palit, no, sa to ang perfume na ginakubtan karon atong Kias fragrances nung perfume. So available ka na. Og sa mga gusto mo try niini or gusto mo palit, so again, no, bisita lang mo sa toang station. Okay, so itong oras mga pangyano 5:48 na, so babalik lang ko, ha. Okay, sa mga naminaw, no, dali lang gihapon sa toang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero ko dali sa 90.9 Light FM. And sa mga naminaw, no, babalik lang ko mga pangyano itong oras alas 5.

0: Technically speaking,
1: this club is... Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagal ikong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
6: Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibigan, oras mga pangganaw, alas size Jess na. Oy, may yung paglunog-lunog, may yung pamayunan sa itong mga namin ako ron once again, no, diya sa public market, no, diya sa Panabo. Salamat na sa itong mga naninda daw ng mga putas o labi na sa itong mga lamas, no, salamat na sa mga tigpaminaw na ito, no, diya sa public market. Okay, so again, ang atatik sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, maraming salamat din kang agaw, no, Aya Ibanez. Shout out ko kang Junel, Aber Gonzado, o kang Kellyanne. And also din kang Aya Ibanez. No, salamat din sa mga naminaw ko sa mga Ibanez family. And also din po kang Aya, no, naminaw ko si Aya. Thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, no, diya sa Barangay San Vicente, Panabo, no. Okay, naminaw daw karon si Junel Aber Gonzado. Okay, so kani mo Junel, mayong gabi sa tanan, no, mayong pagnanoglog, hopefully nakapanihapon namang tanan. Pero tanong ko lang po, ano bang inulam nyo ngayon, eh? Okay, no, salamat dahil sa mga naminaw karon, no, taga Barangay San Vicente. Okay, again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, karon mga pagkadin natin sa tuwang second part sa tong segment sa tong programa mga pagkadong ato ang topic no di sa evening. Okay, sa mga kaigan natin, labi ito na yung mga partner, pwede mo mo text, pwede mo mo tawag, or pwede mo mo hatag mga komentary, no, sa tuwang text and number, pwede po sa tuwang live, no? Okay, ito ang topic karon mga panga. Okay, yun sa may pinaka memorable nga moment ninyong kanabang dili ninyo malimtan, ha? Okay, sa inyo ang panag-away, no, sa inyo ang partner karon, eh? Okay, normal man dyan ang mga pag-isip sa ka-partner, isip magati ayon na magiging ka ng mga kakulian or na may mga away ba, di ba? Or na may mga kasamok kung dili ka pag sinabtanay buwabot yun sa punto ba nga ka ng dako na yun nga problema mag-away yun siya. Pero kung pangutahan ng mga pangga, okay, unsa man ang mga problema ba nga ka ng muabot sa punto inyong panaglalis, no? Okay, text mo or tawag, no, again sa itong text number, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpapinaw daw din, no, kang Dudoy Cortijos, no, naminaw karon si Dudoy Cortijos, no, salamat ka ni mo, Brad, no, thank you so much sa mga naminaw karon, no, sa diha, no, sa ilang panimalay. Okay, dito sa tawang text line galing sa texture 185. Ay, na pa si texture 185. Hi, Digitech lang. Okay, greet ako si Arlene Gonzales. Diya sa Mawab, Davao de Oro. Okay, May Carriado o Vicente ng Davao del Norte. Ni Solebas sa Dalag, Aracan. Toto Poras. Nag-greet si Renan Miranda, no? Okay, request kong song be Dayang Dayang. Okay, so salamat tayo, no, sa nagpabati po galing sa texture 185. Okay, itong oras mga kaibigan, alas size 14 o ginayin na oras. Atun ka na ito sa GRP Consumer Goods Trading, no, di ano kang Sir Richard Minor, no, di ano nimutang sa Purok Ono, Barangay Tugan. Salamat tayo sa Jerky up Consumer Goods Trading. And also di po, no, kang Tata Laurito. Salamat tayo sa mga namino, no, sa Purok Shetty, Barangay Tugan, sa mga Laurito family. Uy, mayong hapon or mayong gabi tayo, no, di ano sa mga Igot Compound. Okay, naminaw sila karon. Salamat, no, sa inyong paglanog-lanog. Okay, so again, ang atong text number, mga pangas, mga gusto mo join sa ito ang, ano, no, sa mga gusto mo tawag, pwede mo mo text, no, pwede mo tawag, no, again, okay, sa ito ang text line number, no, alam mo kaulaw, ha? Okay, so pwede na mong tawag, uy, mayong, ano rin, mayong paglanog-lanog dahil di, ha, no, sa mga naminaw karon mga kaibigan, okay, sa mga naglanog-lanog di, ha, no, thank you, like, ang Cyril John. Okay, and also, depo no kang

mga guwapa, no, mga ano diha, no, dapat no kang Ami og dapat kang Yuyong and kang Pilerman, no, Ruhas, no, Dalampines, no. Salamat din sa itong mga sa mga staff nato din sa Barangay Tuganay. Salamat din sa inyo ang paglanog-lanog. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:15 na. Okay, ning oras mga pagkanotod kira tono diya sa Meadowbrook Farm Plant. So sila nagbalik yung mga barato nga mga seedlings, no? Kaya itong mga nangailangan og seedlings. Kay murag karon nga panahon, no? Murag, ano na, mga pagano, murag ting-ulan na. So pwede na mo tanom og mga lain-laing mga klase, no? Sa seedlings, no? Sa mga nangailangan diha, no? Natay rambutan or mga durian, no? Sa mga gusto mo palit. Okay, so ano na mo, no? PM lang mo kang DJR yan, no? Sila po nagabaligya o mga baratong nga mga pure nga tabliya sa mga nangailangan, no, ni Ana, mga pangano. So i-PM lang ninyo si DJR yan, mga kaibigan. So diyan, no, sa Meadowbrook Farm Plant, mga kaibigan. Okay, so again, ang atang tagsan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, once again, salamat din, no, kang Aya Ibanez. Og dapat, no, kang Junel Abergonzado, no? Og kang Kelia Namino. Salamat po sa lahat-lahat dyan. Okay, dyan sa Barangay San Vicente, no? Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, the next song, mga kaibigan. So, itong nag-request, no? Okay, kanimo texter. Okay, request daw sila ano, mga panggano ka nang makahataw yun daw sila, no, makagiling. Okay, so dayang-dayang. Okay, itong oras, mga kaibigan, no, alas 6:17 na.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. So, ako naglisod ng pagkatulog. Dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. So, wala makasulay ni ini, testingin ninyo. Sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
9: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
10: Cutis Mestiza lang yan!
9: Cutis Mestiza?
10: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kabit ng oras, mga pangalas size 30 size na. Oy, mayong gabi no mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw. Pwede yan sa Tagum City, no, diya sa Apokon. Oy, salamat ay taga-Apokon. Okay, sa mga nagtambay-tambayan diya sa mga lamion. Eh? Oy, lamion ko no, no. Oy, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga minsan, namin mga request. Again, ang atong sa number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagbawin no, no, sa to ang very active itong council or sa barangay or sa municipality of Carmen, no, mayong panugdanog din, no, di ano kang sa mga pamilyang Adran. Okay, especially no, mayong pagbawin no, doon, no, kay Consihal Alisa Adran, no, diya sa barangay Alihal, no, diya sa to ang council sa itong munisipyo ng Carmen. Salamat to sa mga Adran family, no. Thank you sa inyong pagpamino na mino doon sila karon. Thank you sa tanahin. And also po sa itong mga namino karon mga kaibigan, once again, mayong mayong gabi po, no, sa mga nadekaroon, no, sa mga nasikay-sikay na para panihapon o sa mga nanihapon na karon. Okay, well, doon na nihapon na minaw sila sa programa, no, sa tuwang frequency karon. Salamat dahil sa mga nanihapon na. O, pera na po doon sa mga tao nga wapan nanihapon. Okay, so, again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong paglanog-lanog day, no, mga kaibigan, no, sa itong mga naminaw karondihan, no? Uy, galing sa texter 4033. Uy, pachato din ka naminaw ko, biyahe ko na. Okay, sa maning, 4033, ha? Okay, chat out digitek la paminaw ko, naminaw ko karon nagbiyahe mi ko now. Ako uy, naminaw karon si Ma'am Nelly Salango. Okay, hopefully son Ma'am Nelly no maging part ka na sa kuwang programa no maging mag-sponsor ka na. Oh yeah, salamat dai sa mga naminaw di ano, especially like kang Ma'am Nelly. Okay, so back to sa tong topic mga kaibigan. Okay, so minsan no sa relasyon, so magpartner no, lagi ang pinakadako nga usahay maglalis pa no nga muabot sa puntong kanabang dili na gyud maguwanta no, dili na gyud madalag istorya. Maabot sa puntong naipanagbulag no. Munang ato nang ipareman sa kinaghanan mga pangkalabig itong na mga partner in life og pira ra po to sa wami mga partner. Okay, dapat i-minimize din yun, no, kung nagselos mo sa inyong partner or naghahatagbog na kung problema sa inyong partner. Okay, mintras nga sayo pa, no, or madala pag-istorya, no, dili ka nang isikreto mo nang problema, dili ka nang isikreto ni mo ang dakong problema, no. Isip mo sa kamagtiayon. Okay, dapat open mo mag usan ninyo, no, dili ka na magtago-tago lang. Kaya isa po lang ang kanang dahilan sa selos. Og labi na ang isang ang imong partner mahilig magtago-tago bisan manawag lang magpalayo, di ba? Siyempre isip mo sa ka partner maano gyud ka no magselos jud ka. Kadang matag individual no, matag relation no, katong na mga uyab diha no, na may mga partner. So dita pwede nga ka na magtago-tago sa tuang igugma, di ba? So dapat dapat mag-aragin mo, open mo matago sa para walay samok ka mahitabo og dili mapaingon sa kanang gitawag ba nga kanang panagbulag or panaglalis no, maglikay ta ni ana. Okay, texture 237, mayong gabi ka ni Marigitek lang. Okay, naglanog-lanog ka din sa barangay Salvacion. Uy, asa man yung bandang sa Salvacion? Uy, salamat na taga Salvacion. Dili sa Panabo rin siguro, no? O dapo no sa itong mga tiga paminaw diha, no? Uy, kang Jade Iscabarte. Mayong pabuhin ako ni mo, Jade, no? Diyan sa Porok Shed

Barangay Tugaris, mga Isigabarty family. Okay, especially the kang Jade noon, naminaw ka ron si Jade. Ikaw ha? Okay, sa mga tambay-tambayan dyan, sa mga naminaw, no? Diyan sa mga Kanto Boys, diyan sa Crossing Tuganay. Okay, especially diyan sa Barangay Tuganay, Purok 7, no? Sa mga naminaw ka ron diyan sa mga Isigabarty compound, no? Thank you sa inyong paglanog-lanog diha, mga kaibigan. Okay, so sa mga nagsalog silang birthday karon, ha? Ug sa mga nagsalog silang birthday kagahapon, oi belated happy birthday di ay. Okay, so ana jud na mga pangkarno sa haya. Daghan pud ko ba nag-birthday sila. Ma problema ka sa si handa daw so, no. Maday man gyapon ang birthday basta ano lang no karnang good health always lang mga pangga. Okay, sa mga nagsaulog silang birthday, ano mo pangitag ka ng mga dako panghanda din paugba, pagkaugba, no, maproblema mo. O si pagbayad sa inyong yutangan. So, I love you na, no, marayon man ang birthday, no, bisan, basta importante lang. Kaya ng, ano lang, no, mayong lawas lang, di ba? Okay, so, dirita sa tuwang, ano, no, sa, uy, nagpatibay dito, si salamat ay kang, okay kang Ma'am Nelia, oy naminaw ko na si Ma'am Nelia no diya sa Ising Carmen. Okay Purok Dos no, salamat ay taga Purok Dos Ising Carmen. Okay na dito maglangan mga kaibigan direta sa tuwang third part sa tong segment sa tong programa ang atoang load mo or pula mo. Okay so sa mga naminaw, okay sa mga way mga load ala pamina mo mga pangga. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan ang ninyong title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so makadawat mo worth of 100 pesos nga load. Okay, sa so mga naminaw na sponsored by Dudoy Cortijos to dia sa Purok Sites no Barangay Anibungan. Okay, para nalang yung tawag, Jok, kailangan hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so ako atong tiksan number again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, title sa kanta o kinsa ang naganda? Okay, so mga kaibigan, title lang sa kanta o kinsa ang naganda?

Okay, sa mga Corpula, dati ang title lang sa kanta o kinsa ang naganda. Oy, once again, salamat din no kang Dudoy Cortijos, no? Salamat din sa tuwang sponsor.

0: Ay, mayong pagnanog-nanog na mayong gabi nog happy listening na sa itong mga namin na Coronales Boliga, Porokotso, Tuganay. And sa itong mga tigpaminaw po karoon mga kaibigan, once again sa itong mga tigpaminaw diha sa Agrido, Pernabo. Salamat sa inyong tanang. Okay, why mga caller no, so worth of 100 pesos nga load? Okay, once again, no, I have Ibanez, shout out ko sa kay Junel Albert Gonzado, ang kang Kelly Yarn, Junel Arben Gonzado. And also, rin po no, kang Aya Ibanez and Jiri, or kang Jade Iscabarte. No? Thank you sa inyo sa mga Iscabarte family. Okay, so again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Uy, sayang yung load, ha? Okay, happy listening like kang Emmanuel Moring, no? Salamat like kang Emmanuel Moring, no? Naminaw ko rin si Emmanuel. Okay, so salamat tayo mga kaibigan sa mga naminaw karon. Okay, what happened to our yarn? Okay, so ang saman our yarn, majuti ka. Walay ka mo'y kapoy. Basta mga DJ gini, walay ka mo'y kapoy na, no? Diba? Okay, sayang atong mga kilay diha, no? Kundi ka majuti. Okay, so iba to si Aryan. Okay, after sa akong programa, abangan yung programa ni DJ Aryan. Okay, so according sa itong technician, hindi daw siya mo duty. Kapoy daw tudlo. Uy, wala yung kapoy-kapoy. Basta DJ ka, di ba yung magkapoy-kapoy, di ba? No? Okay, basta nakasulod na ka din sa studio or din sa ito ang station, hindi na pwede nga mo ingon pa ka, hindi na ka mo duty. Okay, alas, atong oras mga kaibigan, alas 6:46 na. Okay, kini nga oras mga pag-anohatod ka na ito sa tuwang ginakubtan ka mga pang-anong atuwang kutis mistis ang asabon. Okay, ang atuwang kutis mistis ang asabon mga pag-anong. So, available ka na din sa tuwang impiyan sa mga gustong mo gamit din. So, pwede mo mute or pwede mo bisita, no? Or pwede mo PM lang ninyo. PM ko ninyo basta kailan ako ihatod, no? So, affordable kaya itong presyo sa ito ang kutis mistis ang asabongan. Okay, sa so 1 week pa lang ninyong apply o paggamit sa maong sabon. Okay, makita na dyan ang kahayag no, sa inyong mga okay, sa inyong mga panit, di, mga pangga, no? Okay, di lang po, di lang din sa mga kababaihan, kundi magamit po din sa itong mga karalakihan. Okay, so another music na murag naglisod mo na itong mga kaigsuunan, no? Okay, dirita no sa mga okay, sa mga kaigan natin no sa title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Ayan. Okay, simpleng-simple lang ha. Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Ayan. Oy, amping mo kanunay no diyan no sa Carmen no, grabe gid ang kakusog sa ulan. Okay, iwan ko ba dito sa Panabo? No? Wala na ba'y ulan dyan sa gawas karoon? Okay na, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so may... uy, salamat dahil mga pangganaw sa mga naminaw karoon. No? Once again, maayong paglanog-lanog diha sa itong mga tigpaminaw. Okay, diha sa itong mga tigpaminaw, no? Diha kang... Kang Karen Joy Nuevo Moscow sa mga Moscow sa family kang Mama Karen. Salamat ka Ma'am Karen. And mayong paglanog-lanog po mga kaibigan no, mayong pagpaminaw din no kang Consul Johnny Takritano no, ang atoang Consul din sa lungsod ng Panabo na minaw siya. Salamat. Okay, kanimu cons to sa ibang pagpaminaw. Okay, title lang sa kanta o kinsa ang nagkantang.
1: Ang iniingat-ingatan ko.
0: Okay, so pwede, dili pwede mo text sa kailangan tawag jud, no? Again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291.
1: Ako'y nananalangin.
0: Okay, mayong paglanog-lanog day, no? Mayong pagpaminaw do diano kang Robilin Pahanoy. Okay, sa mga Pahanoy family, no, salamat do sa mga naminaw karon diya. Thank you sa inyong tanan. Okay, itong oras mga kaibigan, alas size 49 na. So, napatay 11 minutes more. Okay, so may caller po tayo itong dawatan sa pikas linya. Yes, hello mga inyong... Okay, wait lang ha. Mga inyong gabi, kinsa ni Panihon?
2: Yan, bayong gabi, ma'am.
0: Okay, so kinsa man itagasan ni?
2: Taga Bukidnon, Malaybalay City.
0: Uy, Bukidnon, uy, live. Okay, live dito karoon dito, eh.
2: Abi
0: mo nakuha ito, naka-hook up dito karoon. Kaya muna naman, nakakita dito mo. Kaya ito, medyo niya nga nagtingog-tingog.
2: Kaya ko na, dito sa Kibawi, well, sa Kibawi.
0: Yes, so naminaw ka, okay, naminaw mo sa Kibawi karoon.
2: Yes, ma'am.
0: Okay, so taga, asa mga particular sa Bukidnon?
2: Sa Kibawi,
0: hindi mo karoon.
2: Nakaroon
0: lang sa Kibawi. Ay, naka sa Kibawi. Okay, ikaw, Judahan. So, nakita, yes, so nakita, Jud, di mo siguro ako ang ano din, kung isa'y taitalani. Ay, kabalo ka sa kanta, ani. So, mahilig ikaw, mahilig ikaw sa mga charing. Diba, tanong ko lang po, ha? Okay, so, siyempre, pamilyar man mo nga kanta kay Charing, ha? Pero, ganahan ba kag Charing? Tumaga ko. Ay, ganahan po.
2: Gamay.
0: Gamay lang. Dili kito talaga yun yaka ng ganahan ka sa mga yana. So, nakatry na ba kag... O, nakatry na ba kag... Ha?
2: Pariyas naman po lang na tao
0: po. Oh, so, nakarelasyon, ha? Nakatry na ba kag nakarelasyon kag sa mga LGBT?
2: Final, yes, ma'am, pero LDR,
0: long distance. Alo, LDR, pare sa kuwarno. Di po ko nag-LDR. Char. uy, mas ano man, Juda, di ba? Mas ka nang abili mo sa relasyon, Manggo. Dili man ta mag-matter kung kanang murag or layo ba siya. No, importante ka na magkaano lang yun, magkaintindihan lang, di ba? Okay, asa man mo ang uyab nga? Ato, asa man to bandang?
2: Wala lang, nagulan na. Mag-1 year ng kami, 7 days. Punta, mag-1 year na mi. So, nagka-kwan niya, nagka-referensya man. So, nagulan, ibulagan ko niya.
0: Okay, so siguro wala kay time. Basta na yung problema si Muha.
2: Kuan, ma'am. Kanyang isa na gibawan niya sa kuwa is, hindi po mag... Ko, ma'am, saan siya mag-communicate sa kuwang ex. So, naibalan na niya.
0: So, ayun,
2: moto nga. Nahiya akong ibulagan.
0: Mga na yung problema si Mohat. So, dapat pag once na nakayuyab, hindi na ka dapat mag-contact pa si Mohang ex, di ba? Ex is ex na yun siya. Di ba?
2: Mapunta ako si Pian na gipun.
0: Okay, bisan na bisan po ako siguro no, ako si Mohang uyab po siguro kung pag once baka malo ko nga nakailain, di ba? Okay, so, mapunta siguro akong decision, LDR ta, di ba? No, anong, sabi, wala ko kabalo din nga nagbalik mo, di ba? No? Walang, dapat kung nanakayuyab, hindi na ka maging two-timer pa.
2: Sabi nga, nalagay na lang. Pero LDR, kung di akong to, ex ko na ako, ma'am, LDR, sila tanan.
0: O, so, asa nga place siya? Asa nga lugar?
2: Ang katong, first, sige na ako, yung ex na ako, is taga, kung siya, taga, Sultan Kudarat.
0: So, ang...
2: So, lagmulag niya ito.
0: Ang LGBT, ganyan, taga asa man to, ang gay?
2: Kuan siya, ma'am. Iloilo, ma'am. Ahoy.
0: Oh, taga Iloilo, wow. Okay, so, saman, sa pila katuigan, pila ka katuigan yung relasyon?
2: Mag, kuan lang ta, mag, 7 days na unta, mag 1 year na meeting, moto nga, iba na niya, ngayon ito nga, nakikommunicate ko sa kuang ex na ko, so, suko siya, sinusukod ka ayun, mo ito, nakigulag siya, then, abot pa yung point na, adin ako, mama.
0: Ah, so, sa 1 year and 7 days din yun, no, nga, panag-uyab sa Osaka Gay, usa may masulti ni mo?
2: Kuan, ma'am. Okay raman siya, ma'am. Dayon, okay ra siya, dayon, kuan lang yun, kanin trust lang yun, dayon, permiti mo mag-communicate.
0: Ay, ano, gudain na. wala pa ko katulay. Yes, wala pa ko katulay kay nang uyab ba nga kanang layo nga uyab. Gusto na ko na sa gusto na ko na matry no kanang layo no kung sa kayo bation murag ninyo po siguro no no mura siguro mag video call murag ana siguro na ang iyong ginabuhat.
2: Hindi ka lang na yung mga video call sa dayon naman then dayon na po tayong ganang naglaan siya video call siya murag yung yapo ka na nagubang yung good make eh video call man dayon patulog patulog ni
0: or video call good mo ah ganun ba yun. Okay, so hopefully no ay abi ninyo dili mapusingon ma bisan LDR inyong relasyon. Naka nang dili mulunta dag depende ba na sa inyo ha di ba? Ang problema lang ninyo nasi mo ang kasipiatan. Kay kung dapat sikto-one na gyud ka dili ka pwede nga kanang basta na kay uyab dili ka mangita paglain no wala mo na pagapan sa inyo mga lalaki no wala talami ko sira mga bugan ha. Boy na niya. Mo gani po daw bisan ako sa kong boyfriend bay ano maglagot kong yan na bay. Char, murag na we have.
2: So, so kita sa iyo ba? You hear it from down brain.
0: Um, sa.
2: Basin pwede makuhan, ma-air atong number
0: dira. Ah, ma-air imong number si go ahead po. Sige, basin na ipaday mo ano si mamo, makipag-chat mo si go ahead po.
2: Yes, ma'am. Basin na gusto makikchat sa kuha o mag-text lang, akong number is 0965-8168-147.
0: Okay. So, totally nakakaroon sa kibawi?
2: Yes, ma'am. Nasa kibawi, bukid nun, ma'am.
0: Okay. But, okay, so ano sila, i-greet sila diya karoon namin ako. Bulog ko ang auntie kibayo, dagagin namin ako. Go ahead po, sa mga greetings.
2: Makuha ko lang, mag-shoutout lang ko. Greetings sa kuwang family, sa Malaybalay, dayon sa kong mama, sa kong mga isuon, o sa kuwang mga barkada po. Mara, ma'am.
0: Okay, so karoon, dili na ta sa tuwang kalipayuin. Okay, akong pangkatala ka niyo, ma-answeran ba niyo ang title sa toang kanta o kinsa nagkanta?
2: Yes, ma'am. Ang title sa...
0: Ay, sa ayos sa upa ko na human. Kaya ka pala yun.
2: Tsa,
0: imposible kayong... Bagura mo nagbulag si imong uyab. According sa imong giingon, bagura mo nagbulag si imong uyab nga gay. So, kabalo ko nga makabalo kayo si title ani, di ba? So, title sa kanta o kinsa ang nagkanta?
2: Title sa kanta is, ako ay isang model.
0: Sure ka?
2: Ako ay isang model.
0: Oh, ang nag, ano, nagkanta?
2: Ang nagkanta is si Blackjack.
0: Sure ka? Sir, taganta kag chance, ha? Title lang, correct mo ang title sa kanta, taganta kag chance. Sure yun ka, nga mo ng title?
2: Mawagod
0: siya,
2: ma'am.
0: Sure ka sa to?
2: Ako ay isang model.
0: Ako isang model? Sure ka. Sir, wala ka na sila ang final?
2: Ito, ma'am. Kuhan siya, ay ganun.
0: Ito, ma'am. Kung lab pa ni mo ang usa kagi, dapat ma-answer yun ni mo. Darna! Ano man joy? Ano man joy? Ang iniingat. Sayang. Ha?
2: Kuwan siya, ma'am. Ako ay isang model lagi.
0: Ako isang model ang title?
2: Ay, di na.
0: Okay, so itong remaining time is 2 minutes na. Galing, sir. Kaya usay tayo, ano sa para maka-ano na tanong. Kaya nagpabot na ito ang next na itong mag-program. Title lang sa kanta po. Sa ito ang last?
2: Ang nagkanta is si Blackjack dayon. Ang title dayon is... Ay, modelong sharing or...
0: So, daman! O, pili sa diwa. Final.
2: Ang final, ma'am.
0: Sayang.
2: Ang final is, kwan. Nagkanta is si Blackjack and ang title is ang Modelong Charing.
0: Ha?
2: Modelong Charing.
0: Okay. Modelong Charing. Okay, so sir, gikan na sa kay Bawi. Congratulations, modelong charing by Black Jan. Okay, congratulations. Okay, so after sa kong programa daw, abangan or magpalop si mong number no para makuha natin yung number, ha? Okay, so chat na daan para makuha natin mo ang number. Okay, so daghang salamat sa pagkatabay sa wala kita oras. Okay, so thank you so much inyong pagpaminaw. Labi rin sa itong sponsor sa itong load, no? Ni Mr. Dudoy Cortijos. Nang salamat din sa Porok Sites, no? Barangay Alibungan. And sa talantanan na itong mga naminaw, no? Thank you so much sa mga nag-text, no? Na wala na itong nabasa talantanan ng mga text messages din nyo. Pasensya na po. Then, sa mga nag-join sa itong Facebook Live, no? Salamat, no? Sa talantanan na itong mga nag-atabay mga kaibigan. Okay, isa na lang sa tuwang buta na itong Big Boss. Once again, salamat din ako, Attorney Yusha Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. Of course, to sa tuwang technical, ibang sa pikaslawak ni Sir Kevin, sa tuwang mga kabanan. O, gabi sa tuwang mga diehard at mga tig paminaso. Salamat! Okay, this is DJ Tekla, mga pag-signing up sa talentaran. Thank you, my

0: Samantalang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dayong kung ano niluan sa buton ba, Pastor. Oo, oh, Pastor. Oo, namin hindi ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat kay Pastor sa alas.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Galit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kayo. Nangurog na ako guys. Sakit kayo.
1: Oo.
4: Nga, dali ko sulod di sa balay. Eskwas, tunya, nanila lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurog na ako sa kasakit. Kaya na, abriya na kasulod ko. Ako gini, gunita ng kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
4: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako naggawas. May na ako salamat, Ginoo. Kaya panalang yun ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yun panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
4: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
1: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kaayo.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blacky.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the max. O mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Ani na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
8: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.
9: Love you.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:18 in the evening. And welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So, maulan na gabi eh. Ay, taligsik na di ay. Ganina kay kusog kayong ulan mga kaibigan. Amin ako, dili maka-onboard si DJ Aryan. Kaya amin ako, dili na muundang ang kusog sa ulan. Ayan, so, taligsik na lang di ay karoon. Siyempre, dapat malipay ta kay giulan na tano. Kaya gusto na ulita sa itong panahon karoon. Dili na ugaan. Mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. Welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. O banig ko ninyo mga kaibigan sa itong programa. Sulod sa duha ka oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. Adlong Lunes, September 21, 2026. And happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Sa mga gusto day mo tawag, no, dira pa mo dawat og tawag si DJ Aryan sa tuang pagbalik unya. So, mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Claver. So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga gusto mo text, no, kung na may panawagan, song request, birthday greetings, mga pa shout out. So i-text na sa tong text line number. Text lang sa mga kaibigan kay dira pa ta mo dawat og tawag unya sa tuang pagbalik. Atong text line number 0912-175-1291. Naka-Facebook live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tuang comment section mga kaibigan kung na may mga song request. Love song lang po and na may mga panawagan. Birthday greetings. Comment na mo sa to ang comment section. So mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa, no? Diriya sa may Panabo City, sa palingki, sa may fruit stand. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in put karon dira sa may Manukan and sa may Ulingan. Ayan, so naka-tune in sila karon mayong gabi sa tanan. Kung asa man kuto,

Kaming oras sa hatod ka nato sa tong JK's Marketing. Sa mga produkto sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, Mega Pure Herbal Capsule, and sa ato ang sa ato ang Terra Max. Ayoy! Mabalit ang mga produkto sa JK's Marketing dari sa tong istasyon and sa mga dool nato na butika. Sa mga wala pa nakatood kung asa tong istasyon, mga kaibigan, located lang dari sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left, ikaduha na door. So, pangayo lang mo, mga kaibigan, kaya wala pa naayo ato ang doorbell. Tayo nag-text na, no? Pero sa tuwang pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. Time check is already 7:23 in the evening. Ang kining rasa, hatod ko na to sa tuwang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Sa mga night acne, pimples, dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face, ayan, so gamit na sa tuwang sabon na kutis mistisa. Personally, is mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan. So, ato ang sabon is mapalit na diri sa tuang istasyon and sa mga dool nato na butika. Sa mga gusto mo, text

Let's Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 7:32 in the evening. Ug kining rasa hatod kanato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga naay sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees sama sa cacao, dorya, lansonis, rambutan ug uban pa na mga grafted seedlings. So available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit sa ilahang similya, mga kaibigan, pwede nyo sila atuon sa ilahang nursery located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Pwede po din nyo sila i-contact sa ilahang contact

0: And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga nangita o ka ng 100% na tablia, available ato ang Aryan's Best Pure Tablia. 100% pure, walang halong chemical. So, contact lang po ninyo sila. Silang contact number na 0948-0900-131. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So, naka-onboard yun si DJ Aryan karong gabi una, bahalag di kapoy. Duha-duhan ako ka ganina, muraguli na lang siguro ko. Kikapoy yun si DJ Aryan, mga kaibigan, muraguli yang lawas.
1: Ayoy!
0: Pero naa naman juta diri, hala, sige, padayon. Naa naman juta diri sa tong studio, mga kaibigan, hala, sige. Na-change ang kuan, na-change ang plano. I changed my mind.
1: Ayoy!
0: Noto na, sige, mo onboard na lang ko kay naa naman jud ko diri. Uli naman jud unta ko kaganina, no? Pero sige na lang kay para sa to ang mga suking tig paminaw na nag-atang sa to ang programa karong gabi una. Yan. So, nanak mo ka love ni DJ Aryan. Sana all love. I love you.
1: Ayoy!
0: Radyo na I love. Ayan. So, mayong gabi sa tanan, no? Sa mga naka-tune in karong orasa. So, bahalagi ka po yung si DJ Aryan. Alam mo, goy mo, hilot sa likod ni DJ Aryan, ah. So, dagang salamat kayo sa mga naka-tune in karong orasa, no? Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, and sa 99.3 Infinite Radio, Claver. Upat ta ka studio. Upat ta ka istasyon karon, no? Ay, sa mga naka-tune in po sa 96.1 Infinite Radio, maayong gabi isa tanan. Naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section, no? Kung ako yung mga song request. Kung mag-song request po is katong love song lang po. Hindi na mag-play o rock music kaysa programa rana ni DJ Tekla sa Infinite Rock. So, Night Express is more on love song po tayo. And kung

Okay, so basahon nato ni mga nag-text. From 730, hi Ate Aryan, greet na ko si Arlene Gonzalez diha sa Mawab, Davao de Oro. May Caredo Vicente ng Davao del Norte, Mi Soleba sa Dalag, Arakan. Toto Foras ang nag-greet Renan Miranda request.

Murag, di ka po si DJ Arya. So, nabulo dyan si DJ Arya, Murag. Dalang ni sa kakapoy. So, pero padayon gihapon ta no sa mga, para ni sa to mga suking tig paminaw. So, magwantahasan ninyo sa, si DJ Arya, Murag, dili magkadimaw istorya karong gabi una kay Murag. Kanang, kapoy juta. Ayan, so, dagang salamat gihapon no sa mga naka-tune in karong gabi una. Sa itong texter 429, good PM DJ, shoutout ko sa family Ponce, sa akong magulang Penyo, Tita Miri, Miri Ann, mag sa apo na ako, Car Adam Kate, Kate Kata, from Nanay Gina Proctres ng Gala-Gala, request kog song, Through the Years. Okay, dengan salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Gala-Gala, Group Press. Ito na i-play mo hang song request Nanay Gina. Another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako igrit ako makauban sa Ratsada to the tricycle driver. Sa Panabo City, sila Panagsagan family, De La Cruz family, Madera family, Tobias Bato family, Apiledo family, Rapaz family, Vidal family, Suelto family, og si Donald Suelto, Jimboy, Sally, Wawi Cam, Amor, Vilma, Nathalie Tampos, Ruby, Junjuran, Inday, Ating, Edwin Joy Hermosa family, Perla Swalog og sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Proctres Carmen. Request kog song Please Forgive Me, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Ihangak si DJ Aryan og basa sa text ni Sir Jojo Tampos. Ayoy! Nagan kay gipang shout out si DJ si DJ. Ayoy! Okay, naman sa lamantaan eh. Oh. Ayan. So, nagkasalamat kay Jojo Tampos, no? Na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. Gihanga ko basa si DJ Aryan sa text ni Sir Jojo Tampos. Kaya silang daghanan niyang gipang shout out. So, nagkasalamat kay Sir Jojo Tampos. Ato ang avid listener na always yun siya nagpaminaw sa dili lang sa ito ang programa, kundi liapinapun sa mga ubang programa sa to ang mga kaubanan ng mga DJs at sa to ang balita po, no? Ayan, so, dagang salamat kayo kay Jojo Tampos. And shoutout sa mga kaubanan sa Ratsada to the tricycle driver. Time checked, it's already 7:40 in the evening. Okay, basahon na to ning nag-view sa tuang Facebook Live. Okay. Okay. Dagang salamat kay Ma'am Giselle Anriquillo for watching. Ayan. So, mayong gabi niya kanimo, Ma'am Giselle. Ay, shoutout ay sa mga teachers nato, no? Sa Rizal Elementary School. Na naminaw karon, naminaw ba dyan sila? Ayan, so mayang gabi sa tanan sa mga teachers na to sa Rizal Elementary School, pati sa to ang mga non-teaching staff, and sa to ang principal, and sa to ang assistant principal. Sa to ang principal na very buutan, si Ma'am Jolin Terna, and sa to ang assistant principal na si Ma'am Florence. Mayong gabi sa tanan sa naminaw nato, no? Pati po sa mga estudyante po nato dira sa Rizal Elementary School na naka-tune in karon. Shout out sa Grade 6 SPJ. Ayan, so padayon nandiyan mo sa inyohang kuan, sa inyohang talento, ha? Sana all. So, how'd kaya itong mga ano, no? Mga estudyante nato

journalist sila Puhon. Puhon-puhon, Kaluyan. Future journalist. Sana all. So, tanawon nato ni mga kinsa pa'y nag-view sa tuwang Facebook Live. Jade Vitanoz Melegrito and Ana Marie Magalso. Ah, okay si Ma'am Ana Marie Aninyo.

Salamat po, ma'am, sa pag-view sa tuang Facebook Live karon. Once again, maayong gabi sa tanan sa mga teachers na to dira sa Rizal Elementary School. Shout out din ako ng mga kaubanan ng mga floating teachers, no, na nagatambay dira sa ICT room. Headed by Ma'am Sheena Puyat. At sa itong ICT coordinator, si Ma'am Reyna Kilia. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:42 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Time check, it's already 7:42 in the evening. Kining orasa, hatod ka na to. Sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, acne, oily o face sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. So personally, is mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan. Sa mga gusto mo pa rin sa tuang sabon na kutis mistisa, available na din sa tuang istasyon and sa mga dool na to na butika. And sa tuang sabon... once again, pagpasensya nyo na si DJ Aryan, kay murag absent-minded si DJ Aryan karong gabi una, tungod sa kakapoy. Pero inana man tamo ka love mga kaibigan sa tuang mga solid listeners mo lang. On board yun ta karong gabi una. Ayun! Sa mga gusto mo try o gamit sa to ang Case Fragrances Perfume, available na diri sa tong istasyon mga kaibigan. Natay mga tester diri para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. Affordable and long-lasting ato ang Case Fragrances. Kung mupalit mong sabon na kutis mistisa diri sa atong istasyon sa Panabos,

0: So basahon na to ni mga bago lang nag-text. From 066. Pa-shoutout po ako si Kaminahin from Mawab, Davao de Oro. Birthday ko po ngayon. Pag-greet naman po. Thank you.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Kame. Nakabalo mo ba sa si DJ Aryan?
2: Ayan!
0: Happy birthday kay Kame Nahin from Mawab, Davao de Oro. So, happy birthday! Ay, layo man ang Mawab. Uy, ma-birthday yung ta si DJ Aryan karon. Nasig mawala niya tong kakapoy, ah. Char lang.
2: Ayan!
0: Ayan, so happy birthday! And sa mga listeners na to dira sa Mawab, Davao de Oro, mayong gabi sa tanan. From 472, hi Aryan, palihog kog pa-play song Atik Lang. Atik Lang? Atik Lang ang tanan. By Jay ng Kian Jay ng Busaon. Salamat. Ayan, so, salamat kay Kian Jay na namino karon all the way from Busaon, Tagum City. Time checked, it's already 7:45 in the evening. Ayan, so basahon na natuning mga nag-comment sa tong Facebook Live. Ayan, kay Jel Del Combs. Kuya, huwag pangalan, uy. Jel Del Combs. Hi po, ma'am, from Princess Margie. Kinsa man na si Princess Margie. And kay Alfredo Malasa Marqueso. Shout out DJ Aryan. Ayan, so nagang salamat po kay Sir Alfredo Marqueso. Thank you for watching sa to ang live karon. Kamusta naman ka Sir Dudes? Kamusta man ang ati? Bulol na din si DJ Aryan. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan. Ayan, so sabta sa jud nyo si DJ Aryan ha. So, kamusta man ato ang life, Sir Dudes? Sir Alfredo Marqueso. Kamusta man ato ang pagiging guru dyan sa Tagum City? Ayan, so nagang salamat kay Sir Alfredo Marqueso. Nakamusta ang ako ang inahan sa kanunay panabang, si Mama Lucia Limos Nero. Time checked, it's already 7:47 in the evening. Mabalik lang tanya tao mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Dari lang sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. We will be playing the song Unang Luha by Bern Marzan and we will be right back.

0: Night Express.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
3: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
2: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giauhag ang tanan nga naginabati, mogamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Don schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: Speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 8:06 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka na to sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee sa mga coffee lover natin dyan, no? Ayan, so available ato ang Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Herbal Capsule. And sa mga mister ug missis na medyo naluya na ug wala night time para maglabing-labing tungod sa kabisi sa trabaho. Ayan, so talikdan na lang jud si missis, no, kaysa kakapoy sa trabaho, no? Aron always on the go, aron mahimong maligon ug malipayon na panag-uban ni mister ug ni missis, gamit na sa tuang TerraMax Herbal Capsule aron always on the go para Terra to the max. Mapalit na to ang JK's Marketing diri sa tang istasyon and sa mga duol nato na butika. And sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga gusto na stay humot. Ita mo long lasting and affordable na perfume. Available ato ang Case Fragrances diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Natay mga tester diri para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. Perfect yan ipang regalo sa mga nag-celebrate og birthday. Kung nalibog mo sa inyuhang iregalo, no, kung ma-birthday mo, tayo na mag-invite sa inyuhan na, uy, birthday na ko ba? Invited ka sa kong birthday, hanya tagi po kong regalo. Iregalohan dahil ni mo og Case Fragrances Perfume. Affordable lang nato ang Case Fragrances Perfume, mga kaibigan. Dili mo magmahay sa paggamit sa tuang perfume kay tungod long-lasting ang iyahang kahumot. Okay, so natay caller. Hello, mayong gabi eh.
3: Mayong gabi eh, di ayan.
2: Maayong gabi eh.
3: DJ
2: Aryan lang. Ayan. So, dagang salamat sa pagtawag, Fatima, our first caller for tonight.
3: First caller, okay, first caller, Nakay Award.
2: Yes, Nakay Award. Okay, Fatima, dagang salamat sa pagtawag, no? Unsa may ikalagad ni DJ Aryan?
3: Mag-greet lang ko sa ako ang one-hood. Nag-birthday ka ron. Si Mario.
4: Happy birthday!
3: Pag-agda o mayroong paglawas o pinamuhi. O tayo ang asawa ko today, si Mara, o kailang baby, si Mara Junior, o baby Zara, o akong mama na natulog na, si Mama Rosina, tapos mga kuya, si Robert, o si Marvin, at kayang asawa, si Ana, at akong mga friend, si Ate Joy, si Jay, si Merced, si Daisa, si Ate Brenda, si Ako DR, si Ana, at si Jessa, si Ate Gina, o si Ang

0: para malalang sa kinabuhi. At ito yung pinakwanti na mga inabot sa lahat. Okay, ako at hindi ayan. Anyway, love nyo, ako yung hilot.
1: Dali dere be, ato dere karon be.
2: Ayoy!
1: Daghang salamat kay Fatima, no? Nagikapoy lang dyan si DJ Aryan karon mo nang. Pero, inana man tamo ka love mo na nag-onboard dyan si DJ Aryan. Para sa mga suking tig paminaw mo nang nag-onboard dyan si DJ Aryan.
0: Ano ko sa una, DJ Aryan, nagikapoy ko, onboard niya po.
1: Sana all. Ano dyan yung... Ani jud niya tong work. Ayan, so daghang salamat Fatima no sa manimuhang song request.
0: So, I will always love you by Jimmy Rogers.
1: I will always love you. Okay, daghang salamat Fatima to na i-play mo hang song request. Ah, tawag nang i-play on niya Fatima. Daghang salamat sa pagtawag Fatima, our first caller for tonight, all the way from Mawab, Davao de Oro. Ayan, so daghang salamat kay Fatima and kay Christina Ponce na naminaw sad karon. Sa mga gusto mo tawag or text sa tong hotline number 0912-175-1291 connected ta karon sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page, mga kaibigan. Sa to ang Facebook page, sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section kung na mo yung mga song requests, panawagan, mga birthday greetings. Alright, so natay, second caller. Hello, mayong gabi eh.
3: Mayong gabi eh, DJ Aryan.
1: Mayong gabi po. Yes, ma'am. Daghang salamat sa pagtawag kinsa ni and taga-asa ni ma'am.
3: Si Mami Juliet ng Santo Tomas.
1: Pwede palayo ka gamay sa imuhang radyo, ma'am, kay nag-echo ta?
3: Yes, ma'am.
1: Okay, palayo lang gamay sa imuhang radyo. Ah, okay. Si Mami Juliet din ng Santo Tomas.
3: Yes, ma'am.
1: Okay, daghang salamat. Mayong gabi sa diha kanimo, Mami Juliet. Daghang salamat sa pagtawag sa maikalagad ni DJ Aryan.
3: Dito po mo ano sa kong request. Busa ka maulan o mabugnaw nga kagabi o nikaratong tanan. Ang bukong ulan ba diha sa panabo?
1: Kuan na lang, taligsik na lang. Pero ning ulan jud ka ganina, Mami Juliet, mga alas 5 na siguro to.
3: Bundak jud ka ning hoy, kusog.
1: Bundak jud kay ulan ka ganina.
3: Diri sige pa, pabugso-bugso kay usahay mo, hinay siya, tapos pagkakuan na po, kusog. Pero, salamat po kay nidbaya po sa mga tao ang ulan.
1: Yes, kay init kayo, wala na tayo ulan-ulan.
3: Ano?
1: Oh, nalipay ang mga tanong karon kay nakaulan man.
3: Wow, kapoy kayo, sige pa, Miss Bish.
1: Kapoy, Jude, mo nang naulan na Jude ta.
3: Gita, Ma'am, boy. Manihapon ta, manya, Ma'am.
1: Okay, daghang salamat kayo, Mami Juliet, kay humanag panihapon si DJ Aryan.
3: Okay. Kung kayo ihigop-higop
1: og
3: sabaw, init ba?
1: Oh, tama jud, basta ting ulan gani, lami kayo ihigop og sabaw.
3: Oo, kanang kuan lang po DJ Aryan, kinalanggong noodles.
1: Oh, lami na kayo na niya, but nga kamunggay.
3: Kuan, itlog, butangan, okay na.
1: Kamunggay, lami kayo na, Mami Juliet. Okay, Mami Julie. Okay, nutritious ang noodles basta butngan og kamunggay. Ana man na. Okay, Mami Juliet, napakay mga
3: bahala daw. Suya nangyari ko ni mama. Ingan nila, ma'am. Bala daw, matumba ang balay. Basta di lang ang kamugay.
1: Purag tinodyo na siya, Mami Juliet, kay unsaon, watay sudan. Watay sudan, ana, kung matumba ang kamunggay.
3: Dani, mao naman madali, ma'am. Na pang kuan diya, pang laksi sa yuyo sa atong kuan, tugaran.
1: Oh, mangayo po sa silingan po.
3: Happy silingan po.
1: Ay, happy birthday. Happy birthday day sa mga nag-birthday dira sa imuhang dapit, no?
2: Ayoy!
3: Yes, ma'am.
1: Okay, Mami Juliet, unsa man imong song request?
3: Gana lang ka nga. Wala na yung habilin ang yung tangan. Punuan lang.
1: Oh, naupaw na kay ipangayo sa mga silingan.
3: Ay, mag-iay sa kamunggay o manok.
1: Ay, kalamian na, oh.
3: Dito, mag-iay yan. Mag-request kog song.
1: Okay, Mami Juliet, unsa may title sa song?
3: Wow na po, ma'am, pwede?
1: Ah, 20 lang po.
3: Bilang bayad, ma'am?
1: 20 ang isa kakanta.
2: Ayoy!
1: Okay, ma'am.
3: Nag-camping lang si Mami Juliet sa imo. Ma'am, ay, kaya na-miss ka mga, ma'am?
1: Ay, joke lang gani, Mami Juliet. Walay libre. Ay, walay libre. Walay bayad. Libre lang po. Unsa may title sa mga songs?
3: Nag-camping lang si Mami Juliet sa imo.
1: Yes, of course.
3: Isma po ang anak mo, babae. Ang akong request na song, DJ Ayan, katong ikaw.
1: Ikaw ba, Yeng Constant? Ikaw na jud ang gihigugma. Sana o. Unsa man ang ikaduhang kanta, Mami Juliet?
3: Kato lang, kanta nga, ganahan na po sa una, katong, kwan. Ani, kato na si Mr. Right.
1: Mr. Right? Kinsa
3: may nag...
1: Kinsa'y nagkantaan ni Mr. Right?
3: Si Kim Chu, manata na siya, ma'am.
1: Ah, si Kim Chu. Okay, ato alam ng pangitaon sa to ang playlist, ma'am, kung naba na siya?
3: Oo, pero kung wala gani, ma'am, ito na lang, I love you every day.
1: I love you every
3: day. Anak na sa kalab, ma'am.
1: Thank you po. Magandang salamat, Mami Juliet. I love you every day. Every day, I love you man siguro ni.
3: Every day, I love you.
1: Every day, I love you.
3: Sige, thank you tayo, DJ Ayan.
1: Magandang salamat po, Mami Juliet.
3: Amping pag-ulit, ya ilan ra ba?
1: Lagi, dagang salamat kayo, Mami Juliet. Murag liunda naman sigurong ulan.
3: Okay.
1: Okay, dagang salamat, Mami Juliet ng Santo Tomas. Okay, so, I love you every day. Every day, I love you. Makasukan dito ta sa taga Boyzon ani. Manamali ang title sila hang kanta, Mami Juliet. So, dagang salamat sa pagtawag, Mami Juliet, na namino karon all the way from Barang Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, basahon nato ni mga nag-comment sa to ang Facebook Live karon. Alfredo Malasa Marqueso, okay Rachelo, malaban pa rin. Hehehe. Ayan, so dagang salamat Sir Alfredo, no. Ana jud sir, laban lang jud ta per me ani, wala tay kalaban pero perminti lang ta laban. Kanusa kay tournament ani? No? Permiti na ta si iglaban, ani. Extend my regards to your mother, dear Che. Ayan. So, dagang salamat kay Alfred, Sir Alfredo. Oh, naminaw to siya karon, sir. Naminaw to siya sa muang balay karon. And kay Ina Kahegas, mayong gabi, DJ Aryan, pagkagwapa na lang gyud. Pa-shoutout day ko sa akong mama nga naminaw karon diha sa Tagum City. Hello, ma. I love you. Amping diha kanunay. So, dagang salamat kay Ina Kahegas. Salamat kayo ha kay guwapa ko karon rasad siguro no. Guwapa na hagard na si DJ Aryan. Kay tungod sa kabisi og kakapoy.
2: Ayoy.
1: Pero laban lang jud ta ani. Sige ra taglaban ani. Ayan, so dagang salamat kay Ina Kahegas na namino karon. And kay Jel Del Camps. Hi po ma'am from Princess Margie. Jade Vitan Vitanzos Meligrito. Mga students ni mo teacher watching from grade 3 SPJ. Uy, ato nga nila yung mga estudyante dahi sa grade 3 SPJ. Ayan, so thank you for watching and listening sa to ang programa karon, no, mga students na to sa grade 3 SPJ of Rizal Elementary School. Jeldel Camps, SPJ student po ni mo, ma'am. Kabalo, lagi mo ay na nag-onboard na karon. Ayan, so nagkang salamat, no, sa mga naminaw and sa pag-view sa to ang Facebook Live karon, no, sa mga students from Rizal Elementary School, grade 3 SPJ. Time checked, it's already 8:20 in the evening. Ukining rasa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, acne, whiteheads, dark spots, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. Ayan, so gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Available na sa mga dool nato na butika, and available po din sa tuang istasyon sa Panabo City. Sa mga wala pa nakatood kung asa dapit ang ato ang istasyon, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building, saka lang sa second floor, turn left, second door. So, pangayo lang mo or panuktok. Okay, wala pa naayo atong doorbell. Pangayo lang mo kay para madunggan mo ni Papa Kev sa sulod. Alright, so basa ko na ito ni mga nag-text, no, sa tuang hotline number. From 86860, DJ Aryan, good PM. DJ Aryan, good PM. Pwede request song As Long As I Live by Masculino. Jimenez Family, Purok 3B, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Uy, dagan dyan mga listeners sa Barangay Santo Niño, Carmen, no? So, dagang salamat kayo sa mga naka-tune in, no, sa Barangay Santo Niño, Carmen. Dagan kayo tag mga listeners dirang dapita, daghang salamat. Dili lang sa tuang programa, kundi sa mga lain pang programa, no, sa tuang radio, sa tuang radio is, radio is, sa naman si DJ Aryan, oy. Dili lang sa tuang programa matagabi kundi sa lahi pa ng mga programa, no. Daghang salamat kayo kay always jud sila na-

from 019. Maayong gabi, DJ Aryan. Ang maulan nga gabi, medyo gyud, DJ. Nindot igakos, DJ. Mawala gyud ang katugnaw. Timbaya lang ko kang June Mauro. Basig utro po drong gitugnaw. Kay walay asawa. Request ko kanta, DJ. Lagi na lang umuulan. Si Jaime de Aini ng Santo Tomas Davao del Norte. So, nagkasalamat kayo, no? Sa Santo Tomas po, mga kaibigan, daghan po kay tag mga listeners dirang dapita. Daghang salamat kayo sa mga naka-tune in all the way from Santo Tomas Davao del Norte. And kay Jaime na naminaw karon dira sa Santo Tomas, daghang salamat, no? Kay Jaime na naminaw karon from 472, Luya pod pag nimo Aryan, relax lang unta ka. Sagdi lang importante makapahulay ka from Kian J Perez. Ayan, so sa tinuod lang, no, gikapoy jud si DJ Aryan karon. Kaulion ako kanina pero laban lang jud ta ani. Nani mo jud ato ang trabaho. Ayoy. Bitaw ay basta sa ato ang mga suking tig paminaw. Nabulo na po si DJ Aryan. So pagbigyan jud nato ng mga suking tig paminaw na naminaw karon. Nahagit magkukusag ingon ni DJ Tekla kaganina ba? Ayoy. Oh, kay perti na akong pangilay ng lipstick na kunya muli ra ko. Oto nag-onboard na lang jud si DJ Aryan. Daga salamat kay Kian J. Perez na namino karon. From 289, good evening DJ Aryan, pwede ngita og friend. Alright, so gibawala na ta sa to ang management na mangitag ka textmate or ka callmate, no? Gibawala na ta sa to ang management. Time check, it's already 8:25 in the evening. Kung kiningrasahatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, avocado, guban pa ng mga grafted seedlings. And kung hilig mong tanom na amoy mga farm, gusto niyo tamnan og mga grafted seedlings, no? Available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak sa ilahang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahiling champurado diha, no? Especially na muragting ulan na karon, mga kaibigan. Na may magchampurado, niya parisan dahil goodbye mahed na bulan. Ayoy! Available ato ang Aryan's Best Pure Tablia, 100% pure. Contact lang niyo sila. Silang contact number sa mga gusto mo palit og Aryan's Best Pure Tablia. Silang contact number na 0948-0900-131. Time checked, it's already 8:25 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number kung naamoy mga song request, panawagan, mga birthday greetings, i-text or call sa atong hotline number 0912-175-1291. Okay, so natay bago nag-text from 429. Good Eves DJ, request kog song DJ ng aking radyo. From Kate Purok 13 Magdads San Vicente. Ayan. So, salamat kay Kate na namino karon all the way from Barangay San Vicente. Again, mga kaibigan, naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page. Masing gusto mo mo tanaw sa to ang Facebook Live karon, pwede kayo mo mo comment sa to ang comment section. Sa to ang Facebook page, 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon, no? Diri sa Panabo City, diri sa may Ibanez Subdivision na naglanog junta karon, mga kaibigan. Diri sa may Ibanez Subdivision, sa may Lechonan, and sa may Barbecuehan.
So, shout out sa mga vendors nato dira ano. Kamusta man ato ang sales karong gabi una? Naghanbag na malit kay kusog ba kaing ulan kaganina? Daghan ba na malit og lechon manok? Daghan ba na malit og barbecue? Ayan, sabi nga salamat sa mga suking tigpaminaw nato dira sa may Ibanez subdivision diri sa Panabo City. And of course, diri sa may Galagala no o sa Bongkawil. Mga atong silingan no, mga kasilinganan nato. Dula na diri sa tong istasyon mga kaibigan. Nang salamat no sa mga naminaw nato karon diri sa may Bongkawil Street and sa may Galagala. Maayong gabi sa tanan daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Time check, it's already 8:28 in the evening. Mubalik lang taw niya toton mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Claver. We'll be playing the song How Am I Supposed to Live Without You by Michael Bolton. Tell me, how am I supposed to live without you? Sana all. Ayan, so. Stay tuned lang gihapon sa itong programang Night Express with DJ Aryan. We will be playing the song How Am I Supposed to Live Without You? By Michael Bolton, and we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing Kay's Fragrances, talanii sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
5: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadi ang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan. Nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako lai giinom kanila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. Sa tong programang Night Express with DJ Aryan, time check, it's already 8:53 in the evening. Kung wala na dyan tayo oras, mga kaibigan, 7 minutes left before mag 9 PM. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tong programa. Sulod sa duha ka oras, 7 PM to 9 PM. So dagang salamat kayo sa mga naka-tune in karon, no? Ayan, so umas sa gabi eh. Dili sure kung mag-onward si DJ Aryan. Dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa. So before ta mag-signing off, mga kaibigan, mapasensya dahil sa mga nag-song request, wala na to na-play, mga kaibigan, kaya tungkol na kulangan ta sa oras. Dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa. Masalamatan na to ang management, kay Attorney Ulysses Salabaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa ato ang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga kaubanan na to ng mga co-DJs, news anchors, reporters. Ayan, so dagang salamat, and maayong gabi sa tanan. Uban na po sa gabi, mga kaibigan, puhon. Uban-uban na po ta, same time, same station sa itong programang Night Express with DJ Aryan, din lang sa 96.1 FM Radio and sa 90.9 Light FM. Maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

0: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
1: Ako si Rinyas Kabagunay.
0: Si?
1: Kaya, Rinyas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi lang ako kayo gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pata.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
0: Oo.
1: Pagkapunta, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
1: Duha ka adlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Nalato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay nagsakit ba ya akong anak? Ngun ko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusulay, good ang Digimax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og Digimax. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili ni ampuan. Kaya kanang, naayog yun ang iyang anak.
3: Okay. Na, kalintura,
2: kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
4: Okay. Yan, Helen, kaobalawin sa kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Magkulak na ko at to. Kulap. Gayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack mo nang dako jud pong pasalamat jud sir kanan mga naminaw karon sa inyong programa sulay lang jud sila wa jud day imposible nigaan jud akong lawas sir.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: kalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga o ingon sa dugan. Sakit kayo eh. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay. Eskwarto niya, yun nila lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali anak, abri kay sakit gig. Kaya di na ako mukaantin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurong na ako sa kasakit. Kaya na, abri anak, kasulod ko. Ako gig, grisig, gunitan ang kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dughan na ko oblikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko. Nagkakain singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras yan. Adunag yung panalangin. Ano, ikan ka Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
0: Oh, aroma yun akong gihaplas sa ako.
1: Salamat na, salamat kay Naya, salamat gigayo.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kog paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon mo sayo gikug mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin gud pag padayon ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Consistent na hilahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
5: Ningot jud siya kanang product ni mula tilawan di na nako ng nading salamat jud kay ning nading kay. Wala na kay gibati, dili da ko kapoy, ana magilok-lihok ko wala na, dili tuluya tan-aon. Mo ana gay ning uban ay abtek lagi kaday ang sing ito na kahapit niya at nasa ko ito ng umagad ng nading niya dugan ba siya binawag lang tan siya yung ko inom dali na kasi niya ulian ningot yun siya ang akong bana gani gisakitan ang hawak yun kasi mag-aliagay akong gipainom magpawaiting gaplasa na itong nading ningot yun siya ng nading ganito muna mag-ambo dito sa binoo ng nading nga kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gininkin karon ah nga suki na ko diri na ina kuya pandiri nga ana nga gurug-gurug gid tugnaw akong gitainom inaampoy ako diha dayon ning labing wala na gid siya kuro wala na siya kana na ang nagitakigan ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
4: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigur

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Light FM!
1: Galit man
0: yung
1: sakit,
0: atong kutu-kutu,
1: lapos di likod na ko nga, o ingon siya dugan, sakit kiwi, nangurug na ko gay, sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas, to niya, yung nila naman po itong akong apo kayo mag-inis. Ay, na, o dali anak, abri kay sakit gig, ay di na ako makaangkin mo, kay lak na ako pato ba? Nahurog na ako sa kasakit, niya, na, abri anak, kasulod ko, ako gig, grisi, gunita nang, kuan ka nang aroma gani.
2: Oo.
1: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako nang dughan na ako, ublikod. Taod-taod lang, nawagi itong sakit, o niya, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, may na ako salamat, Ginoo. Kaya pa na lang yun ang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras pinagpalan, atras na ni kay, adunag yung panalangin ane, ikan ka Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Oh, aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat na, salamat kayo na yan, salamat kayo kayo.
3: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Bigimak, yung Pastor.
2: Mao ba?
3: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang, walipalit dito sa Juan. Si Butika.
2: Okay.
3: Tanto, nubuto. Pastor.
2: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
3: Oh, nibuto, Pastor. Wag mo kaurot na may di ka buwang uginom. Nibuto, Pastor. Nagawas para mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Gino.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
0: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: May paglaong nga dala ang matagadlong muabo.
1: Eh, may nadala ko ng Diyos tungod lamang kanimo o Diyos. May paglaong nga dala, matagadlaong muabo. May buntag mga suki na itong mga tipaminawan, mga pinangga na itong mga kaibigan o kanyong tanan. Usbon ko may buntag. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karo mga kaibigan, o gapit sa 22 na. Ani kapaspas budag ato mga adlaw iksoon kay pilan lang kadlaw maga Oktobre na. O di automatic dan maga December na di ay. Ani kapaspas ang ato mga adlaw labi na kung dagagi buhaton kanang mga busy ka di mo matikdan iksoon ang dagan sa mga adlaw. Anyway, sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Oga, sama sa naandan mga kaibigan, live ta sa itong Facebook account, Dan Elifangel. Og salamat yung tanan nga ga-view, ga-follow, ga-atang. Kanang bagi pag-go na to, tapos na tayo mag-comment. Lansulti ilan na kinigatangan ng atong live. Salamat di kayo, kaibigang Gian. Kailang tulog na lang. Tapok-tapok na ta, magtapok na mga kaibigan diya sa Mambo Aya alang sa ika-fourth year anniversary. Kanyang tanan diya, may buntag.
0: Akong Diyos. May paglaong nga dala ang mataga.
1: Kang Reverend Father Jeruin, may buntag diya kanimo. O gabisan pa diya kang Nanay Rosing. Rosing, may buntag. Nanay Rosita. Mga makalaging family. O gabisan pa nga Daog Romo family. Mga Daog family, Romo family. Kanyong tanan diya, maay-maayong buntag. O bisan pa kang kapitan na Philip Boras. Uban sa mga barangay officials, mga barangay functionaries sa barangay Mambo Aya. O bisan pa sa ato mga functionaries usap sa kaibigan. Be excited sa atong umaabot ng anniversary karong umaabot ng Friday.
0: Nagligo ning mga buktong ko magkaya.
1: Kayong tanan nag-share sa itong live karon, dagang salamat mga kisoon na magkaibigan. Og sa itong mga partner station usab nga naka-signify na nika nato. I hope nga on-air na ang tanan og naka-signify na nga hook up na sa itong programang Pinagpalang Musika ang kataghanan sa itong mga partner stations. Og isip sa atong nabatasan, ato lang kinikalipay ang pag-acknowledge kanila. At sa atong matanaw din ni makita kung kinsa na'y nagka-hook up ka na ito, mga kaisunan, mga kaibigan. O yan kung nakakulian, at least ato po mabasahan din eh. Kung naka-hook up ba wala, kay naapoy mag-ingon ka na ito, nga pasudan ka na nga, di may hook up karon kay brand out. So at least malipay ko nga kanang sayo pa, ma-notify na taanta. Mga kaibigan, nag-unaga niya ang, of course, ang Radyo Kaibigan 98.5. Din sa Takbayan sa Valencia. Og mausap igsoon ang 100.7 Jesus FM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Kita mi kapo ni Pastora Jimmy. Walang kami makistorya. Pastor Jim, dagang salamat for coming sab kapon. Mitambong sa palagtapok igsoon. At ay bisita kapon din ni nagi pasiugda sa Bima. Grupo sa pastors din sa Bukidnon. Si General Mao Aplasca. Katong Sergeant at Arms sa Senate, katong medyo nakagubot, katong nagbuto-buto. Siya nga itong bisita kahapon din sa church na dilambungan sa pipila ka mga alagad sa Diyos. Usa kanila si Pastor Jimmy of GSFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Hook up na po ka na to ang Metro FM
0: akong Diyos.
1: Metro FM, nalimot ako ani. At saka Metro FM ni, murag Trinto ni, Trinto di ay. Wala butangan ko asa nga lugar, sa malimot magunta. But anyway, this is Metro FM at Trinto. Salamat di kayo. Ang Radyo Sapola, Digo City. Og ang Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Barangay Radio, Bislig City, nakaukap na ka na to. Iloran FM, Pangantukan Bukidnon. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan Bukidnon. Welcome sa tumabagong members kaibigan diha sa Malinaw. Nag-orient nila. Ay buta diha kang Pastor George sa Balitin. O ba ni Ma'am Annalyn, may buntag. Kanyang tanan diha sa Malinaw at mga kaibigan, may buntag kanyang tanan. Mga listeners na to diha sa Bliss FM. Diha, mismo na mutang sa Malinaw, Kalilangan Bukidnon. Radyo Kamayuliang Gasorga del Sur, may buntag kagawad Noel. Wala daw tayo aroma diha. Ayop na tayo VG Max diha. Pagsaba lang kung naa kay naay muana diha ugma, mamin mo agi diha kay maadtog Britanya. Pwede na ako ipadala kagawad Noel. Ang kaso magpadala ka og aroma kay naay maadtog Britanya ugma. Okap tapot ka na to ang Dewan FM Marihatag Surigao del Sur o ang Heart FM, ang radyo ko kalilangan. Radyo ng Masa, Maasim, Sargani Province. DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. King's Radio, Natuan, Surigao del Sur. Maya Radio, Kalamba, Misamis, Occidental. Ice FM, Wao, Lana del Sur. Metro FM, Rosario. Nakokap na ka na to. O gadiyo sa Bigsoon, sa Flash FM, San Fras Agusan del Sur, Infinite Radio, Panabo City, Light FM, Panabo City. O mo sa Bigsoon, ang Infinite Radio, Tandag City. Salamat din kayo, Ryan Div. O gabi sa pagkang Kevin William.
0: May paglaw nga.
1: O diha sa Panabo, o mga Davao area si Son. Text mo ka na ako kung naminaw mo sa 96.1 Infinite Radio. Naglulunog diha sa Davao de Oro, Davao del Norte, padulong din sa Davao City, abot din ni Ixoon sa Marilog District. O pipila ka magdapit sa Arakan. Kanyong tanan diya may buntag. Naminaw ni sa 96.1 or 94.5. Ang Big FM Mixon nga diya usaba. Diya kanyong tanan sa Lumundaw, pwede maminaw sa 96.1 at least 2 ng ilang pwede paminawan. Lumundaw, sa Laysay, diya sa Kantimon, diya sa Masawang, may buntag. May buntag diya ay kang kaibigang Mila. Milaong diha sa Lumundaw. Yes, kung pag-ampo man naa sa ito yung pre-request niya ganiya. Murag apo to niya. Ito nga na ay tunsel. Nga medyo lala na daw. Paim na oga. Pwede na paim nun mo oga. Patuloan niyang baba oga. Tulo o lima ka Vigimax. Ito yung pang tunsel. O niya, di lang paim nun tubig. Inahin nila yung tulon. Yabanda sa Arakan, mga kabarangayan diya. Abot kayo loud and clear diya. 96.1. Mag-abot sila sa Light FM, Kibaw Ibukidnon ang 94.3. Hoka papunta na to ang Radyo Bandira Talibon Bohol. Ga-struggle pin ko sa akong schedule. Kaya ang akong tang plano gyud nga human sa anniversary karong Friday diya sa Mambuaya, Cagayan City. Musakay na kog barko padulong diya. Kaso lang nabagi kakulian. So, murag di pagidahin ta magka-larga. Anyway, hook at napot ka na to ang C102.9 FM di Aras-Asan. Aras-Asan, kagwa ita, Surigao del Sur. Radyo Bandira, Kidapawan City. Og busa magkaibigan ang Raka Radio Bayugan City. Og ang Top Radio Bayugan City. Radyo Bandira, General Santo City, og ang 106.9 My FM Norte. Uy, try to hook up dito karo igsoon sa bagong istasyonan. Diya banda sa alos boundary niya sa Agusan del Sur o Agusan Agusan del Norte and Indonesia. 106.9. I hope na makadiskubre ani nga frequency igsoon abot ni Gabutuan City o gadag mga dapit diya sa Agusan del Norte ang 106.9. Salamat kaibigang Melver. Then hook up na po ka na to ang Real Betridio 104.9 diya sa Ingoog City. At mga kaibigan diya may buntag being administered by kaibigang Vinsar Saibon. Inabagan diha ni Gana Lisa Sabas, Banigan Beltran o ang atong presidente sa kaibigan diha si Kapitan Barangay Captain Maximo Varquez. Kap, maibuntag diha ban sa tibok ka pamilya. O kap, tapot ka na to ang atong bugtong. Lagi doon sa arang partner sa Iloilo. Ang GTFM Lambuna o Iloilo. Maing aga sa imtanan taga Iloilo. Dira sa Lambuna o mga parinti. Dira sa akon ng nanay. Maing aga sa imtanan dira. Kag sa tanan nga matik pamati sa atong programa dira sa Lambuna o Iloilo, bisan pa nga ang ato yung nambalandiri higay nun, Cebuano, pero nalaypay kong dagang gapon gapamati sa atong dira, dagang kanato gapaminaw diha sa Lambuna o Iloilo. Nga pasukaranan ko ang kalayo mo na naminaw gyud si Kapitan. Salamat din kay Kapitan. Mauning Kapitan nga Pastor Rigson. Ligo ni mga bukton ko magka Maximo Varquez. Kay kawan na amatod pa niya. Good morning, Pastor Dan. God bless you always. Salamat igayo ka pa. Speaking aning Kapitan pod, apos Pastor pod, atong amigo pod ya, atong kaibigang Pastor Art, Kapitan Munhi. Diha sa Barangay Kakawun, Talakag.
0: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
1: Diya kang Kristo, may kasiguruhan ang atong kinabuhi igsoon. Mugi na pinakanindot, pamalandungan, oga, pasalamatan. Diya sa Diyos. Natakaroon sa kalibutan nga maingon nato muragway kasiguruhan. Full of uncertainties, mga kaibigan mag-igsoonan. Kay bisan pa kining kamatayan, kalitra mo abot. Nata kaibigan ni Pano Ikson, ni Muraga, kwan lang. Nag-gisakitan, nagtiyan, na diarrhea lang. Nagidad kini og Muraga, 39 Ikson. Kasagaran mang diarrhea at tumabawaan nga makalas at kinabuhi ko mga bata. Pero kini, 39. Kalit nga kamatayon, mag-Ikson nga wag gidaw. Diarrhea ra hinungdan sa kamatayon. Mga nakugyod nga, hindi ka tumatagaan ang mga pagitabo. Mga posibleng pagitabo igsoon sa unahan. Pero salamat sa Diyos, di sa Ginoo, doon na gitay kasiguruhan mga kaibigan makiksoonan ko. Huwag din sa programang pinagpala musika at Alejandom nga ang tanan maandam sa mga posibleng pagitabo sa itong kinabuhi.
0: Nagligo ning mga bukton ko magkaya.
1: May muntag diya sa Kanglinita Palomares Katayas watching sa from Corradal City. May buntag kanimo diya taga Corradal diya po sa Barrio 8 Corradal. May buntag diya ilan ni Ives kaibigan Hilin kanyong tanan diya mga isuan family maay maayong buntag kanyong tanan diya alano gayak kaya no sa maayong buntag diya sa Kapatagan Digos o sa kanindot nga lugar. Diya ako adtong milabayng adlaw sa kay nabisita ko sa akong amigo nga si Big Gianni pero wa mi mag-aabot. Diya sa Santa Cruz murag halos boundary na to siguro dapit no sa Digos o Santa Cruz ang ilang sa Osaka Resort no sila resort na bisita ta dito kaso lang wa siya. Mabalik pa ko diya dito kaniya. So kanyang tanan diha sa Digo City, naminaw sa Radyo Sapol o naminaw sa itong Facebook Live, usa ka maayong buntag o maayong pagpaminaw kanyong tanan. Margie Laguda usab, maminaw kini sa Yeloline FM diya sa Lantay. Nalipay ko dagan atong kaibigan members na karon diya. Apil mismo si Kapitana atong members kaibigan sa Lantay. Ang atong coordinator may buntag diya, former kagawad Liti Salo. Kanimo may buntag. Ikson, mag-ampo na ta kaya itong oras karon. Uy, 19 minutos na makalipas ang alas 4. Mag-ampo ta mga kaibigan. O ba niyos mag-ampo karon ato itugyan sa Diyos, kining atong pagbaduban sa kanginan. Wa magita mahimo kung wala ang Diyos, ikson. Mag-ampo ta.

Amen na, usa ka batawang nga awit nga kanunay na ito madungog din eh. Pero grabe ang minsayig soon. Mga ato kining gina-play kay dagan po at usap gahangyo ng atong i-play kanimong kantang Dili Kabayran. At tinutig soon, Dili na ito kabayran. Ang pagkamaayo sa Diyos atong kinabuhi. 28 minutos makalipas ang last 4 at tuatangan ng balang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. May buntag kaibigang Evangeline Pileri. Good morning, Pastor Dan. Greet ko, happy birthday. Akong anak si Rodhon Marca Pileri sa na-assign sa Surigao del Norte. Damo pa bang katuigan sa iyang kinabuhi. Panalipdan siya kanunay sa Ginoo. Yes, Igan Vivian. Baholo Payagan. Ay, asa to? Di ba tumawa ako nabasahan kaniya? Nilokso magkalit ako gibasa. Nawala naman di ay. Vivian Baholo Payagan. Matupan niya. Good morning, Pastor Dan. Salamat gayod sa Ginoo. Kay naaka padayon nga nagasabwag sa pulong sa buhay nga sa atong Dios. Salamat igan Vivian. Kesa to nag-greet ganiya. Nawala naman. Niya ako manggong comment sa itong Facebook Live. Maglumba, nigsaka, igsoon. Di ano ma-absan. Kaya pag naadin ni Mugod sa laptop, di ano mo siya mo scroll o balik na limit kung asara sa taman. Dili tagabasa, Melinda Kasipong Labadan, maaing buntag. Aw bisambag kang Arsenia Olana. Bernie Torno Tyros Senior, may buntag di akani mo. Dahilayan Manuel Fortis. Kanyong tanan diya, dahilayan may buntag. Og diya sa indala sa Malaybalay, kanyong tanan diya, Marialina Duran Kulipano may buntag. Labi diya sa Upper Pulangi. Matupin na ako, ugrit na ko tanang naminaw sa Upper Pulangi. Taga-aper po lang eh, maay-maayong pagpaminaw o may buntag kanyang tanan diyan.

Glory to God, mahal namong pasudan. Good morning sa among pagmata. Andam nami sa balaang pulong sa Ginoo nga imong pagabasahon karon nga masentro kanimo ang Ginoo. Thanks og always amping kay mahal kanamo. Salamat kay kaibigan Miming Pilinyo Burha. No, diha sa Barangay Biscamp Maramag. Kanyang tanan diha may buntag. Brad Rumi o ba Maramag? Maramag ba to? Salamat din kayo. Katuloy mong itunol diya sa itong officials. Maramag ba ibuntag kanimog? Salamat din kayo. Brad Rumi. Diya sa San Vicente, Sumilaw. May buntag kanimog kaibigan. Matupan good morning. Pasuda na minaw. Mikaroon diri sa San Vicente, Sumilaw. Taga San Vicente, maayong buntag. 2465. Good morning, pasulan. Salamat sa Ginoo nga nakamatapag ko aron magkapaminaw ko sa iyang balaang pulong. Lang-lang asis ko lintas ni. Salamat igan lang-lang. Nanay Bibing, diya sa New Corellia, may buntag kanimo. Diya sa San Jose, New Corellia, Davao del Norte. Salamat sa pagpaminaw, matagbuntag sa program Pinagpala Musika. At least duha ninyong mapaminawan diya ang Big FM. Nakasignify ba ang Big FM? Ganyan moraga. Wagaling ko magabantay. Good morning, pasulan namin ako karon sa 94.3 Light FM. Salamat kay kaibigang Lee Sarong ato ning presidente ko rito sa kaibigan diha sa Kibawe. Amin, Kibawe. At Damulog. Salamat kay kaibigan. Exxon, atong oras 34 minutos na maglipas ang last 4 oras na sa atong pagbasbala ang pulong sa Diyos. Ay murag nakasignify naman siguro no ang Big FM diha sa Kapalong. Salamat kayo. Ako lang niyang i-review na.

Makisunan atong basaw ng balaang pulong sa Diyos ning takna sa kabuntagon may butag di kang igan inday di ay uban ni ganelde ang atong pagampo man sa pamilya tagnuay pamilya ni Gan Mercy sa kalit nga pagbiya sa iyang bana diya sa Talakag kaibigang Juven tagnuay ako pag-ampo man atibong pamilya nga nagbangutan sa pagpanaw sa usa ka padre di pamilya. Good morning to kaibigang Risa. Good morning sis. Thank you for watching. Salamat po for being a blessing sa ministry. Si Risa Oba Jinsan. Oban sa tibok pamilya Romero. Palain ko mag-ampo para kang mamuing Oba Jinsan. Kung makalugar ko, dalikyat ko bisita niya. Pampo ko sa pamilya nila nga Mercy Tagnuay nga madawat nila ang kalit nga pagpanaw sa iyang bana, Juven Tagnuay. Yes, iganinday. Ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan, atong pagkatanaon karon ato kini makita din sa libro sa kanang libro sa buhat or binuhatan, Book of Acts chapter 20. At nabasaon karon ang gikan sa verse 25 to muraga 33 man siguro. Ang tapos ang bersikulo ani. Acts chapter 20, ako basaon sugod sa verse 25. Mga kaibigan, oga, ako mugyangyo sa paguban kanako sa tangatong basaon kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos din sa libro sa buhat, kapitulo 20. Mga kiksuunan, ani ang balaang pulong sa Diyos. Nalibot ko kamong tanan sa akong pagwali may tungod sa pagwali sa Dios. May tungod sa paghari sa Dios. O karon na sayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa sultian ko kamo karon nga kun adunay dili maluwas kaninyo. Dili na nako tulubago na sa Dios. Kay wala gayud akoy gitago kaninyo may tungod sa tibuok nga kamatkatuyuan og plano sa Dios. Bantay gayud ninyo ang inyong kagalingon og ang tanan nga mga tao sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At imanagayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinagi siyang kagalingon nga dugo. Kay nasayod ako nga kun makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mananap nga maapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Moabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok may mga tao nga magsulti og bakak sa pagpaisalaag sa mga sumusunod ni Jesus o garun sila na isundo na. Busa, pangandam kamo o gindumin ninyo nga sulod sa tulo katuig, adlaw o gabi, wala gid ako magmuhunong sa pagpahimangno kaninyong tanan, inubanan sa mga luha. O karon itugyan ko kamo sa Dios og sa iyang pulong ang pulong may tungod sa iyang grasya nga makapalig-on sa iyong pagtuo. Og makatag kaninyo sa tanan nga kaayuhan nga gitagana alang sa tanan nga gihimo niyang mga anak. Wala ko mangandoy sa inyong mga kwarta og mga biste. Nasayod gayod kamo nga nagtrabaho ako aron may magasto ako alang sa akong mga gikinanglanon o sa akong mga kauban. Gihimo ako kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabos. Inumduman nato
kanunay ang giingon ni Ginoong Hesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat. Pagkauman og sulti ni Pablo, misulod siya uban nilang tanan og nagampo. Nangilak silang tanan og giyakos og gihalukan nila si Pablo. Naguolgayod sila tungod kay miingon si Pablo nga dili na siya magkita pag-usab. O niya gihatod nila si Pablo ngadto sa barko. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ako mong gidapit sa uban ka nako. Sa plang atong tanaon kay mga bersikulo o gatong tugutan ang Dios sa lahi gayon makigsulti kanto siyang kay bulungang pamaagi mga kaigsuonan. At itong milabayng Saturday, kung di ko masayop. Yes, Saturday. Oh, i-convincer programa last Saturday, no? Yes, I was in Davao, so i-convincer di ito. Last Friday, Ikson, ako na programa. Ako'y nakaprograma gika na Tuesday, Wednesday, then Thursday, Friday, straight ko. Upat kaadlaw, ato mila ba yung simana, andin pagka Sunday, kalima. So, 5 days ko nga nag-broadcast Ikson. Sa binabahing semana. So, atong last Thursday o last Friday, ang Sunday manggod ang atong ipanandungan ang naas sa libro sa Salmo. I think nasa Kapitulo 9 sa Salmo. So, last Friday, igsoon, atong itanaw kining pipila ka bersikulo din sa kapitulo 20 og naka-focus kita mga kaibig magsuonan diya sa bersikulo 24. Og duha ka butang ang atong gi-emphasize pag-ayo, although ako nakita there are at least mga upat ka mga punto na ang ako makita sa verse 24, duha ang akong i-share kaninyo. Og usa na igsoon, in following Jesus dapat makakatuon kita to renounce, to deny ourselves. Pingkag renounce igsoon or deny, ang tanang butang nga wa makapalipay sa Dios ato nang isarikway. Mga babag sa pamalagad sa Dios, kaya na ipatang igsoon ang Dios may muna na itong ikaduwang prioridad bilang mao'y pinaka-priority na ito usahay. Tungod sa atong mga kabisi, o mga ni atong bantayan igsoon tungod kay ako laging giingon, in the last days, ang mga Kristuanon, kung dili man sila madalas magbuhat og daotan, lingawon sa yawa, mawili sa mga nindot ka butang ng kalibutan, hangtod nga mahilayo ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Anak ka deceptive ang atong kaaway, anak mang linla ang atong kaaway, anak mang limbong ang atong kaaway. May ngunuban na di atang bisyo kay bawal na sala atubangan sa Dios.

mangatong enjoy ang maayong lawas. Ang problema lang kay kumaayo itong lawas usay bisag asa na puntabot. Nagito'y may duman ako nga pasudan. Lipay ko giayo akong abana. Ang problema lang kay magsigid na may noon siya kantog sa bungan. Manay ato matayan. O gatong timanan ka ang kayuhan, kanang physical healing, temporary na, na siya. Di na siyang tudang-tud nga ma-enjoy nato ang good health, makingso na makibigan. So, akong punto mao kini, dagang butang, nga may mong babag sa tubo pangalagad sa Dios. O ba na ani mga nindot nga butang, nga giyang gihatagan ni ka na to. Although wa man tagawkom, pero naiuban, nag-iiksoon usay, halos di magkapasira sa gamayng tindahan. Aron ang yuda, muadtog simbahan. Although wa tagawkom ni ana, pero akong punto, usay di nang ginoo atong paridad sa itong kinabuhi. Kay wa man tagakat-on sa pag-renounce, pagsalikway sa butang ng babag sa pamalagad sa Ginoo. Ikaduang punto nga itong gisgutan ni Gsoon, kanang maangko na ito, kanang dakong kahangawa sa responsibilidad nga gihatag sa Diyos kanika na ito. Resulti, deep sense of responsibility. Akong gisulti nga kitang tanan, gitawag sa Diyos. Uban ka na ito, mino na ito, in a form of kanang usaka voluntaryo. Panalitan sa grupo sa kaibigan itong mga collectors, mga coordinators, why sweldo bisag piso? Ako po do ako sweldo sa grupo sa kaibigan. Wala ko share. Although na ay membro sa Blue Trust Team, ingon nga, ihatag na ito kang pasudan ang 20% sa itong income. Ako na dumili, anak, no modesty aside. So, akong punto is, volunteer ko sa church na nagpastor ko, bisag piso ako sweldo, kay para na ko. Bilang ko. Huwag pasabot nga, huwag ko'y panginanglan, ako ang panginanglan. Pero bisag tuod, mga volunteers kita for the Lord, mga kaigsunan, mga kaibigan, bisag mga volunteers kita sa Ginoo, gitawag ta sa Dios para ani nga ministry. O ya kay gitawag kita sa Dios para ani nga ministry. Makigsuona magkaibigan. Kabisan tuod mga volunteers kita para kanako. Dapat atong tan-awon kining aduna kita'y responsibilidad nga to sa tubangan sa Diyos. So, gitawag kini, matod pa ni Pablo, balag unsa metabokan ako. Dili na ko igsapayan, ang importante nga akong mahuman ang bulaton. Actually, isang mga punto nga gusto na ako i-drive out ani ka nagtawag na ito nga determination. Nga balag unsa mga obstacles, unsa ang kalisod, unsa ang mga kalisdanan. Kaya di iksoon lalim ang mga lagat sa Diyos, labi din kung naka sa full-time ministry. Sumatod pa niya, di na ko isapayan ang tanan. Nga makalisod, balag mabilanggo ko. Gani bisag pa matay ko, okay lang ako, importante. Nga matapos na ko. O matuman na ko kinakong commitment, ang pagwali sa mga balita may tungod sa grasya sa Diyos. So that is deep sense of responsibility. Kandi ka basta-basta igsoon nga, matuyong na ko kung naakay responsibilidad. Di mo basta nga mapasagda ng imong responsibilidad mo na nagpasalamat ko sa tanan ng mga functionary sa kaibigan nga ilang giampingan gatima ng ilang grupo. Bisagwa sila yung mga sweldo. Na di lamang sa grupo sa mga pandiya sa mga kasimbahan ng Igsoon, na kayong mga responsibilidad niya. Kaya akong ingon, Igsoon, kanunay, we are not called just to sit on a rocking chair. Wa kita gitawag sa Diyos, aron lamang paglingko diha sa lingkuranan nga humba-humba ka ng rocking chair ba? Nga as if,

ka nag-care sa uban. So karon makaabi magigsuonan ato kini ipadayon ang pagtuon. Nay tawag nako nay, ay lang sa tawag na ya. Nay di ko ka ilani na tawag nato karon. Ako lang tawagan nanay kay nakita ko yung picture medyo nana po yung saktong edad. Anyway, igsoon. Sa akong gibasa karon tulog kabutang gusto na ako i-drive out. In chapter 20 verse 25 to 27, na kung atong tanawon mga kaibigan magigsoonan, atuloy ato na akong gitanaw pero gibalik diri in verse 25 to 27. Kung imong tanawon pagayo din eh. Nilibot ko kamong tanan sa akong pagwali mitungod sa paghari sa Dios. O karon sa ako nga dili nakita magkita pag-usaba. Busa sultian ko kamo karon nga kun adunay dili maluwas kay dili na ako dili na ako natulubagon. Kay wala gayud ako gitago kaninyo mitungod sa tibuok kagatuyuan. Oga plano sa Dios. Na igsoon ko atong sabton si Pablo nagwali mitungod sa pulong sa Dios. Nawa man siya giwali kundi mga kamatuoran. Aminsay sa kaluwasan mo ka na may balita mga kaibig magigsoonan. Now, kung among tanaw dili igsoon, ang ehemplo nga gipakita ni Pablo naghatag og hagit nga kitang tanan should be faithful sa pulong sa Dios. Dapat na himo kitang manud-anon sa pulong sa Dios sa pagwali ni inyo. Mabita kong igsoon nga ang atong papalagad sa Dios should be founded diha mismo sa pulong sa Dios. Ang atong mapagwali sa igsoon should be founded diha sa pulong sa Dios. May pinaka-foundation na tong pulong sa Dios. Although na ipanood igsoon nga mag-share ka sa atong kinabuhi, that is life testimony. But it should be based on the pulong sa Dios. Muna yung nako, kung hindi mo natayawali kaya ito base diya sa libro sa Joshua chapter 1, magigsuunan, no? Faithfulness to the word of God. Muna nga si Pablo, wagi siya ay gitago. Giwali niya ang minsay sa kaluwasan o matod pa niya, wa na ko'y tulubagon sa Dios. Kung naamay di maluwas kaninyo, kaya ako namang gisaysay kaninyo ang minsay sa kaluwasan. Ako pag ampo igsoon, walay o di may tabo nga na'y mga tao maningil ka na to sa abot nga adlaw. Kana magmahay ka na to ba? Nga mingon, mare or pare, sa taas na to ba'y galaay? Pero wak ko kadungog nga imo kong gisaysay. Tangyawan. Wag napakyas kita sa pagsulti nga to kanila sa pulong sa Dios. So, mga kaisura, mga kaibigan, dapat mahimo kita madud-anon sa pulong sa Dios. Madud-anon ni ining kamatuora to na angkon og madud-anon sa pagsangyaw ni ini sama ni Pablo ngangtod sa tapusang pitik siya mga pulso dako siya gando mapadayon ang pagwali sa pulong sa Dios balak kini mo resulta pa siyang kamatayon. Ikaduwa, mga kaibig magsuonan, bantay gayud ninyo ang inyong kagalingon ug ang tanan nga mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. Usbon ka, bantay gayud ninyo ang inyong kagalingon ug ang tanang mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At managayud ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinagi sa inyong kagalingon, pinagi siyang kagalingong dugo. Kaya nasayod ako nga kung makagikan ako, may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis ka mga manap nga maapil kanyo aron bungkago ng inyong pundok. Naigsoon kung ato ning i-analyze pag-ayo. Pamay ko enough oras or basaon taman verse 32 pero gikan sa verse
28 to 32 makita igsoon nga sa kinabuhi ni Pablo paimangno nga dapat matag sa kanato should be faithful igsoon in serving sa katawhan sa Dios. Kay ang naay mga tawo nga gisalig sa kanato posible imong higala, gisalig sa Dios kanimo imong pamilya, gisalig sa Dios sa Dios niya kanimo imong silingan. Nao gisalig sa pagmatuto diha sa pulong sa Dios. Gisalig sa Dios aron imong masangyawan sa minsay sa kaluwasan. Onya kay imong kanasangyawan imo nang atimanon, mano iyo diri at imanagayod ninyo. Ang tanang mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa espiritu. Mga tao nga gitubo sa Dios pinaagi sa kaugalingong dugo ni Jesus at di man ninyo matud pa dinhi. Lasulti igsoon na mga tao nga gisalig sa Dios kanimo, gisalig sa Dios kanato. Kung ikaw alagad sa Dios nga naminaw, kanang mga karniro gisalig na sa Ginoo kanimo ang makatawhan sa Dios diha ila tuang gabi magmata aron ampuan name yagi panganlan ang matag membro sa simbahan yagi nang ampuan kabahin sa pagatiman. Onya kanimo nga naminaw karon pastor di man ko pastor. Bisa di ka pastor pero nagitaw ikaw kay sa tong yung gituhan. Every heart with Christ is a missionary. And every heart without Christ is our mission field. Mona imo na ang higala, imong parente, imong pamilya. Natay mga kaakuan kanila. Kung ikaw nagtuo nga ikaw anak sa Dios, imong silingan o kinsa ba imong kaibigan, kung ikaw po da coordinator sa kaibigan o kolektor, ati man na imong mga tao, ati man na. So we should be faithful in serving the people of God or the people. Na akong gigunig suon kanunay ang pagmamahal nato sa atong isika tao. So sama usab sa ato pamamahal sa Dios. Kung imong gipangga gimahal gatiman ang mga tawo nga gihatid sa Dios kanimo. So sama ka na igsoon nga ikaw nangalagad ngadto sa Dios. Ikatulo ang katapusan magsuon atong oras limitado ka ayo paspas kay mo atong oras. We should be faithful serving God till the end of our life. Kanang tanaw lang ganun kita ni Pablo. Grabe yun ang iyang kwan. No. Gimo ko kadto aron ipakita usab kanyo nga kinanglan magagawa ko matabangan nato ang mga makabos. Oh. Inunduman nato kanunay ang gingon sa Ginoong Hesus nga mas bulan ang muhatag kaysa magdawat. Pagkuman usulti ni Pablo Milhod siya uban nilang tanan og nagampo. Nagilak silang tanan. O gigakos, o gihalukan nila si Pablo. Nag-uol gayon sila tungod kay mingon si Pablo nga dili na sila magkita pag-usaba. Di na. Kay nabati man gini Pablo nga kininamaw ang katapusan niyang lakaw. Kay ang kamatayon abot nagpaabot kaniya. Peligro, nasa sa peligro igsoon. Ina kining gibati. Pag imong tanaw ni Gsoon, nangilak silang tanan, gakos nila si Pablo. Nga posibleng uban may pugong pa kaniya, pero kinanggi siya mula kaw aron tumanon, kay mamatoy ipadayag kaniya sa Espiritu sa Dios. Pato ba kita, Gsoon, nga si Pablo, nagmatinud-anon. O andam siya, nga matinud-anon mga lagad sa Dios hangtod sa tapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Oh, maon niya ko pag-ampo igsoon katong tanan. Kanang ato kay matapos kining bulaton nga gihatag sa Dios kanato. Wa matay balo kun unsay end sa tong kinabuhi. Kanang unsang klaseng kinabuhi ang nagawat kanato sa unahan.
wa matamasayad kong hangtod kanus at tatugutan sa Diyos pabiling buhi. Akong lagi pag-ampaigsoon. Hikaplagan kita nga nangalagat sa Diyos faithfully. So mga kaigsoonan, alangkan ako. Dil importante kung pila ka tuig og unsa kadako ang ministry nga naa kanimo. Ang pinakaimportante nga ato matapos ang tanan faithfully. Nga sama ni Pablo, kita pag-ingon nga, I have finished the task the Lord has given me. Muna'y pinakanindot igsoon nga sa akong wali kanadto, fulfilling our destiny or finishing well. Kana matapos na to ang bulaton. Kay na magkikatapusan na tanan igsoon. Di tanang panahon nga inyo kumadungog din sa radyo. Di tanang panahon igsoon inyo kong magkauban sa kanginan matag-adlaw. Ang tanay katapusan. Pero kung unsa gisugdan sa Diyos, siya rapod ang matapos ni ini. Wa ko masagnuhantod kanus ako tugutan sa Diyos. Di lamang ako. Apan ako makaubanan si Pastor Richard, la Pastor Nick. Wa masagnuhantod kanus amin nila gamiton sa Ginoo. Wa masagnuhantod kanus amin mapabiling buhi. Pero samtang napaginawa, ako nga pag-ampo, Lord, gamita lang ko. Gamita lang kami. Og mausap ka na akong pag-ampo alang kanimo nga unta mapud na imong commitment igsoon. Lord, samtang makadungog pa ko, mamina ko kanunay sa program Pinagpala Musika. Og samtang makasulti pa ko, akong ishare ang akong madungog nga to sa uban. Ate manon ako, Ginoo, nga madud-anon ang mga tao nga imong isalig ka na ko. Oga. Ako nagtuobanan ka sa Diyos, kaibigan, igsoon. Igsoon, ikas kabuntagon, ako nagtuobanan. Di man kita pasagdan sa Diyos. No, di niya pasagdan. Nga sama kang Pablo, ang tinuod, lisod ang iyong kinabuhi. Mutrabaho siya, di lalim, igsoon ka na mutrabaho ka samtang namuhat ka, di lalim. Kaya mo po itong ibuhat, igsoon, gaministry ta, and then kapating kamot po ta, nga magkabayad ta sa atong mga radyo. Aro pa tayong tabadungoga sa lalay mga dapit igsoon. Nalipay lang pugko nga na mga tao nga nagatabang usab. Og salamat yung tanan. Og sa grupo, skibiyang salamat yung pag-antos. Og salamat yung pagtabang. Matod pa din eh, hinumdumi na to kanunay ang Ginoo, ang giingon sa Ginoo. Nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat. So kung natabang ka sa bulaton sa Diyos, natisari din ka na to. Diya sa simbahan kung asa ibutang sa Diyos. Kung katabang ka diya, bulahan kay Gso. Kung membro sa kaibigan, yun ang andoy kang mutabang, gatabang ka, din bulahan kang nagtabang. Kung di ka membro, pero nangandoy ka, pero bisa di ka membro sa kaibigan, pwede ka mutabang diya sa mga panginangalan. Kaya di lalim, Gso, labi ko na yung mamatyan. O di ba ka na yung hospital, di lalim. How I wish na tayo itabang sa mga hospital. Muna ako pangandoy, pero karon wapag ita ay kapasidad ni anak. Pagtabang na itong mga hospital, na itong mga kaila o mga kaibigan o mga tipaminawan sa programang Pinagpala Musika. Igsoon, akong handom o mga pag-ampo. No amount of sacrifices, no amount of difficulties, bisa pagkamatayon. Dili na may makapaundang, although sa kamatayon, maundang mangita. Pero bisa panghulga sa kamatayon, di may makapaundang ka nato sa pagpangalagad sa Diyos nga matinudaan nun mga kaibigan. Balag sakripisyo, balag antos. Importante magkapadayon ta, mula hotay sa pagkalagad sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong atong nadungog. Balag pagdagang pagsuway ang kinabuhi. Salamat ang Diyos may atong kusoga, kaibigan. Nganda mo tabang kanato arog ta magkapadayon sa pagalagat kaniya nga matinud-anon. At ang iyang ato pagampo kaibigan.

Pastor Dan, good morning. Si Danny Martinez ni sa ILBC. Sa Balyangaw, Misamis Occidental, naminaw kami o bansa kong asawa. Pampo kami nga maayo iyang sakit. Yes, Igan, asang istasyonan ka naminaw, taga Balyangaw, asapit ni Dia sa Misamis Occidental ang Balyangaw. Salamat sa paminaw, kaibigang Danny Martinez, o bansa imong nga pamilya. Good morning, pasuan asa gani makita ang pagbasa karon kay naulay manggod ko, kaabli sa radyo. Acts chapter 20. Atong ibasa gikan sa verse 25 to 36 man siguro to. Atong ibasa ganiya. Is to 38. Maayong buntag pasudan, maayong papaminaw kang gingging tesoro na sayod ko naminaw siya karon diri sa radyo ng Masa Maasim usa sa members ni Pastor Al Hosol sa Glorious Church of Maasim. God bless you, Pastor Dan. Yes, salamat ay buntag, Igan Gloria Velasco.

Pasordan, magpaampo ako nimo sa akong amiga, pastor, nga nagsakit. Siya, pastor, salamat. Yes, igan. Pastor Rubin Albia.

Akatagdavaw ko, salamat Pastora Rubin Albia. Igsoon magampo ta karon unsay ato mga kabugatons tong kasing-kasing atoy tugyan sa Dios ang tanan. Good morning, Pasudan. Kindly include me in your prayer for my safety travel. Pabalik sa Kidapawan. Is Igan Marilo. Igsoon, dagang kanato na mga pre-request may ato mabasa ang tanan sa karon. Pero ang Diyos nasayod sa iyong mga pre-request. Kunon sa mga natuwi ang Diyos magpamuha tapos ibinakay balatian o diba imong loved ones na gihambing sa lawas. Atong uban sa pag-ampo igsoon, ato lamang saligan ng Diyos. Kung ikausap na minaw karon igsoon, na kayo ang panginanglan, na po kayo mga problema, unsa badiha nga mga hagit sa kinabuhi. Atong iampo ka na sa Ginoo karon. Kung ikaw mo take og exam, saligi ang Diyos. Nga mo itinubdan sa tanan, tinubdan sa kaalam. Tinubdan sa may panglawas. Kung naman kayo mga struggle sa kinabuhi, ang tanan, igsoon, naging kasulbaran. God will always make a way. O kita usap, igsoon, ato yung kanunay po, di ampo ang mga tao. No, di kinato iti for granted ang tanan. Kaya na iban, igsoon, nilibati, o kabugat sila kasing-kasing, o nagkinanglan sa tong tabang. They need our prayers. Baguhay pa lang igsoon, ang taon subo kayo kay nagpakamatay. Baguhay pa lang yun. Ato rabag yung membros kay Bigan. Di na to usay kontrolado ang nahuna sa tao. Pero kita nga gitawag sa Diyos igsoon. Ako pag ang pumimutang panalangin sa uban, o may mo kitang available sa pagtabang sa uban. Sa dagang mapamagi. O niya, kung ikaw man mismo na struggle sa kinabig son, dool sa Diyos, while ay makatabang ka na ito kundi ang Ginoo lang. Tuwi, tuwi ang Diyos. Tanan ay kasulbaran. Di taminaw sa limbong sa kaaway. Tuwi ang Diyos. Gipangga, gimahal ka sa Ginoo. Magampo ta mga kigsuonan, mga kaibigan, amahan, dagang salamat Ginoo sa iyong balaang pulong. Ngayon mong gipabot nga ni kanamo, balaan nga Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Pablo, nga naghatag kanamo kong hagita, sa pagpadayon, sa pagalagad kanimo nga matudaanon. Og salamat tungod kay nami Diyos sa makanimo nga nagmahal, nagpangga ka namo, anda mo, tabang ka namo, bisan pa sa makalisod nga among magian. Amo nakita imong kamot nga naguban og tabang ngadto kang Pablo og sa mga alagad kani adto nga grabe kalisod ang pagpamuhat nila. Oga, karong panahon nga na kami natubang ning panahon nga halos huway kasiguruan. Apan salamat niya kanimo na kasiguruan. Na kami sa panahon nga di na mo mabawaan kung unsa mga posibleng pangitabo, ugma, o sunod nga adlaw. Apan huwa kami ay kadlukan kay sama sa ako yung kinasulti ka kay anak ang Ginoo naguna ng daan ka na mo. O nasayod ka kung unsay among ugma. O kami usab na sayod. Nga kung ikaw among kauban, makain na mo ang tanan. Ang tanan ay kasulbaran. Busa Ginoo, di maginako specific mampuan ang matagusa nga nagpaampo o karoon na panggino ikaw na kaila kanila. Ako nagduo lamang si mong balaang trono, Ginoong Diyos. Nakita ni mo Ginoo ang uban nga nagstruggle silang kinabuhi. Nakita ni mo ang kabugat og nadungog nimo ang ilang mga hilaga. Wa magilaing kadangpan ang tanan kundi ikaw lamang, O Diyos. Ayaw tuguti. O tabay kami ginamutugutan ang yawa nga mamudaugon sa paglimbong kanamo.
Inunitugyan na mo kanimang tanan ng mga kasakit. Kalisod. Suliran. O katong mga labwas sa mo Diyos nga nakasinati o depresyon. Lord, tabangi sila. Di si mawad-an paglaom. Liguna sila o di mamadaugon ang kaaway ngadto kanila. Help those who are depressed. Salamat Ginoo. Kung unsa man ilang gibating kadlok o kabalaka, ako nang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. Oga, mosalig ka sila kanimo. Muduol mo sampit kanimo. Kay ikaw ang Diyos kanigang pasagad nga to kanila. Salamat Ginoo sa tanan nga may mga problema karon. Ako silang itugyan kanimo. And right now, in the name of Jesus, silang masinati ang gahom sa balang Espiritu Santo. May magpamuhat silang kasing-kasing o silang matag-kinabuhi, Ginoo. O bisan pa niya itong mga adunay mga balatian. Ako pag-ampol, Lord, silang mawat ang paglaom. Kanya kanimo na ikayuhan. There is healing in the name of Jesus. Busa ko giampo o Diyos ng mga magipang bati sa lawas. Hika pa ang parte sa lawas na ibalatian. Tunawa ang mga tumor, mga cancer cells, uban pa ng mga bukol or cyst o unsa ba diyan na silang lawas. Matunaw ka na mawagtang sa pangalan ni Kristo Jesus ka na sa ritnon. O itagbo ang tanang mga panginanglan. Sa tanan nga na'y panginanglan. Kung imo itugot o Diyos nga uban ka na mo mag-undergo o mga medical procedure. Lord, ako pag-ampo lamang Ginoo, malayo sa mga komplikasyon. O itagbo ang tanang mga panginanglan sa pangalan ni Kristo Jesus. O glory to God, Lord. Salamat o Diyos. O niya, sa uban nga muting o exam. Exam para sa mga teachers karong umabot. O uban atong kahapon, salamat Ginoo. Atong last Sunday, Lord, salamat sa kadaugan. Ang uban muting pag-exam. Engineering, uban pa ang mga board exam. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung na-failure man sa milabay, Lord, ako pag-ampo. Grant the desires of their heart, ani gayo na. Nga makapasar sila sa imong tabang. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa wagtapusan o Diyos. Ikaw ang tinudan sa kaalam. Tabangi amado sa kanila. Nga muti exam. O sa kanila mao. Si Nicole Bautista. Aya Nicole, Lord. Grant the desire of his heart. O bisan pa sa pangandoy siyang pamilya. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa wagtapusan. Karong adlaw bantay matag usa kanamo. Ihatag ka namo may panglawas Ginoo. Tabangay kami gihay kami aron among mga lakang may subay sa mong planong pagbuot. Tudloy kami to be conscious of your presence. O panalangini ang pagbuhaton karong adlaw. Mangko dapod namo ang laing pabor gikan kanimo. Labaw sa tanan, kalina o kalipay ang mamaangkon o Diyos. Tabay kami nga dili mamadaugon ang buhat sa kaaway sa mong kinabuhi. Glory to God. Salamat Ginoo. Kanima kong itugyan ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Salamat.

Glory to God. Amen og amen. Salamat ubay buntag kani mo pa iga na Inday Esther. Bakulo ta silan diha sa Lapok ora Merayon kayo tan diya may buntag. Uban ni Brad LD diha. Tumawag ka at ako'y mga functionary sa kaibigan nato diha o ato mga coordinators. Kita-kita ta karong pizza 25 karong umabot Friday dito sa Mambuaya. May buntag kami ng Rosalina Mariano Pante. Kaibigang Lorna General. May buntag kanyong tanan, itugot sa Diyos, ugma ko diha ana, kay ang last vigil karong murag 25 man siguro. Murag di ko makalugar kay anniversary kaibigan dito sa Mambuaya. So, ugma ko mubisita sa haya sa tong kaibigan diya sa Pualas, Don Carlos. May buntag kanyong tanan, Pastor Rodrigo, may buntag. At ako'y magpapakita. Good morning, Pastor Dan. Salamat kay sa balaang pulong nga among nadungog karon. Yes, tinuod na si Lord Yud atong kusog. Siya ang drampanan sa tanan labi na gayud sa akong pamilya. Nga dunay gihambing karon na pero si Lord Yud ang among kusog og dalampanan sa tanan. Wala na ilain, si Lord lang gayud. Thank you, Lord. Amo na itugyan ang tanan kay Lord. Kay kabalo kong pagsulay lang tanan, kanamo walay posible sa Ginoo. Maayo gayud na sinalin. Anilin. Yes, salamat igantiri. May buntag diya kanimo kung pag-ampo man na kanimo uban ni Hani diya. Murag kapin na sila usa ka bulan sa Davao for medication. Ang Ginong Diyos, mag-auban kanyo o paday magkapamuhat. Lipay ko sa ako na to, excited ko nga naging pagkabuhat ng Diyos. Kang Hanilin. Patay na kitang mag-asalig ito kaniya. Good morning, Pastor Dan. Yes, thank you sa Word of God nga magbag-o sa usa ka tawo. Oga, please pod greet na ko apo si Sayan Sebastian Lacaba nga mag-birthday karong adlawa from Victoria, Cabasi.

Nga buntag po, Pastor, dan salamat sa Ginoo kay nakapaminaw naman kami sa iyang pulong. Thank you po, Pastor Dan, sa pagdasig og mga prayers. Salamat man buntag, Pastora Erna, o ba ni Pastora Vero diha. Maris payagan, pampuan ako akong apo si Ciara. Ika-onsi niya karon na Pastor kay birthday niya karon. Happy birthday si mong apo. Igan maris payagan. Good morning, Pastor Dan. Amen. Giyod sa pulong sa Ginoo. Salamat, Pastor. From Genevieve Cinco. May buntag niya igan Bitor ang Black Kilomiston. Kanyang tanan may buntag. Salamat yung padayong suporta sa atong programang pinagpala musika. Amen, Pastor Dan, sa imong mensahe. Salamat sa Ginoo kay nakasimba ko. Kuwa akong kamingaw pero basa ako sa ulan pag uli ko. Pero okay lang, ligo ko bisan gabi. Glory to God. God bless, Pastor Dan. Love you all from Nanay Perli. Nanay Perli, may agad sa imo. Pastor Dan, good morning. Magpaampo ko ni Jibong nga mahingpit na iyang kayuhan. Salamat, Pastor Dan. Alicia Pirinho, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Pray for my son and daughter nga mabalik na sila sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Yes, igan. Ob aglayan. Kaibigang Rodville Dublas Avenido.

0: Meralyn ang puntas, maayong muntag o kang Mercy Cup Kaulugan. Giuseppe Tenorio, gian kasi pong gabira diligos may buntag ha. Amen o amen. God bless you, Pasudan. Yes, good morning, may buntag. Salamat kay Igana, sis Reza. Romero Ramos. Oh, may buntag ka nimo. Anto Sistina Bautista of Davao City, sis, may buntag. Tata Elistero Baak, maayong buntag, Pasudan, watching from Hinatuan. Akong mama o papa, Maribok family, naminaw po karon diha sa Santa Maria. Joshua Digitos, may buntag, o kang bitan sa aton. Matod pa ni bitan sa aton, good morning, Pasudan, maayo gayud ang Ginoo kanato. Naglanog-lanog na pod imong tingog diri sa Purok Uno, Namnam San Fernando from aton family. Salamat kayo, Namnam, kanyang tanan diya may buntag. Salamat kay atong programa, naglanog-lanog, o nalipay kay sang dapit karon dagang kapaminaw. Ako pag-ampo nga, patayintang isustain sa Diyos atong Panginanglan para patayintang makabroadcast. Nanitawag ka to kahapon, igsoon na Pasudan. Na ay ako gisasyonan karon kusog kayo. I-monitor na siya Pasudan, grabe ka kusog. Karon iyan akong hook up gani. Alanganin ko mo, okay, wapag itay budget, pero iyan akong hook up gani. Iyan gisuwayan. Katong 106.1 ba to? Sa to nga, 106.9. Salamat din kayo diya sa Agusan del Norte, sa pagkaroon ng tay partner sa Agusan del Norte. Salamat yung tanan mga igana, salamat. O niya, ganas ako kahapon nga, basi mo anak kong prosperidad, pero mura di ko makana. Ah. I don't know, unsay oras nakatingog dito, kaya nakasignify ka ni ka na to, alas 5-6 naman. Unta, ka na nalimut ako signify, pero nagka-on in, nagsayo. No? Sayang kayo kung umanagwali, makatingog ang radyo. Kung naikakulian ni Kaso, da, malipay lang kung mabawaan, no? Sa ikakulian. Crisilda Daog Romo, may buntag o kang Rimon Ama Madulin. No? May buntag ka ninyo. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa Pinagpala Musika. Lipay kayo ko igsoon nga dagang atang yun sa itong Facebook Live o dagang ka-follow ka nato. Ispidang Nobert, may buntag o kang good morning, Pasturan. Salamat sa Ginoong nga nagkabati na sadmi sa iyang mga pulong, Pasturan. Salamat sa Diyos, Jing Daddy Dukan. No, salamat din kayo sa pagpaminaw usab sa programang Pinagpalang Musika. Salamat, salamat yung tanan mga igana. Nalipay kayo kong gasunod mo. Albing Orbina, salamat o salamat usab. Good morning, Pasudan. Bisag bilar kaayo kay na ako'y member ni Panaw, Pasudan. Uy, pero salamat sa Ginoo, giyatagan ko niya o kusog para magkapaminaw pa sa iyang pulong. O unta, paghupayon sa Ginoo ang gibati sa pamilya nga gibiyaan. Na-report na ni sa office. Igan, Albing, salamat sa pagtimas ng grupo niya. Ang ginong Diyos mag-uban ka ninyo. Diya, ayaw pangkabisita ko diya sa Bakusanon. Emilda Ligario, may buntag kami mong igan o gagli na taba. O bisang pagkang Beryo Hibon. Tata Garuti, may buntag. Asa pit nga Garuti, no, may buntag diya kang alagad Garuti sa diya sa Kibalagon, Kadingilan. Alagad si Bang Katoliko, salamat din kayo. Alagad batag buntag. Pila na ko ka radyo naguba niya, murag upat na, gikan sa iyang pagsugod, kay usa siya sa mga unang, nag-unang mga listeners na to. Alagad Garuti, ako nga nasi, kung maguba na yung radyo, ako na sponsor sunod. Sa Kalipay lang ako ba, nakakommit ko niya to sa Kalipay nga. Kanang maminaw gi siya matagbuntag. Tanta mga alagad sa simbahan Katolik Son nga gatang ka to matagbuntag. Salamat gito kahapon nakabasa ko alagad gihapon pero nalimot wa sa pito kay dagang text nato di gina ko mabasahan dayon.
1: Kung mag-isa ay di naman makakayana.
0: Inday Sento Galera, may buntag.
1: Kalungkutan.
0: Og kang Ruila Virtudaso. Maayong buntag pasudan, excited na may maminaw sa aloy ito, makalangit o sa pulong sa Diyos, nga among puda madugog karong adlaw, magkaparigo. Amen. Salamat kayo, Iganuila Virtudaso. Igano, tagong oras. Gabi ka paspas po tatong oras, igsoon. Musunod ang atong Mindanao Visayas Headlines. Pinagana kayo ng text na ito, di ato basahan ang tanan. Tagana kayo. Tatay Francisco yan, nung may buntag tatay. Huwag taong isa kadungog kapon kay. Di ko naman madungog, wa ko naman madungog kapon na ang Big FM, pero matod nila, naka-on air man daw sila. Atong Sunday day, Sunday, murag Sunday to. May buntag di ha, yes, pasodan, good morning ha. Tingog na ang Big FM, Davao. Salamat din kayo, Tatay Francisco Yano. Mga kaibigan, manamilit ako. Geraldine Ratso, may buntag, og Nida Marcelino. Vlogger Nels. Og kang Rosalinda Ligada Pineda. Di na ko buksan yung maminsay, ako lang gitan, Audrey Kisay, nag-text na to. Ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili itong magaingon, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. At ang atong Mindanao Visayas Headlines. Ilo!

0: O, si Ato Igan, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
0: Naon sa day mo na samad mong tiil?
1: Ano-kano ka na ako, Pastor?
0: Okay. Nangauga. So, pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
1: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na Diyos ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: No, nganong katakian ka man?
3: Sakto sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakto pa jod ka ayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba mapaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
5: 26, Boston.
0: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na himong nitabo.
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang gigi mag-spito ka buok.
0: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, 5 kabuok, ako ang isa, nasamad. Niya, ang i-design sa doktor, mayroon ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
5: Ya, yeah. Si mama, gikan man si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og 7 kabuok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong 7 kabuok nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuan na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Iha plus sa samad.
0: Glory to God.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Mindanao Visayas Headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga sa ngalan sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako mudapit kaninyo. Uban-uban tang dulasay sa atong sayron kining pipila ka balita pagkitabo dinhi sa Mindanao ug sa Visayas. Atod kanato sa produkto nga Vegemax Plus og sa Aroma Herbal Oil. Kini ang atong mga pinagpalang produkto, mga kaibigan, magigsuonan. Apila po atong Herviva Coffee. Perting lami ang kape. Herviva Coffee. Vegemax Plus og Aroma Herbal Oil. Adlaw nga Martes karon og gapit sa 22 sa ating bulan sa September 2016. Og sa gihapon igsoon, nakaukab ang atong programa sa kape na Corinta ka istasyonal. Og welcome sa mga bag-ong mga listeners karon nga naminaw sa lalain nato mga partner stations. Obisan pa sa tanan nga naminaw sa itong Facebook Live, Daniel Evangela. Og di na ko maglangan, ani ang ulan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapitan sa Barangay Balyo ka Davao City, suspendido og usa ka tuig.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Duwa ka motorsiklo nga nagsungag sa Vicencio sago na tulo ka individual gitahong kritikal.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Panagatagay ni sangpot sa tinigbasay dito sa Carmen, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 31 anyos nga babae sa Malaybalay City na sikop sa giingong illegal practice of a dentistry.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, duwag ka magkasusyo sa negosyo patay sang gintero sa Haniway, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos makalipas sa 5 katapusang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tulo ka mga individual ang nadakpan sa duwag ka anti-illegal logging operation sa May Barobo, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kabigan, mo ka ng uluan tudling sa atong mga balita. Tod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Og sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Sa ato mga viewers, nga adunay mga concerns may tungod sa panglawas o di ba ka sa itong produkto nga Vegemax Plus or Aroma or Heviva Coffee, mahimo ka mutik sa itong numero 09-27-71-12-112. Ang tanan nga adunay mga pangutana, text lang mga igan sa itong numero. Numerong 09-27-71-12-112. Niya ko usaka sa nakaangkon o kayo anigson, ayag kaulaw, ayag hadlok, tawag ka. Ipabot ang istorya sa kayo ani mo naangkon, pero ipagtawag din ka na ito igsoon sa itong numero. Naghihatag ka ninyo. O, comment sa itong Facebook Live, o di ba ka? Pihin mo sa akong messenger Daniel Evangel or text mo sa numero nga akong gihatag. Katong adunay mga testimony, pwede mo text, pwede mo tawag. Apan katong ay pangutana, i-text lang igan. Kung gusto nimo itawag, unya umas sa programa, itawag. Diha sa Kidapawan City, nalipay ko bye-bye ng atong mga dealers diha. Banda sa North Cotabato. Naguna igsoon diha sa Tulunan si Kaibigan Toto Gauran, dagan siya Vigimax Aromato. At dumay ito taga Tulunan sa Barangay F. Cahilo. Ilado man na ang pamilya Gauran diha. pakita lamang ang panimalay ni kaibigan Toto Gawran. Wa na siya itindahan. Balayra na siya. Pero bago ay palang igsoon, nagpa-deliver siya agsay sinta kagarapang Vegemax. Yan yatag mantag 10 plus 1. So, size sinta ay size kagarapa to aniya. Yatagan po siya aroma dito. Diya sa barangay FKLO, Toto Gawran. And then, pag naamu sintro sa Kidapawan, na diya igsoon sunod mismo sa KMCC Supermart, Midi Pharmacy. O niya, na po diya igsoon sa Maligaya Baligdung, Kidapawan City, kang Jeffrey Kayao. Jeffrey Kayao, Maligaya Baligdung, di na po diya sa Joy Native Coffee sa Tungol Dato Montual. Joy Native Coffee igsoon. Napo diya sa Baguntapay, Mlang North Cotabato, kang Bernadita Ramos. Ato ng dealer sa tumpututo nga Vegemax o Garuma. O napo diya kang Pastor Marlon Ramos diya sa Barangay Lanao, Kidapawan City. O diya po kang Igan Mercy Boyser sa Kamarahan President Ruas. Uy, salamat na tayo produkto diya sa President Ruas sa Kamarahan ilan ni Igan Mercy Boyser. O diya po kang Ayan Boyser sa Oswa Singaw, Kidapawan City. Ayan Boyser o kang Phoebe Guevara o Guevara, Barangay Lanao, Kidapawan City. Lipay kay Kuig Suon o bye-bye ng atong mga dealers diha sa Kidapawan o diha sa North Cotabato.

0: Insurance. At mga mismo sa Kinapawan National High School. Atong oras karon 45 minutos malipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Kapitan sa Barangay Baliyo ka Davao City suspendido og usa ka tuig. Kung ano atong siren sa report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy. Nanukad sa radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Gibarugan karon ni Barangay Captain Ricky Iking Liparon sa Barangay Baliok nga inosinti siya sa mga pasangil nga gipasaka batok kaniya taliwala sa gipagawas nga suspension order alang sa usa ka tuig nga nadawat gikan sa Office of the Ombudsman Mindanao. Sa pakighinabi kang Liparon, giingon niya nga gihaon na sa Ombudsman Mindanao ang iyang suspension order sa iyang buhatan sa barangay samtang anaa siya sa Manila aron sa pagdawat sa iyang pasidungog sa 2026 Philippine Leaders Award. Matod pa sa kapitan ang maong reklamo nagugat gikan sa pipila ka mga kagawad tungod sa giingong korupsyon nga nahitabo sa Dolly Tupad program. Apan hugot niyang giklaro nga wala nahitabo ang maong pasangil. Ibutyag usab sa kapitan nga bisan piso wala siya gikawat ilabi na sa Dolly Tupad tungod kay ang mga miyembro sa Dolly mismo ang muhatag sa kwarta direkta sa mga benepisyaryo kung aduna may mga programa. Balita hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisura Kainoy sa mong report at ugatato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa atong mga listeners o users sa itong Vigimax, bisita mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan para palayt na madungog. Labi diha karon sa itong bagong partner station ni Xoon, duha na kaistasyon na itong nabayaran diha sa Panabo City. Anak mo diha sa istasyonan sa Infinite FM. Na Santo Niño, sa kailan mong tricycle, patod mo ito Santo Niño, Panabo City. Diyagin na atbang sa Panabo City Inn or Hotel. Na diya'y building na second floor Ixoon, makita niyo babaw na ay antena. Anak mo diha, diya mapalit sa atong produkto ng Vigimax Aroma para padayon kay ting bayad na raban ako. Palit mo dito para di na kumag cash out o magpadala o gabaya dito para padayon tamadong Ixoon kay kusog ng estasyonan na binang 96.1. O niya, pagtuapod mo dito sa Kapalong at tumo sa Big FM. Sila nga itong dealer diya Ixoon sa Kapalong, ang Big FM. Anak mo diya. Natay Vigimax Aroma diya. Hopefully, magkadalikyat ko diya Ixoon. No? I don't know kung makaya pa na ako karong simana. Kaya halos mouth na ito sila. Laing balita mga kaibigan. Gikan din ni sa Radyo Kaibigan Valencia at Duta Ixoon sa atong partner station dito sa Gipo, Sambuanga del Suor sa Barangay Radio. Alang sa detalye aning balita nga duwa ka motorsiklo nga nagsungag sa Vicencio Sagon, tulo ka individual gitawong kritikal. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Rap Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
3: Tulo ka mga individual ang kritikal human aksidente nagsungag ang duha ka motorsiklo alas 6:40 sa gabi kanito naglabay nga adlaw September 20 2026 detong dapita sa Barangay Kapatagan lungsod sa Vincenzo Sagon sa Sambuanga del Sur. Basis sa inisyang investigasyon, nagpadulong gikan sa Barangay Liangan paingon sa Barangay Kugon ang duha ka mga motorsiklo sadyang nagbangga kini sa tunga mismo sa kalsada tungod sa kakusog sa impact na bulandos ang duha ka driver ug ang back rider. Hinungdan silang naangkon nga grabing mga samad sa ilang kalawasan. Nagkaangkon ng mga samad sa ulo ug tiil ang tulo ka mga biktima o gilid ng gidala sa Margo sa Tubig Regional Hospital alang sa medikal ng pag-atiman. Samtang ang doon kamotorsiklo nga nalambigit sa mga kasidente gidala na sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon. Padayon pang investigasyon sa kapulisan aron matino ang tukmang hinungdan sa mga aksidente. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa galan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ini ang inyong kaibigan Francis Ralph Hubert para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report at produkto Ixoon. Anak

0: Most estasyonan diha sa Barangay Radio. Natay VG Max o Garoma diha. Good morning, Pastor Dan. Tinuod yod makaayo ang imong mga produkto. Kay akong tuhod nganing sakit, akong gibutangan og VG Max nawala gyud ang kasakit. Daghan kaayong salamat og labaw sa tanan sa atong Ginoo. Si Siling di ay ni Bayugan. Rosario Agusan del Sur. Ah, Bayugan Tris. Bayugan Tris, Rosario Agusan del Sur. Salamat niya kanimo, kaibigang Siling. Salamat din kayo. Ang atong produkto igsoon diha sa Rosario, mapalit diha sa istasyonan mismo sa Metro FM. Along the highway ra igsoon kung gikan ka din sa Bayugan Tris, di ka pa maabot sa sentro na diha ang Metro FM sa imong right side. Pag napo ka sentro, dito sa RTR Pharmacy. Ato na, mura na itong pharmacy igsoon diha sa Kuana, Agusan del Norte. O sari atong pharmacy diha nga na ay Aroma. Oga, napo na itong pinagpalang kapsula diha atong Vigimax sa RTR Pharmacy. Wala ang butika diha igsoon sa Agusan del Sur nga na ay Aroma, except aning atong RTR diha sa Rosario. RTR Pharmacy. So nanay Siling, may buntag og salamat din kaayo. Actually kining atong Vigimax sa mga rheuma arthritis. Kanang bisag imo lang nang buksan ang kay oil sod imo nang haplas. Kaysa diyang gisugdan ako una kining Vigimax. Pag-abot sa ako gyud. Ako ning gisuwayan sa usa ka barangay diya sa sungko lang tapat. Wala mi gipainom. Nagimo lami og kanang murag kon baka nang pahid operation. Libreng pahid pahiran ra. Kato mga tudlo nga halos di mo makumo o di mabukad, butangan lang to o haplasan lang siya gamay nga Vigimax. Guiter, haplasan ng gamay, sakit sa abaga, nga halos di mapataas imong kamot. Haplas sila nga ni gamay imong abaga o kanang oil sa Vigimax. Pwede gapon aroma igsoon, mabati gini mo ang pagka-relieve gikan sa imong sakit. So, butangan mo na siya gamay nga Vigimax. Pwede po taplasan sa haplas. Nindot kayo igsoon. Kahit dagang gatisipay ka naman kamot nga din nila mataas, haplasan ka nila ilang abaga o gamay lang yun kayong Vigimax. Mawala. Mga nangingon din ni kaibigang Siling iyang TL sakit, ilang kunong gihaplasan o Vigimax na wag tang ang sakit. Wow. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Buangka del Sur at Dutag Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Panagtagay ni Sangpot sa Tinigbasay dito sa Carmen Bohol. Uy, kung ano, atong siren pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naangol ang usa ka 56 anyos nga lalaki human giingong gitigbas sa kauban niini taliwala sa ilang panagtagay dito sa lungsod sa Carmen Bohol sa niaging gabii. Ang biktima usa ka minyo residente sa lungsod sa Pilar Bohol kinsa nasamdan sa nagadaiyang bahin sa lawas human sa panaglalis niini sa suspect dito sa Barangay Buenavista Carmen Bohol usa ka 36 anyos minyo. Nagtagay sila uban sa pipila ka kauban sa usa ka balay sa dihang naglalis ang biktima og suspek. Giingong mikuha ang suspek og bolo o gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon sa nagkadaiyang parte sa lawas niini sa wala pa kini miikyas. Gidala dayon ang biktima sa ospital aron mapatambalan samtang gilusad sa kapulisan ang pagpangita sa suspek og nasikop kini sa balay sa iyang igsoon dito sa Barangay Buenavista. Na-recover usab ang bolo ingong gigamit sa pag-atake. Samantalang kapulisan ang hinungdan sa insidente, mao ang nagtali sa duha samtang kini lango sa ilimnong makahubog. Giandam na karon ang kaso nga frustrated homicide batok sa suspitsado. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini sa Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa mong report at itong produkto palit niya sa Hot FM at Tubigon Bohol. Laing balita mga kaibigan. Usa ka 32 anyos nga babae sa Malaybalay City nasikop sa giingong illegal practice of dentistry. Aron ihata ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni Kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gidakop sa RACU Cybercrime Bukidnon ang usa ka 32 anyos nga babae human kini gireklamo sa Philippine Dental Association Bukidnon Chapter tungod sa giingong illegal practice of dentistry. Alas 3 sa hapon gidihang gibahigayon ang pagsikop sa usa ka boarding house sa Prop 2 Barangay 3 Malaybalay City. Ang suspitsado na ilhan sa Facebook name nga Kate aron itulog ka mga anak, live-in partner og residente sa Alae Manolo Fortis Bukidnon. Gingong nag-post kini sa social media bahin sa Gitanya nga dental services. Base sa reklamo, nasikop ang babae tungod sa giingong pagtawad og braces ug retainer bisan wala kini lisensya sa pagpractice isip dentista nga gilambigit sa paglapas sa Republic Act 989484 o illegal practice of dentistry. Atong sa operasyon na sakmit gikan sa iyong posisyon, ang pipila ka mga gamit nga giingong gigamit sa dental services lakip ang nail drill, Realme cellphone, mouth mirror, low-speed burr, keychain, ligatures, wire cutter, explorer, cotton pliers, glass slab, power chain, driver's license ID, cheek detector o micromotor low-speed handpiece. Human sa operasyon, ang dirakpan gidala sa Malaybalay City Police Station di inipasla kini sa kusodiya samtang giandam na ang kasong ipasangka bato kaniya. Balitang harog granato sa Vegemex Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Sirino Center. Crazy Gansar may espanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat Kaibigang Charmi Panggit sa maong report sa taga paboranggit sa Valencia at tumo sa Alcuino Emporium. Adi atong produkto ng VGMAX ang Romana Putay Coffee Dia. Anak mo Dixon, nagpadayo ng atong special price para sa tanan. O niyang atong 10 plus 1 para sa mga dealers. Inyong ma-avail Dixon diha sa Alcuino Emporium sa atong kaning opisina sa itong kaibigan. Maupod sa Maramag. Diha po sa Wao, na 10 plus 1 diha. Pakita lang diha si ihada na ko, kaibigang Rospe. At yung building at bangan ng bagoong ginakonstruct ng merkado na tay VGMAX di ang dagan o aroma. Then na 10 plus 1 na diha niya ubos atong presyo po. Para lang po sa atong mga listeners. Maupod sa Kadingilan, diha po sa Hingoog o diha po sa Mangagoy Bislig City. Dennis Cabrera, Diaz to Bigonbol, thank you for listening. Then, maayong buntag, pasulan asa, kapalit og VGMAX sa Kalina. Nadia sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Kanang L300 tungod kay kaning, kuna, kaning terminal sa L300. Karon mga bao-bao na diya, mga dulog na ang pag-park diha. Nadia ang Pharmacy L300, diya palit ang produkto ng VGMAX o aroma. Kanara itong pharmacy diya ang hanay aroma sa L300 sa Kalina. Laing balita mga kaibigan, balita ang hiligay noon. Usa o duwag ka magkasusyo sa negosyo patay sang gintero sa Niwa Iloilo. Aron hiyata ka na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Pariyo nga patay ang duwag ka mga business partners sa gimbagtero sa Baray Tambala, Niwa Iloilo. Base sa investigasyon sa Niwa Police, nagatindog sa day alias June Kagalas Intay sa Guasang Changi sa nagabot ang mga suspect na sakay sa salakyan. Una nga nagbraw ang driver, kagayon naging tiro si June na naigo sa ulo ang biktima. Nagbraw ang pagiring sa kasuspect alin sa salakyan, kag siya ang nagtiro kay Nini. Base sa investigasyon, anay live-in partner ni Nini ang nagtiro kay June. Sunod sa Niway Police, Love Triangle ang isa sa mga ginasundan ng angulo. Ibaluan ang magkasosyo sa negosyo kanay June kag Nene, kag pariyo sila ang nagkakapital sa Tiangge. Padayo ng at force operation sa mga suspect. Sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw Iloilo, Trugna Baskugpa. Ay, ay, ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamo kita salamat, kaibigang Randy Laza. Manukad niya sa GTFM Lambuna o Iloilo. Katapusang balita, mga kaibigan. Tulog ka mga individual ang nadagpan sa duwa ka anti-illegal logging operation sa May Barobo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Dagpan ang tulog ka mga individual human gipahigayan ang duha ka managlahing anti-illegal logging operation nga gipahigayan sa Barobo Municipal Police Station in coordination sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Yanga natong pizza 19 ug 20 ning bulan sa September 2025. Unang nadakpan si alias Alpon nga hingkod na ang pangidaron sa oras alas 10:30 sa gabi natong pizza 19 sa may proxing ko barangay Kauswagan Barobo ug residente sa maong lugar. Nakonpiskagikan kaniya ang 46 ka piraso nga bintoko lokal nga gitawag og buntan nga Sun Lumber nga doon ay total volume nga kapin 151 ka board feet nga gibanaban ang market value nga 3,036 ka pesos. Samtang sa laing operasyon alas 12:30 sa kadlaw niya itong September 20 sa Purok 3 Barangay Wakat na dakpan usab ang duha pa ka mga individual nga gila sa alias nga Anthony O.G.C. nga mga residente sa Barangay Payasan, Yanga, Surigao del Sur. Nakonpiska sa mga operasyon ang 28 ka piraso nga bintoko buntan, 23 ka piraso nga bayang o 21 ka piraso nga lawaan lumber nga doon ay hiniusang volume nga kapin 264 ka board feet o gibanaban ang market value nga 5,808 ka pesos. Sa kinatibukan mukabat sa 415 ka board feet nga assorted Sun Lumber nga doon ay gibanaban ang market value nga 8,844 ka pesos na kumpiska sa duha ka operasyon. Gidala ang mga nadagpan o mga nakumpiskang kahoy sa Barobo Municipal Police Station alang sa usong dokumentasyon o disposisyon o gikatakdag itugyan nga to sa DNR Yanga. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Lenuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Rinalyn Rosette Martinez sa maong report. Kat, mga kabigang tagong oras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon, prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw dinhi sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa dira sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab na sa pag-inom bagamit sa tuang CMD ni Halco Denture National o sa tuang milagroso nga tubig, aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, karong adlawa, pwede gid mo nga mutawag, mutext, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutext, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ayaw ka mong kalimot ha nga karong Saturday na atay libre nga konsultasyon. Magsugod na no, alas 8 sa buntag o taman rapod na alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ginin nyo silang puyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon din sa Internet Radio Panabos City karong Sabado. O karong Sabadohan, atay tingi-tingi, patak-patak sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig, no? So kung dili ninyo afford ang atong binatilya, na atay tingi-tingi or patak-patak. So kung naakay tubig, ug naakay 200 pesos, matilawan na gini mo ang kaepektibo o kamilagroso sa tuang tubig na mao ang CMD ni Health Code International. Ug asa man ni agion ang atuang estasyon, agion ninyo ni ha sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang man no niya sa unahan na mo'y makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabos City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabos City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabos City.

0: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. O kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao na masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka kung narkadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Mura o, kung sa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na siya tanan ba? naa na gyud sa tanan. Kay bisan ganig ako naman ko'y symptom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pagihi.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
11: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagapagubago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing ikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog ang panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Sa manis nanay ni mo. Nga nung naglugog naman sa katre.
4: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
3: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Power 10 Pro Bio Capsule?
3: Power 10 Pro Bio Capsule! Oh, tara. Kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
4: Si nanay ug tatay na, Palangga.
3: Naayo na din si nanay ni mo?
4: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pa gyud siya. Power gyud kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ingon gyud ni ana ka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
4: Sana all!
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
5: You're listening to the best love songs on Light FM

0: tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Paliog ko pa, ila-ila og taga-asa?
6: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
5: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka uma, hingon akong mana nga pa-check up na lang na kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang eyeball, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
5: Yes, yes, oo.
6: Oh. Sabado man tulang itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So, mura gwa to masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Nagiditurok.
6: Oo.
5: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
6: Muna ka muna oro, Pastor.
5: Pila ka, VG Max?
6: Tulo
5: ra. So, okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat yung kaayo sa pagtawag usap. Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
7: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa VG Max kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom og antibiotic, mauna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na talit na lang ko, bigimak, kay mauma ko na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagtalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.